0: na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa
15: Nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
16: Good morning, it's 8:07. Welcome to Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Kompleto ang ating Team Headline Sports on a Friday. Yes, a Friday morning. Team Tapales, si Suzanne Barameda, si Daniel Cruz, and of course, Malolos Transmitter. Good morning! Maganda ba ang tulog nyo? Napuyat ba kayo dahil nanood ng mga matches ni Alex Iala? Pero syempre, masaya, no? Kahit puyat, masaya ang karamihan sa ating mga kababayan. Syempre, dahil panalo, wagi muli ang ating top lady netter, ang world tennis sensation na si Alexandra Alex Iala. Matagumpay na naipaghiganti ang kanyang Eastbourne final loss to Maya Joint sa pamagitan po ng come from behind 3 set na panalo. Tama ba ako? 6-3? Tama ba ako? 6-3 and then 6-3, 6-2? 6-3, 6-1 and 6-love? Tama. Okay, baka mamaya na-reshuffle ko yung mga scores na nakikita ko na it was a 3-set victory for Alex Iala, come from behind talaga patapos na matalo nga doon sa first set, and with that ay may rematch kay Iga Swiatek. Okay, may rematch kay Iga Swiatek, okay, para sa round of 16 of the Wimbledon. Okay. At syempre, another historic okay win for Alex. Another history for Alex Iala in Philippine tennis because she is the first Filipino to make it to the third round of the singles competition at a Grand Slam. Samantala, Iala and Barton Kofa, si Nicola Barton Kofa natalo doon sa doubles. Actually, halos madaling araw na naganap yung doubles nila laban kina Sofia Kenan and Yelena Ostapenko. 6-3, kuha pa nila yung first set pero talo sa second set at 3-6 and 1-6. Kaya bye-bye sa doubles. Okay, so yung singles score 3-6, 6-2 and 6-love. Agad na talagang nawala sa ano ha, sa focus itong si Maya Joint. Okay, sa ibang mga larangan, Carlo Biado, ganun din sina Johan Chua and sina AJ Manas and Livan Cortesa. Pinangunahan ang 22 Filipino Q Masters who advanced to the round of 64 of the Indonesia International Open in Billiards. Samantala sa chess, natapos na kahapon ang Battle of the Grandmasters for men, ganun din for women. Tinanghal na kampiyon si International Master Emmanuel Garcia para sa men's side. Yes, at nag-second si Darwin Lilo, third si Concho. Yes, ito si Garcia. Samantalang sa women's side, si Madge, Maggie, at Sebastian ang kumuha ng kampiyonato at second si Shania May Mendoza ang ating FM. Sila po ay sasama dun sa ating koponan na lalahok para sa World Chess Olympiad later this year. Samantala sa golf, mamayang madaling araw, magko-compete na, lalahok muli sa isang malakihan na international golf tournament si Rian Maliksi. Yan ay ang ating scholar mula sa Duke University. Okay, siya po ay all set for Arnold Palmer Cup in Ireland. Samantala, iba pa mga resulta sa Wimbledon. Wimbledon updates natin. Sino pa yung mga pumasok na sa round 32 or round 3? Kasi round of 128, 64, and 32. Okay, so sina Rybakina, ang world number 2. Jasmine Paolini, former finalist. Nandiyan na rin Noskova. Pare-pareho sila na nakausa din sa round of 32 katulad ni Alex Iala. Sa men's side naman, ang French Open champion, Alexander Zverev, seed number 2. Si Dimitrov, patuloy pa rin ang kanyang comeback ni Dimitrov. Si Fritz at si Hodar, yung the next Rafa Nadal, according to observers, ay nandoon na rin. At may pwesto na sa round of 32 of the Wimbledon. Samantala sa FIFA World Cup, daming ganap, ano? FIFA World Cup, eto, pasok na rin sa last 16 ang koponan ng Spain. Ang Spain, na blanco nila ang Austria 3-0 doon sa round of 32. Kaya okay na, nasa last 16 na. Samantala, ang Portugal humaharap sa Croatia, harapin ng Switzerland ang Algeria, Australia against Egypt, and Argentina against Cape Verde. Para makumpleto yung top 16, last 16 of the FIFA World Cup. Sa iba pa nating mga ganap, kahapon bumisita ang Chinese ambassador sa gym ng ating mga ushu. Okay, ayan, assisted by and kumbaga welcome by PSC Commissioner Ed Haiko, Executive Director Acting si Attorney Eroy, and Ushu Federation Philippines Julian Camacho, no, doon sa Ushu gym, dyan po sa fourth floor ng EMSAS building sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex. Ito ay pagbisita na nangangahulugan na lalo pang mabibigyan ng suporta ng China. Ika nga, ito pong ating sport ng Ushu, especially that we are hosting the Asian Ushu Championships next year. Mamaya po, meron tayong panayam, okay, mula dyan sa Ushu, dyan sa China visit to Philippine Ushu team. And then meron din tayong panayam, syempre, dun sa natapos na National Chess Federation of the Philippines Battle of the Grandmasters. Yan po ay naganap dyan nga sa Pace Center, Project 6, Quezon City. Si Chess Light ang sumaksi sa pagtatapos kahapon. Kaya may ilan tayong mga panayam mamaya na ibabahagi sa inyo, especially today is a Friday, di ba? Thursday, Friday natin, usapang chess yan and billiards. Halos dyan natin ibinibigay ang mga resulta. Kaya tumutok po dito sa ating Headline Sports, Judy Caringal, until 10 in the morning. Tayo ay magta-time out, tapos diretso tayo sa detalye ng mga balita.
1: This is a public service announcement.
17: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagalit sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
21: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
18: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Okay, so it's 8:16. Ang ingay na naman ng mga balita patungkol kay Alex Iyala dahil makasaysayan na panalo ang kanyang naitala. So tingnan natin yung mga headlines, ano? Kung inquirer.net, Alex Iyala rallies past Maya Joint into historic Wimbledon third round. Sa Rappler naman, Alex Iyala earns sweet revenge. Parang ganun din ang dating ng ating story sa Sports Radio kagabi, no? Against Maya Joint to extend Wimbledon run. Ang sabi ng Philippine News Agency, Iyala reaches Wimbledon third round versus reigning champion Sean Tech. Sa iba pa, mga Filipina tennis star, Alex Iyala. Okay. Doon sa WTA, dalawa yung headlines patungkol kay Alex Iyala. Yung una nilang headlines, looking ahead, Sean Tech will face Iyala for spot in Wimbledon round of 16. Pakita nga natin yung sa WTA natin na yan. Sige. Okay, yan. Looking ahead, Sean Tech will face Iyala for spot in Wimbledon. Tapos yung may photo na si Iga, na si Coco Gauff, andun din yung pangalan ni Alex. Kasi yung isa pa yan, best of Wimbledon round 2, Gauff survives Krejcikova, kahapon pa ito lurks and Iyala makes more history, di ba? Ang ganda na makita natin na si Alex Iyala simula nung napakatagal din na panahon kasi na sinusubaybayan natin to team, di ba? Talaga juniors pa lang or team wala ka pa dito, no, sa Sports Radio. Okay, nasubaybayan na namin kahit si Peter Paul, si Alex Iyala nung bata pa pumapalo sa Valle Verde. O kaya naman dyan sa Rizal Memorial Tennis Center. Kaya talagang matutuwa ka sa nagiging takbo ng kanyang career. Kumbaga, saksi tayo. Kaya talagang very proud tayo na patuloy siyang namamayagpag. At nag-uumpisa pa lang ha, itong kababayan natin. So, what happened kagabi? Okay, tapos napansin ko lang, definitely as expected, sa lahat ng mga social media, mga reels mula sa tennis channel, sa Wimbledon mismong Facebook, Instagram, lahat na yan, puros Alex Iyala. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, lahat ng cut. Yung mga interviews nila kay Alex, ni reels nila, cut by cut nila, isa-isa nila, di ba, na ipinopost for more interaction, di ba? So punta natin si Alex Iyala. Okay, so Iyala Avengers 2025 Eastbourne Final. Yan ang sabi din ng WTA dun sa baba na storya na kung saan ang headline ay si Iga Swiatek at si Alex. So Thursday's meeting between Joint and Iyala was just a little more than a year since their most recent, yun nga pong pinaka-recent nila and only encounter, and that was in the final of the Eastbourne. Okay, Eastbourne. Pakita natin nga yung ilan palang mga photos. Kausap ko po kahapon, by the way, si Filta, Executive Director na si Tonette Mendoza. Ayan. So, itong mga photos na pinapakita namin sa inyo, kuha yan ni Miss Tonette na nakasubaybay dito sa Wimbledon. Ang alam ko, kapag ikaw ay National Federation official, meron kang invite sa mga Grand Slam. So, ayan. Malayo-layo lang daw yung seat nila kahapon, kaya medyo malayo din yung kuha na. Sabi ko, this will do. Okay. So, napakatamis na pagbawi ni Alex Iyala doon sa kanyang pagkatalo kay Maya Joint nung Eastbourne Final last year. Remember, in last year's final, Alex Iyala won the first set. Okay, she won the first set, lost the second set, and she was just a point, diba, para makuha na yung titulo. Imagine, apat na championship point, hindi na deliver, hindi na convert ni Alex. Kaya naman, si Maya Joint ang nag-champion. Sobrang sakit, at inamin naman ni Alex sa mga interview, Hindi nga raw niya pinanood. Hindi daw niya makuhang panoorin yung highlights nung nasabing match kasi sobrang sakit ng pagkatalo na yun at talagang napakarami na kanyang iniiyak. But definitely, a sweet revenge last night. Okay. So, the championship match. Okay. Nga nung nasabing Eastbourne ang talagang nagpaiyak kay Alex. Anyway, so kagabi, si Alex naman ang nanalo na. And of course, 3-6, 6-2, and 6-love. Talaga, we don't know what happened. Sabi nila, diba? Ako rin eh, hindi ko, sa bagay, hindi naman tayo live na nanonood. May mga ilan lang na mga highlights, ano? So, unexpected talaga, no? Anyway, so, grabe yung naging laban kagabi ni Alex and katulad ng mga datihan laban ni Alex, ano, bumabawi siya, no, kahit na drop niya yung first set, talagang yung puso andoon. So si Alex ang kasalukuyang number 32 and number 29 in this Wimbledon. Okay, siya ay na ang unang nakascore ay si Maya Joint, ano, na break niya si Alex sa very first game, aggressive yung kanyang mga hitting, okay, 1-0 kaagad. Tapos si Iyala found her footing quickly, okay, habulan lang sila, 1-1, tapos si Joint nag 2-1 ulit. Tapos ayun, medyo ang momentum nandoon na kaagad kay Joint hanggang sa naka 3-1 siya. Okay, 4-1. Okay, pero may mga errors din. Di pa siya consistent that time si Joint. Kaya naka isa pang point si Alex. Okay, naka 3-2. Okay. And then meron pang portion na down si Alex. Okay, at 2-3. Iyala, save 2 set points. Tapos nag-deuce. Merong mga return errors. Tapos ayun na si Joint eventually for a 6-3. Okay, ang second set definitely ay kakaibang storya dahil kahit na si Joint ulit ang nag 1-0 pero si Iyala matyaga, ano. Okay. Yung kanya naka-ace pa kahapon si Alex, ha. Okay, mamaya titingnan ko yung ano. Meron ba tayong mismong yung stats? Sandali lang, ha. Tingnan ko yung stats. Maganda na makita namin para sa inyo yung stats ni Iyala scores ano kagabi. Okay, so sa singles, tingnan natin yung stats nila. In terms of aces, Alex had 4 aces as against 1 ni Maya Joint. Ang tangkad ni Maya Joint, ano? Okay, magaling sa serbisyo si Maya Joint. I don't know what happened. But you know what? Maya Joint had a back injury, lower back injury early this year. Kaya diba, dati ang taas ng ranking niya, bigla siyang bumaba sa ranking. Sa double faults, may tatlo si Maya Joint, may dalawa si Alex. First service, yung kanilang percentage, 61% for Alex, 57% for Maya Joint. And then, winning on second service, 72 for Alex, 55 lang para kay Joint. Okay, break points, 5 out of 19 for Alex and 2 out of 6 lang for Maya. Okay, so yan yung mga stats kagabi. Games won, 15 for Alex, 8 for Maya. Okay. So yun yung ilan sa mga stats. So what happened after that? Mukhang ang momentum na kay Alex na. Okay. From that second set, eventually 3-1. Merong ano, actually nung hindi pala yung sa third set ang medyo na ano ko na monitor ko na parang ang tagal ng palitan. Syempre deuce and then advantage tapos balik ulit sa deuce. Okay. So hindi na nakabawi pa si Joint dito. May mga errors, okay? Errors si Joint. Marami-rami yung errors niya. Okay, so it was 6-2 eventually at the end of the second set. And then, yung third set, yun na nga sinasabi ko na medyo matagal-tagal yung mga palitan nila from the baseline. Nakaka-deuce, deuce, advantage, deuce. And then, that's it. But eventually, hindi na nakaisa. Diba? Itong si Maya Joint in that third set. So, ang sabi, okay, ni Alex, okay, sabi doon sa interview, I really had to dig deep, especially after the first set. Maya came out on fire and ready. I was expecting a really good match. We have competed in some very good conditions before, so I was prepared for a good match. She's coming off an amazing win over Serena Williams. Yes, I watch it. Ayun, sabi kasi ng iba, pareho nang suot ni Alex nung nanood siya doon sa side nung anong merong isang photo sa bench, okay, or sa stand. Napansin ka agad ng mga nakakita ng press ko ni Alex na yun din ang suot niya. So meaning, after her win, balik siya sa court, pinanood niya talaga yung laban ni Maya John at saka ni Serena. And ito nga, true enough, Alex said in a post-match interview that she watched that game, Serena against Joint. And sabi niya, and we quote, I think she played really well and handled herself really, really well in that situation. Okay, so ano daw masasabi kung doon sa kanyang revenge nga? Sabi niya, for those who don't know, Henry quote Alex, we had an insane match last year and I lost, according to Alex. Ha? It hit me quite hard. I cried a lot. I don't think I was able to watch those highlights for a couple of months. Kasi nga, sobrang sakit eh. Sabi ni Alex, so I'm really happy. I think I improved a lot this year. Okay, the past years. And I'm happy I'm able to look back at that loss and I'm able to smile. Nakasmile na raw siya, di ba? After that loss. Kasi dati hindi man lang niya makuhang manood nung highlights of that Eastbourne final. So, with that, okay. Meron pang palang video kagabi nakita ko na na-share din nila some sort of a dedication para kay Coach John Bosch. Okay, kagabi nag-celebrate, kahapon pala birthday ni Coach John. Okay, Bosch, yung coach ni Alex, ano, at sinabi niya sa interview na, by the way, it's my coach's birthday, so let's sing happy birthday. Yung mga nandoon sa court, court 6 ba yun? Nag-ano pa sila, kumanta talaga sila ng happy birthday kay coach. Si coach naman parang hiyang-hiya kasi syempre nakafocus sa kanya yung camera. So, ang sabi nung ano, noong parang some sort of a charismatic, ever charismatic Alex Iyala na naalala pa birthday ng coach, tapos in-encourage pa yung ano, wholesome, ever wholesome Alex Iyala na in-encourage yung mga spectators to sing happy birthday for her coach, okay, si Coach Bosch. Okay, so a fitting birthday gift nga naman para kay coach. So what now? Yes, so Alex Iyala against Iga Swiatek. Kailan kaya yan? Tingnan mo nga kung kailan possible. Definitely not today, but probably by tomorrow. Okay, yung laban nila ni Iga Swiatek. So, sabi nga ng WTA, looking ahead, Swiatek will face Iyala for a spot in Wimbledon round of 16. Si Swiatek ay defending champion, okay, nananalo laban kay Pliskova. And it may be recalled, okay, to be announced pa, probably by tomorrow yan. Okay, si Alex at saka si Iga ay una nagharap sa WTA 1000 Miami Open last year. Ito yung talagang tournament na nagpa which vaulted Alex to WTA sabihin natin WTA sabihin natin news and everything, doon siya talaga napansin because of her string of wins in that WTA Miami Open. Kasi 1,000 tournament yon, ito yung tinalo nila sina Ostapenko, si Madison Keys, and of course, then world number 2 ba, si Iga Swiatek, okay, na naging daan para siya ay makapasok sa semifinals. And in the semifinals, Alex lost to Jessica Pegula. But, yun yung talagang makasaysayan para kay Alex Iyala. So, muli silang maghaharap. It may be recalled, after that Miami Open, nagharap ulit sila. 1-1 ang record ng dalawa na to eh. Diba? 1-1 ang record nila. After that Miami Open, I think a couple of weeks, or sabihin natin, yes, definitely, weeks ay muli sila nagharap. Okay? At nabawi naman ni Iga. Okay, yung unang panalo ni Alex, okay, kay Iga, I think it was straight set. Pero yung talo niya kay Iga, noong sa sunod nilang pagharap, ay 3 sets. Okay. Yun yung natatandaan natin. Kaya ang ganda. Talagang exciting itong magiging pagharap ulit nila. Hinahanap ko, hindi ko na makita yung kanilang last match. Okay, so abangan natin yan, lalo na defending champion, di ba? We can expect more, okay? Ayun, okay, nakita ko na yung score nila. 4-6, 6-4, and 6-2. Doon sa kanilang second match. Yung first match nila, tama tayo, straight set, 6-2 and 7-5 for Alex Iala. Imagine, nung time na yun, 140 in the world si Alex. Si Iga noon, world number 2, ano? Hindi siya number 1 noon. World number 2, kabababa niya lang sa pagiging world number 2. 6-2, 7-5, hard court ng Miami Open 1000 tournament. Tapos after a month, okay, nagharap sila sa Madrid. Okay, 4-6, 6-4, and 6-2. So, pinahirapan pa rin ni Alex. So, pwede natin sabihin, kontrapelo. Diba, ni Iga Swiatek, itong si Alex. Kaya lang, ang ano ko lang kay Alex, diba, may benda na naman. Ano ba, right o left leg? Ano yung may benda kay Alex? Diba, may benda siya? I think left leg eh. So, sana naman. Okay, Kahit nung ano pa lang, nung Miami Open, yun ding same leg na yun. Ewan ko, what's wrong with that leg? That left leg, kasi she's a lefty eh. Okay, yung left leg niya lang, madalas may benda. Okay. Oo, kasi yung mga photos na naka-red siya sa Miami Open to, may benda sa left leg. Kagabi may benda na rin, di ba, nung nasa grass na tayo. So, hoping, under siya ng Rafa Nadal Academy, di ba. So, alam nila kung anong gagawin for Alex to fully recover, di ba? And of course, para talaga magkaroon ng magandang performance at high quality na third round battle between Iga Swiatek and Alex Iala. I'm sure, naku. Ano ito, di ba tama ako team? It's gonna be at the center court. Yes, di ba? Kapag defending champion ka, nasa center court ang mga matches mo, hindi kayo ilalagay sa iba-ibang court. Itong kay Alex, katabi lang ng center court, yung mga court 6, court 3. Okay, so definitely, nasa center court ang magiging laban ni Alex Iala. And I'm sure, yan ay, main event. So probably mga midnight. Okay, midnight, almost midnight ang magiging laban ni Alex and Iga Swiatek tomorrow, Saturday. Naku, abangan natin to. Gusto kong makita sana yung iba pang mga headlines, porke nga headline sports tayo. Gusto kong makita yung headlines ng ibang mga big entities. Okay, so pupuntahan ko ha. Bear with me as I open yung ilan sa mga social media nitong tennis. Okay, kung WTA, definitely nandoon siya, another memorable day at SW19. Pag sinabing SW19, that's Wimbledon. Okay, yan kasi yung lugar na pinagdadausan, Western London. Okay, kaya SW19. Okay, yun yung district na meron. So ang description kay Alex dito, tingnan lang natin yung mga one-liner nila. Ang galing nilang mag one-liner dito sa kanilang mga story. So meron silang making history for Alex Iala. Alex Iala is into the third round of the Wimbledon. Yan yung sa WTA. May video pa, may message pa si Alex. Okay. And then breaking new ground, that's another for Alex. Alex Iala makes it to round 3 of a Grand Slam for the first time. She defeats joint 3-6, 6-2, 6-love. So at least dalawa kung WTA. Doon sa kanilang Facebook pa lang to ha. And then maganda rin minsan yung sa Wimbledon mismo, bago tayo mag-break, gusto ko lang makita yung mga featured about Alex Iala. Yung parati kang malagay sa page nila, hindi lang isang beses, ang daming beses eh. So sa Wimbledon naman, a wholesome as it gets from Alexandra Ayala. Ito yung may happy birthday to you, Coach John Bosch. Okay? So yan yung isa sa mga special feature. And alam ko marami pang lalabas. Tapos kung napapansin nyo, doon sa mga sidelines nila, yung mga question, Q&A with the stars, parating kasama doon si Alex Ayala, di ba? Nakikita ko, pinapanood ko lahat halos yan eh. Laging minsan nga naka-thumbnail pa yung kay Alex. Kasi syempre, alam nila, maraming likes, maraming reaction. That's another one at Wimbledon FB. Alex Ayala brought her A game against Maya Joint. Okay, so may video din dyan. So, two videos na. Okay, for the Wimbledon FB. Okay. Dun sa WTA, dalawa din, di ba? Okay, so nice to see Alex dito sa mga pages, ika nga, ng tennis, ano, Wimbledon, WTA, tapos dun pa. And then, ito may isa pa sa Wimbledon, the pride of the Philippines, okay? So, yung acknowledgement ni Alex dun sa big crowd, tapos yung mga Philippine flaglets na winawagayway na mga kababayan na nanood doon. So that's two for the Wimbledon FB page. And third, kinuhanan yung mga spectators and ang caption nila, incredible support for the first Filipino player in the Open era to reach the third round of a Grand Slam. So tatlo na yan ha. Tapos another one pa, this is what it means to Alex Ayala after the win, yung isang nakaganon yung kamay niya. So, they have four, and then one more, the crowd goes wild for Alex Ayala. Seemingly, yung FB page noong Wimbledon, puros kay Alex na lang nakatuon, no? That particular time, 10 hours ago. So, ano nang bilang natin, 4 or 5? Okay, and then another one, the first Filipino woman to reach the third round of a Grand Slam, Alexandra Ayala. D5 na yan. Okay, grabe ha. 5 posts sa kanilang FB ng Wimbledon, all about Alex Ayala. How about Tennis Channel? Okay, tingnan lang natin, Tennis Channel. Tennis Channel, okay. Ito rin ang unang nag-feature kay Alex. Paborito nilang interviewin ang Tennis Channel. This is an American channel na naka-focus talaga sa tennis. So, tingnan lang natin, sila ba'y nahuli na kay Alex? O hindi na sila masyado nag-feature kay Alex? Ang dami kasi kagabi mga ganap. Okay, historic day for Alex Ayala. Meron silang reels nung interview. Okay, so that's one. Dami kasing mga naglaro at ang dami mga resulta din kagabi. Tapos, only one ah. Seated for a first grass and slam meeting between Sean Tech and Ayala, who is ready for this third round clash. So that's two from Tennis Channel. And another one, finish the fight for a career first. According to Tennis Channel, Alex Ayala is through to the third round with 3-6, 6-2, 6-0 victory over Maya Joint. So tatlo na. And then, okay, tatlo pa lang. Tatlo lang sila. Marami yung Wimbledon, no? Okay, at least three. And, of course, ang Tennis Channel din ang naglabas noong kay Alex Ayala na Nike visor, okay, na nakalagay doon yung mantra niya. Ito na yung mantra. Ang ganda eh. Noon lang nila ba nakita na sa visor ni Alex meron palang nakasulat doon, and it says in Tagalog naman kapag lumago, okay, hindi na hihinto. So this is referring to a seed. Okay, every dream begins as a seed, parang buto yan, once it grows it cannot be stopped. Okay, so may special feature talaga din, pati ang Tennis Channel doon. And even naman WTA, meron silang kuha talaga, kinuhanan nila si Alex, yung visor niya. At kanila ding nilagyan ng graphic, infographic, kung ano talaga nandun. And of course, the meaning, nandito rin pala sa website ng WTA. And of course, ng Wimbledon, okay? At ng Tennis Channel. And it says, every dream begins as a seed. Once it grows, it cannot be stopped. Alexandra Ayala's mantra. And sabi ng iba, a mantra we can all live by. Tapos nakalagay Philippines. Galing, no? Okay, so na-excite tayo at natuwa tayo definitely for Alex Ayala. Salamat. And then let's continue supporting Alex. Abangan ang mga susunod pa na laban. Okay, wala na sa doubles. At least nakakoncentrate na ngayon sa singles of this Wimbledon, the Grass Slam Tournament for Grass. Okay, it's 8:40 in the morning. Babalik po tayo in a while.
3: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
30: Ay, aircon ba ako?
29: Ay, Nay. Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala tong rep natin.
30: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
29: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
31: PSC Hour.
32: PSC Hour.
33: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
32: PSC Hour.
33: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
32: PSC Hour.
33: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
32: PSC Hour.
33: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
32: PSC Hour
33: sa Sports Radio 918.
16: Okay, mamaya ang aming imbitasyon. Sana samahan nyo kami. We will try on the schedule of chairman pa to. Baka may mahalaga ulit na announcement pag kahit saan na mga happenings nakita naman natin si chairman pa to. So, alauna hanggang alas dos po ng hapon, mga ganap pa rin sa iba't ibang mga proyekto at programa ng ating National Sports Agency. Okay, we go muna to the World Cup in football. Okay, ito din yung inaabangan at marami talaga din na nanonood nito madaling araw. Kahit hanggang ngayon, ongoing pa yung mga matches because this is being held Mexico, Canada, and US. So, Spain, pumasok na sa last 16. Okay, wala kayatang Spain ha? Naka-Spain shirt ka? Okay, okay. Ano? Okay, timeout muna si team. Hindi siya Spain. Ano yan? Hindi kita maano. Ano yung shirt mo?
34: Portugal.
16: May laban ngayon mamaya? Okay, so ongoing na. Okay, si Team Tapales kasi po, yung aming producer dito at host din ng KD Sports. Everyday yan, naka-shirt yan ng FIFA, no? Iba-iba mga bansa. Portugal siya today. Anyway, so Spain enjoyed its first win in a knockout since 2010. Kasi alam nyo, kahit magagaling na mga bansa, may jinx minsan eh, dun sa World Cup. And you cannot tell, syempre, lahat ng pumapasok sa World Cup, napakahusay na. So, yung palang Spain, since 2010, di pa nakakapanalo sa knockout stage. But this time around, ayun, nandun na siya sa round of 16. Okay, since 2010, the very first. Si Mikel Oyarzabal ang nagbuslo ng dalawang goal para manguna muli dito sa koponan. Okay. So, tingnan natin ang mga goals. Okay. Mikel Oyarzabal at 36 minute. Okay. Sinundan pa niya sa 89. So, brace para kay Oyarzabal. Pedro Porro okay, ng Spain ang nakakontribute pa ng isa sa 66 minute. Kaya talo yung Austria. Okay, 3-0 ang score. So, abante sa last 16. So, yung kanilang kupanan ay may 4th successive clean na score against Austria. Okay. Diyan sa bansa ng Austria. So, Spain won a knockout match at the Men's World Cup for the very first time in 16 years as they cruised past Austria sa Los Angeles, ginanap yan 3-0. Okay, after 36 minutes of gradually increasing pressure, okay, Spain finally took the lead when Marc Cucurella low cross was swept home from 12 yards by Mikel Oyarzabal. And they deservedly doubled their lead in the 66th minute when patient build-up ended in right back Pedro Porro charging into the box to head home Alex Bynas cross. Ayun, magaganda yung mga assist din eh, di ba? So, yung isa pa ay nagawa nga ulit doon sa 66, ano ba? Anong minute yun? 66 ni Pedro Porro. And then yung isa ni Oyarzabal ay 89th minute. Okay. Ang Austria, who played their first World Cup knockout since 1954, came close when substitute na si Sasa Kalajic headed over with his first touch. Pero, but they barely threatened further, meaning Spain joined Mexico in not conceding a goal in their first four 2026 World Cup matches. Talaga? Wala pang nako-concede na goal ang Spain. Laging ang panalo nila ay ano? Panalo nila ay nil. Okay? Talaga yung kalaban. Galing ha. So, Spain and Mexico ang wala pang ano, walang napalusot. Kaya ang ganda naman ang depensa nila, di ba? So, ang Spain will face either Portugal or Croatia. Okay? Ongoing na yung match na yon, di ba? Ang Portugal at saka Croatia. Ongoing na yan today. Sandali lang, tingnan ko yung score. Ano nang score? 1-1. Okay, Croatia and Portugal. Okay, naku, maganda to. Ano na to? Nag-halftime sila, nil-nil. Walang nakascore ba? Mahigpitan talaga, no? Portugal, syempre, si Ronaldo yung paborito dito as against Croatia. Pero mahusay din talaga tong Croatia na ito. 87th minute na lang. Konti na lang natitila sa regulation play. May makakascore ba? Para wala ng extra period. At syempre, kapag nagtapos pa yan, extra period na wala din nakascore, may penalty, shootout, di ba? So, abangan natin. Ito, Portugal against Croatia. Okay? So, meron na ba ako dito mga score? Okay, Cristiano Ronaldo, okay, ang nakapagtabla dito. Si Perisic ng Croatia ang nag-score dun sa 53rd minute. So, sa 53rd, unang may nakascore na si Cristiano Ronaldo sa 68th minute naman. Okay. Penalty. Okay. Penalty shot. Okay. Ronaldo subbed off in 81st minute after scoring equalized from penalty spot. Talaga. Pinalabas na si Ronaldo. Ganun ba? Okay. So, it's 8:49. Ito pa rin po ang headline sports. Sino pa mga maglalaban para sa araw nito? It's gonna be Portugal against Croatia, ongoing. Switzerland, Algeria. At para makompleto, maghaharap din ang Australia at Egypt. Ganun din po ang Argentina at saka yung Cape Verde. Para makompleto na ang last 16. At syempre, by next week, sunod-sunod na mga laban niyan. Painit ng painit, di ba? From last 16 to last

0: every move actually, nagdadasal ako na tulungan niya ako, every move, right mindset, right idea, right idea. So, mahalagang mahalaga po ito sa akin kasi, syempre as an athlete po, pangarap po natin makasali sa Olympiad or Olympics. So, before po, very, na-amaze ako sa mga players na nakakapag-Olympian, nakakapag-Olympic kasi world stage na siya. At ang mapabilang po as part ng Philippine team na sa Olympiad is napakagandang opportunity po at napakagandang experience.
1: Nabanggit kanina ni GM Jason, you had a challenging start for this tournament. Paano mo binawi yung mindset and siguro make sure na you will do your greatest games going to the final rounds?
0: Actually po, ayun nga, medyo mahirap po yung ilang games ko kasi first round panalo po ako. Pero nagsunod-sunod po yung tabla ko, like apat na tabla if I'm not mistaken. Then natalo po ako. So, very challenging po siya kasi natalo ako. Paano ko babawiin sarili ko? Ang maganda naman po is nagka-rest day after ng talo ko. So, meron akong time to compose myself again, na mag-training, ano ba, saan ba ako nagkamali. And, very thankful po na umayon naman po sa akin yung mga nangyari, kaya nakapag-champion.
1: Expectations mo going into the Olympiad?
0: Na-expect ko po na before the Olympiad na makakapag-training lalo, makakapag ma-expose pa. Then sa Olympiad naman po, sana makapag-contribute sa team para makakuha po kami ng medal again. Gaya nang nangyari po last time na nakakuha sila ng gold medal. At gusto ko rin po na makatulong sa team na makapag-create din po kami ng history ulit.
1: Sino siguro yung mga taong nagsisilbing inspiration mo every round? Lalo na this was a 14-round tournament and mismong yung final game mo was a very challenging one.
0: Ang aking inspiration po talaga is yung family ko, na every step of the way, every game, nanonood po sila, na i-give ko lang yung best ko just to play my game, na no pressure, sinabihan po ko actually, kahit sobrang daming pressure dapat, sabi, wala lang yun, just do your best, play your game, kahit mahirap, at saka gawin lang talaga po yung best and just leave it all to God.
1: Congratulations again, Mage. Siguro, your message na lang to your supporters, fans, and everyone who supported you eventually in this tournament.
0: Maraming salamat po sa nag-support po sa akin. Maraming salamat po sa coach po namin, sa FPU, si Sir Jason, na nag-inspire po sa akin, nagsasabi na naka-destiny talaga na makakapasok talaga. So, words of wisdom po niya na sinasabi lagi sa akin. To my family din po na nagsusupport sa akin. To my, sa family ko rin po sa Ilocos na kinakabahan. Actually, nag-chat sila sa GC namin kanina na kabado daw sila kahit hindi sila masyadong marunong mag-chess, pero nanonood po sila sa akin. At very happy po sila na nag-champion ako ngayon. So, I am thankful po sa lahat ng family po, sa friends na nag-play sa akin, sa lahat po na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. Salamat po sa pagdadasal niyo na manalo ako. God bless.
1: Again, congratulations. Mage Sebastian, ang ating champion for Philippine Women's Selection.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports Radio 918, kasama natin ang runner-up for our Philippine Women's Selection and back to the Olympiad, Shania May Mendoza. Shania, gaano kahalagang makuha yung spot na to for the Olympiad for you?
3: Siguro sobrang important siya sa akin kasi this will be my fifth Olympiad eh. So, gusto ko sanang makalaro ulit kasi tumatanda na tayo. Hindi ko alam kung this will be my last or kasi di natin masabi. At some point, yung mga bata ngayon, mas magagaling na sila. So, at some point, gusto kong maging part ng Olympiad team ngayong year. Kasi, tumatanda na.
1: It was a very challenging lineup dahil ito nga, may mga bata na talagang gustong-gustong makakuha rin yung spot. What was your expectation going into this tournament?
3: So, hopefully, sana mag-champion kami ulit sa category. I don't know kung anong category kami this Olympiad. Pero hopefully, sana magandang performance. Kasi at some point, lahat nata kami sa higher rated na yung mga rating namin. Kasi I think WIM from the great plus sa tournament sa Mongolia, and also me, I have a plus in the tournament. So sana maganda yung magiging performance namin, hoping na mag-gold kami ulit.
1: May mga tournaments ka pa ba na lalahukan this year before the Olympiad?
3: I will be playing sa invitational event in Isabela, all women's event, and also I'll be playing sa Singapore, yung Singapore Open, I think premier event sa open siya, pero kasabay niya yung mga youth, kasabay niya yung mga players ko sa event, so maybe I have two tournaments before the Olympiad.
1: Speaking of players, kasama sa mga players mo, Jemaica Yap Mendoza, who finished 7th itong nakaraan. Siguro ano yung gagawin nyo to increase pa? Though napakaganda na ng performance niya, but medyo na-miss niya yung podium this time.
3: Yeah. Nung una, nakakalungkot talaga kasi wala kaming gawing medal sa Italy. No? I think that was the first time or second time na naglaro ang Team Santa Rosa that we didn't get any medals for the event. So, but lately, maganda naman yung performance niya, and then I think after the August the rating, she's number 2 already. Kasi nag-plus siya 69, so we are hoping na makuha niya yung WIM title sa Singapore. So, magbabalik kami training siguro, magpahinga lang ako for 2 weeks. And then we will go back para maging maganda yung performance ng mga bata sa Singapore.
1: Siguro message mo to everyone who supported you in this tournament, and continue to support you sa mga activities mo.
3: Thank you so much aming LGU, Honorable Mayor Erlene Arcillas, our sports head, Roy Lasaga, and my boss, Deped, is Sir Mario Santua, and sa PSC, sa NCFP, kay GM Jason Gonzalez, kay Compichay. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Philippine Chess and also sa women's team na sinuportahan kami all throughout ng mga tournaments namin. Yun lang.
1: Congratulations again.
2: Headline sports interviews. Fresh and straight. Fresh and straight from the source. Inignod na dito sa Sports Radio 918.
4: Thank you very much to the winners, top finishers of the Battle of the Grandmasters qualifier PN for the Philippine team to the World Chess Olympiad this September in Uzbekistan. Si Jess Laid ang nagpanayam at sumaksi dun nga sa final round and last day of the competition. So I am Emmanuel Garcia, very happy to be back with the team at mag-Olympiad ulit. Tapos itong si Shania May Mendoza will be on her fifth Chess Olympiad. Maganda yung performance nila last time. We were promoted from Group B. Magiging Group A na tayo. And then, who else? Siyempre, yung bata na si Madge Sebastian. Sabi nga ni Mendoza, gumagaling na yung mga kabataan natin. Kaya super happy siya na nabigyan muli ng pagkakataon. Kasi she doesn't know kung until when she'll be given the opportunity to compete for Team Philippines. Dahil marami na ng mga kabataan na players ang gumagaling, diba? At sila na ang nakakakuha ng slot para sa ating national team. Okay, magta-timeout tayo. Tapos when we return, let's go naman to the officials of our National Chess Federation of the Philippines. Maraming plano yan, si GM Jason Gonzalez. And let's see si GM Eugene Torre din. Dito pa rin po sa Sports Radio.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niya yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: Maraming salamat po sa mga lumahok, no? At natapos na rin ang inyong pakikibaka. At it is very para pang inspiring to see meron naman tayong bagong kasaba na karunahan na paglaro sa Olympia. Ay, kung hindi si I.M. Michael Concho. I remember na makapasok ko sa first kong maglaro nung although I was in Turkey 2000, but I was able to play in 2004, talagang niyakan ko yon. Dahil para sa isang player ang maglaro sa Olympia, isang pinaka malaking karangalan lang isang player maglaro sa bansa. And hopefully, yung sana narandaman ng ating bagong player ngayon at maghahanda para hindi sa ating sarili ito, para sa ating bansa. Because tinutukan ko ng buong bansa whenever we play in World Chess Olympia. Magkikilala yung talino at galing ng Pilipino, yung resilience ng Pilipino, ang pagigibakan na dihado. Unang palang laban, dihado na tayo doon. Dahil sa kakulangan din natin ng mga resources at exposure natin, na alam natin ang isang atleta, kailangan magkaroon ng ganong klaseng environment. Kaya, ganun pa man, pinapakita natin ang ating talagang tapang at galing bilang isang Pilipino. At pinapakita natin every Olympiad, we able to surprise our fellow countrymen the way we play in Olympiad. Marami na naging pinakitang galing yun. If I remember, yung pinakita ni Daniel Gizon last time, at ni Sadora last time, at yung babae natin, first ever nang tayo magkaroon ng gold medal sa category B. Napaka-bigat yung nangyari at nagbigay ng tagumpay sa Philippine Chess. Kaya from there, I will tell you the story. Masyadong tayong natulungan ng PSC because of that performance. And kaya sana muli, ipapakita natin muli. 2 months from now, hopefully ang ating kuponan will going to train harder and harder, seriously, because hindi tayo mananalo kung hindi tayo maghahanda. Wala akong nakitang manalaro na nanalo dahil sa dasal lang. Kailangan mag-training. This is a serious training talaga. Hindi pwedeng dasalan lang, tipay ng loob, tapang lang, hindi. Kailangan nito pag-aral. Kasi wala namang premyo dito eh. Karangalan lang kataya dito. Kaya ito, very prestigious ang tournament na to. And the reason why, congratulations to Ian Garcia for winning the first ever. this is the first ever national championship niya, no? At I know, matagal na siyang magaling. If I remember, his parang career, no? From youngest I am, 16 years old yata siya. And tuloy-tuloy, it took him another half a year, no? 16 years old, 15 years more. Talagang mahirap maging chess player, no? So yun, talagang ngayon. At again, Grandmaster Termin Lilo, several times na Olympian player. No? Congratulations, at of course, the MCLP leadership would like to thank the sponsor of this event, the AQ Prime, representing by National Master Jojo Legaspi. We have a tournament this coming October and international. Then we go to another international tournament November. So back-to-back tournament dyan, international. But again, in August, next month, the tournament tayong dalawang malaking tournament. Inaayos pa lang natin yan, but it is also a big tournament where Pilipino will enjoy yung ating mga sumusuporta sa atin. Hopefully, tuloy-tuloy ito hanggang ilang taon, hopefully, because of pinapakitang galing ng Pilipino. Basta tayo ay magkaisa lang at pakita natin ang ating galing at mahalin natin ang laro natin. Walang magmamahal ang laro natin kundi tayo-tayo lang. So pakita natin sa mga nag-i-sponsor, sa mga nanonood, sa mga naniniwala sa galing ng Pilipino, ipakita natin ang pagmamahal natin sa laro ito. So mahalin natin yan, treat it as a noble game, as a royal game, then our friends and our sponsor will treat us as a royal people, as a royal players. So maraming pong salamat sa ngalan pa ng ating presidente, Prospero Pichai Jr. at ang ating mga directors. Maraming pong salamat sa inyo muli. Congratulations.
2: Headline Sports Interview.
17: First time na niya ngayon din. She's very excited na. And the last time, nung first up, no, talagang nasa down siya, hindi siya aabot daw eh. Pero biglang umiiyak yan eh. Pero bandang uli eh, bumangon. At very, very sad talaga. Unfortunately, I was expecting that Alanay Duroy will enter, no? Tignan mo, laki ng lamang niya. Pero the last, sa half niya, ang performance siya ng siguro nasa 1.5 out of 7. And it is sad talaga. And doon naman, ito ang pinapakita lang, no? Na kahit nasa baba kayo, kung talagang gugustuhin niyo pumasok, kahit masama yung first half niyo, you can still do it, eh.
7: May
17: talagang, kahit kung ako naka destiny yan, kahit sinong umarang, paniwalaan yung destiny nyo lang. You must believe that, eh. Nang ako rin naglalaro, hindi ako magaling maglaro, eh. But I always believe may destiny ang buhay. Paniwalaan nyo yan. And I think, Mage will delay na maging doktor to, kasi mag-doktor to, eh. Mag-delay kasi maglalaro pa sa Olympian. Siguro sinasabi namin, mag-last advice namin, na unahin niya pang bata pa siya kasi maging doktor, pwede yung makuha kayo.
7: Pareho na kami doktor.
17: Pareho na kayo doktor. Ito doktor na medical. Kaya congratulations dito kay Shanaya, the last two. And hopefully, talaga. Ang galing, maganda. Wala na rin siyang pag-asa nung dati. Pero talagang, wala, may nangunguna na eh. Pero talagang galan lang, no? Hanggang tinatapos, huwag kayong mag-give up. Ganun din nangyari sa kay Michael Poncio, umabol din siya, no? At very crucial yung laro niya kay I.M. Paolo Orsamina. Yun ang deliver sa kanya ng panalo sa pag-Olympian. Si Ikasiguran, muli na rin umabol, no? Talagang laban lang palagi. Again, sa Philippine Women's Team, nabuo na. And hopefully, yung ating lalaki will be finalized by Congressman Pichai. It will be known within this month kasi kailangan makapaganda na rin. You will play and hopefully you can still compete at least international competition. Although delay na kasi yung mga visa, it's very important na maayos dapat. We are delaying sa bawat lalaki. And hopefully, kahit paano, you can still compete sa other international competition. So, congratulations ulit sa lahat. At pasensya na kayo na kasi ang nakita ko yung galing ng pass ng lalaki. Meron palang babae. Okay? Maraming salamat.
2: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Okay, thank you, GM Grandmaster Yan, Jason Gonzalez, who is now the Executive Director of National Chess Federation of the Philippines. Matagal na na executive director. Di na naglaro si GM Jason. Bihira na maglaro. So, andun yung mga plano for both men and women. Nakwento rin kung papaano nanalo sina Garcia and likewise itong si Madge Sebastian. Okay, so at this point, we'll be having GM Eugene Torre naman. Isa na rin po siyang director. Actually, technical director or sabihin natin board member Power National Chess Federation of the Philippines.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
19: Lahat dito, panalo ang Philippine Chess kasi maganda yung pagtangko ng tournament at lahat ay nagpakita ng sportsmanship. So mabuhay ang Philippine Chess! Anyway, of course, kailangan na special mention natin ang sponsor, AQ Prime. Alam ka na natin. Philippine Sports Commission, marating ang dyan. At yung tickets natin, sila ang magpo-provide na naman. Buti nga ngayon, may Philippine Sports Commission na, no? Nung panahon ko noon, wala pa. Last minute, naghahanap si Mr. Campumanes kung saan makakakuha ng ticket namin sa Olympia. Anyway, of course, ang National Chess Federation of the Philippines, palakpakan natin, represented here. Napakasipag si Grandmaster Jason Gonzalez. Parang ako nanghihina pagka sumasabay ako sa kanya. Dahil kung saan-saan na lupalop na pupunta para lang ma-promote ang chess. And of course, sa gathering na ganito, ang talagang mga bida ay yung mga players, okay? Palagpakan natin ang mga players. Kayo ay nagpakita ng inyong sportsmanship, walang problema, at lahat ay maayos, ay napakaganda. Hindi ng mga ilang tournaments na minsan nasasabihan ko rin, nasisira yung tournament dahil may mga regla-reglamo, mga ganon, no? So, just like sa isang laro ng chess, very important na pinapakita na natin na in harmony tayo. Kasi ganon tayo pwedeng manalo pagka in harmony ang ating mga pyesa, no? Ang ating posisyon. Anyway, gusto ko rin yung special mention at si Jovi Antonio, ha? Talampakan natin. Senior. Hindi mo, senior, ha? Pero lumalaban pa rin. Naalala ko yan. Naalala ko rin yung huling Olympiad ko noong 2018. No? Ha? 2016. Oo. Kasi naalala ko si Jovi, siya yung huling natapos, no? During that time, ako rin yung huling natapos. Yung kalaban natin noon, Australia. Anyway, yun yung huli ko. Kaya, naalala ko yung huling Olympiad ko nung nakita ko si Joey na lumalaban pa rin. Eh, siya yung huling natapos . Ha, Joey, pare, mabuhay ka. Of course, congratulations sa lahat ng mga winners, no? Lahat naman kayo dito, regardless ng performance ninyo, para sa akin, dahil naging very successful itong tournament, panalo na. Panalo tayo lahat dito, ha, ang Philippine Chess. Ngayon, yung mga hindi na-achieve yung kanilang dreams, as long as alam nyo naman, inside you, na ginawa ninyo ang lahat, yung preparasyon, yung pakundisyon, at regardless kasi sa result, okay lang yun learning experience yun. Nung gano'n ang naging attitude ko sa mga tournaments, kasi hindi naman natin maiwasan yung hindi tayo manalo, mukhang maganda yung naging resulta. Naging positive ako, despite na hindi ko na-achieve yung gusto ko, pero in the process, gumanda naman yung future ko, yung next mga tournaments ko. Basta positive lang tayo, and gawin natin yung makakatulong hindi lang sa kaisipan natin kundi sa physical din, no? Very important yon. And then of course yung aral-aral, yun lang. At natutuwa ako na very successful itong tournament. Ang ganda rin ng premyo, no? Parang gusto ko ang sumali, no? Nakita ko rin yung premyo, eh. Pero hindi na lang pwede. Sobrang senior na. At saka mahirapan na ako sa inyo dahil puro kayo mga bata pa, eh. But anyway, thank you sa inyong dedication, sa inyong performance. Walang gulo-gulo. Lahat ay very nagpakita ng sportsmanship. In the process, ang nanalo talaga dito ay ang Philippine Chess. Mabuhay kayo! Mabuhay ang Philippine Chess!
20: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Nice seeing GM Eugene Torre, ano? 70 plus na yan si GM Eugene Torre, pero nagsisilbi pa rin sa sports, particularly sa chess, director nga po, at national team coach siya na ng men. O, kasi sa women si Jason Gonzalez, si GM Jason, bukod dun sa kanilang mga roles sa ating NSA of Chess, which is National Chess Federation of the Philippines. So, mga encouraging words, inspiring words from GM Eugene after that battle of the Grandmaster. Okay, sige, time out ulit tayo. When we return, we go to Gop and more about Wimbledon. And of course, ang panalo ng Portugal over Croatia 2-1 para mag-set up ng last 16 match against Spain. Mamaya po, dito sa Headline Sports.
21: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
22: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
21: Self-protection.
22: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
21: Seek early consultation.
22: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
21: Support fogging and spraying.
22: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
21: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
23: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
4: Okay, so we're back 9:40. Ito pa rin po ang ating headline sports dito sa Sports Radio. Announcement lang tayo, baka mamaya makalimutan ko pa ito. Partner Suzanne and Daniel, ano, at sa inyo na mga kaibigan natin, ang ating pong mother station na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay mapapakinggan na sa 104.3 Capital, okay, FM station po natin 'yan simula July 6. So Monday, ano, Monday, dyan na maririnig sa Capital 104.3 ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dahilan po sa repair, technical adjustment na aming ginagawa mismo doon sa Radyo Pilipinas 738 kHz transmitter. Okay, so yung weekday collaborative programs from Sports Radio and Radyo Magazine will continue to air on our station or on respective stations. Tapos, Capital 104.3 in-house programs katulad nung Advocates, Gets Now with Papa Quincy, and Nego Show with Joe will continue to be available via the Capital Facebook page na lamang. Okay? Saturday and Sunday programming po natin, mananatili kung saan yung mga current rotation. Meron po kami mga rotation ng Central AM radio stations na naririnig din sa 104.3 Capital FM. So yan ha, baka maghanap kayo sa 738. Wala na doon ang Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, pansamantalang wala doon starting July 6. Kung hindi, maririnig na natin sa Capital 104.3. Diba? So, dyan na tayo tututok at tutunghay. Pero syempre tayo, Sports Radio, assist tayo, nasa 918 kHz AM band. Pagpasensyahan nyo na lang po kasi medyo yung ating signal ay apektado kapag umuulan. But we have the PBS receiver. Mas maganda ang sound. Parang nasa FM tayo. Just click it sa inyong mga cellphones. Okay. Sports Radio, anytime, anywhere. Gusto ko pala magkaroon ng ano nito, photo nito, di ba, team? Para i-re-share ko ulit ito. No? Maganda yan eh, na ma-re-share sa ating page. Tapos, we have also, of course, ang ating Facebook page. Ano? Ang DCSR Sports Radio 918.
20: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date.
4: Samantala, silipin naman natin si Rian Maliksi. Isa pa ito sa talagang napaproud tayo. Nasimulan din natin ang career ni Rian. Ang dami, ano, sabay-sabay. Ano, you know, if you have EJ Obiena, then Alex Ayala, and then of course Rian Maliksi. Dati may kasabayan pa sila, Yuka Sasso, di ba? Minsan-minsan si Bianca Pagdanganan. Di, ang galing, no? Kapag umaga, ganyan na mga balita natin, may inspire tayo. And yes, Rian Maliksi will be competing dito sa Arnold Palmer Cup sa Ireland. Matapos yung kanyang, di ba, nabigo siya dun sa nakaraan na amateur competition. Hindi kaagad siya nag-usa doon sa mga sumunod na round. But doon sa qualifying round, stroke play, nag-second overall, share of second. But that's gop. So, she's back and she is now in Ireland. July 3, later. Oo, maglalaro yan. Kasi gabi pa sa Ireland ngayon eh. Mga siguro alas 12 yung 7 or 8 nila, 12, 1, 2, 3, halos 3 in the morning pa. So pagkagising nila around 8 ay lalaro na si Rian Maliksi sa Tralee Golf Links sa Tralee County, Kerry, Ireland. Si Maliksi na Duke University Scholar na nakakuha nga po ng award doon sa una niyang taon at naging top 3 din sa pagtatapos ng USNCAA Division 1 a few months ago. She will represent the international squad. Okay, international squad against US pa lang, labanan dito, ano? Team USA ang may kalamangan sa all-time series between international squad and Team USA. 13, no, but yung international team pala ay meron namang 35 and 225, okay, na victory last year. So maganda pala to, team competition. So meron mga four ball, parang katulad din nung ano, nung sikat, diba, na mga tournament, diba, mapa in men's division and likewise in women's competition. Okay, so Arnold Palmer Cup ay syempre founded by Arnold Palmer and yung Golf Coaches Association of America. Okay, Maliksi is the 7th Blue Devil to compete in the Arnold Palmer. Talaga, only the 7th after Erica Shepherd, Si John Whithouse, Gina Kim, Dan Brooks, Annabelle Ach, and Haravi Bonchant. So, dalawang Southeast Asian, ano? Isang Thai at saka isang Filipino. So, maganda to, itong laban na ito, international team against Team USA. And we are happy and proud to see Rian Maliksi competing for the international, di ba, international team nitong Arnold Palmer Cup in Ireland.
20: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
4: yung sikat sa mga team competition, Ryder Cup, di ba? Team USA against Team Europe, Ryder Cup yun. Meron ding Solheim Cup. Okay, yung mga Europeans din yan at halos mga Americans ang mga naglalaban-laban or against the rest of the world. Kaya international team ang tawag dyan. Okay, so we go to tennis na lang. Yung ilan pa, no? Kanina, si Alex Ayala lang talaga na pag-usapan natin. Alam mo naman, basta Alex Ayala, mauubos talaga yung buong isang oras natin sa dami ng mga balita. Okay, because history for Alex and of course, Philippines at this Wimbledon. So, sino ang mga panalo sa men's side? Well, French Open champion and

0: exciting eh. Puros mga thrilling matches itong FIFA World Cup eh.
1: Alam mo, Miss Judith, napaka-exciting itong naging laban na to kasi it was a nil-nil
0: half-time,
1: nil-nil yung battle. Alam mo, daming mga chances itong both sides, Portugal and Croatia. But their defense were really good. Talagang yung mga goalkeepers sila, yung mga defenders sila, hindi pinahayaan na pumasok yung mga tirang bola nila dito ng kanya-kanyang
0: so,
1: team.
0: So, kailan nangyari ang first goal?
1: Nung the first goal happened during nung second half, 53rd minute with Ivan Perisic scoring the
0: first goal
1: dito. Alam mo, napakaganda.
0: And Croatia, lamang kagad. 1-0.
1: Kasi ang ganda nung pasanan na kitang libre si Perisic dun sa may bandang left side.
0: Okay.
1: And syempre, bilang libreng libre, wala na nagawa yung goal si Diogo Costa dun sa naging goal ni Perisic dun. Oo. But then again, noong 68 minute, nakabawi itong Portugal. Actually, Miss Judith, talagang
0: 53 after 15 minutes. Matagal-tagal din ano bago nakalusot si Portugal. Kinabahan kaya ang mga tagahanga Portugal, lalo na ni Ronaldo.
1: Kinabahan, marami kami kinabahan dito, Miss Judith.
0: Yes.
1: Alam Miss Judith, nung it happened during a corner kick kasi
0: corner kick.
1: Oh, I think it was si Rafael Leao yung kumuha ng corner kick na yun. And then yung isang player ng Portugal, I forgot his name. He was dragged down.
0: Mm-hmm.
1: Upon, kasi i-header niya na yung bola na tinira ni Rafael Leao sa gilid. I think si Rafael Leao nga yung tumira ng corner kick. And hinila siya pababa. Mm-hmm. That's why Portugal was awarded with penalty after a VAR review.
0: So penalty shot itong ginawa ni Ronaldo.
1: Yes. Kasi kitang-kita dun sa pati nga si Daniel sabi niya kitang-kita. Na hinila pababa imbis na maaabot sana kayang abutin ng header,
0: pag-head niya.
1: Pero hinila pababa nung Croatian player. So kaya nabigyan na awardan ng penalty kick itong
0: gaano kaganda yung penalty kick ni Ronaldo. 'Di ba? Ay ang dami namang guardia din eh paano makakalusot.
1: Alam mo Miss Judith,
0: ibang klase siguro talaga si Ronaldo.
1: Alam mo yung ibang klase talaga yung mga elite class players. Even though Ronaldo is 41 years old, sabihin mo na may kaedaran siya dito sa sport ng football. Pero still, he's one of the best players taking penalties.
0: Okay, so he made the shot.
1: He made the shot. Oo, talagang kahit anong gawing depensa ng goalkeeper.
0: So tabla. 1-1.
1: Okay. 1-1 after
0: tumabla. And then, okay.
1: It was sabi, di ba nga, nung first hour ng Headline Sports, parang binabanggit mo pa ngayon Miss Judith, na 1 minute na lang, 2 minutes na lang natitira sa regulation. Pero, after nun, wala talagang nakaswore. Extended period, si Gonzalo.
0: Extra period na Gonzalo Ramos.
1: Yes, oo, nakascore with plus 4 minutes with a header. Ang naiscore itong si
0: talaga?
1: Gonzalo Ramos.
0: Okay.
1: Against 2 Croatian defenders. Mm-hmm. Nasa harapan, bila niyang hineader yung bola at pumasok sa goal.
0: Sakit kaya, yun yung mga header na yan.
1: Sanay na sanay na sila din, Miss Judith.
0: So, pasok. So, lamang na sila, 2-1. Sabi mo, ang tagal noong extra period.
1: Oo, ang daming nangyari, tagal noong extra period. Akala namin.
0: May controversial na naman. Tanong, ano ba talaga? Mm-hmm. Offside ba? O what happened? Anong minute nangyari yung supposedly maitabla ulit ni Croatia?
1: I think it was like parang around 115.
0: Okay.
1: Maganong minute yung
0: basta syempre crunch time na talaga matatapos na eh.
1: Ilang minutes before yung kasi I think na 180 na tapos itong laban na ito. Mm-hmm. And then ang nangyari, it was a chaotic scene doon. Mm-hmm. Dahil
0: si Josko Vardiol. Okay, 103rd minute.
1: Nag-try
0: para ma-equalize. But ruled out as
1: offside. Kasi nakita
0: may VAR.
1: Nakita doon sa VAR.
0: Referee check.
1: Katulad nung nangyari sa supposedly unang goal ni Ronaldo.
0: Mm-mm.
1: Lumampas yung katawan dito.
0: Okay.
1: Ganun din yung nangyari doon sa
0: may lumagpas na katawan na VAR.
1: Doon sa VAR. Okay. Ganun din yung nangyari doon sa
0: sayang.
1: Naging
0: so laglag. Tapos na para sa
1: Croatia.
0: And Portugal advanced to the last 16 against
1: siyempre Spain.
0: Ayan. Ganda laban
1: battle yan. Of the Conquistadors.
0: Kanina 3-0 yung Spain
1: laban
0: sa Austria. Okay. So sino ka? Anong bet mo? Sinong favorite mo dito sa World Cup?
1: Siyempre Portugal pa rin tayo. Gusto nating manalo, makita manalo si Cristiano Ronaldo dahil nga this is his last hura na. So, parang from Croatia si Luka Modric.
0: Okay.
1: Last narinig ko Luka Modric na World Cup.
0: Yes.
1: So, yung mga legends natin talaga.

0: yung unti-unti na nag-attack. It's sad to see, but then again, it really happens dahil nga, syempre, the father time has come to, you know, to catch them up. Yeah.
1: Mm-hmm. Okay, hindi nila tatalunin. They cannot defy father time, as they say. Okay, Switzerland, Algeria, Australia, Egypt, Argentina, Cape Verde, yan pa mga abangan natin. Kaya tumutok po sa ating sports news roundup. Okay, team?
0: Yes, and exciting, Miss Judith, bago pa yun. Siyempre, sa kabilang bracket ng Canada, Morocco, Paraguay, France, USA, Belgium. Ayan, yung mga maglalaban-laban. Brazil, Norway.
1: Sa isa na abangan natin.
0: Mga abangan natin. Over the weekend, over next week pala yung over the weekend yung mga binanggit mo, Miss Judith.
1: Yes, oo. Yan. Para makompleto, di ba? Okay.
0: Niloko nga si Daniel kanina. Sabi ko, mananalo sa bukas sa laban Argentina at Cabo Verde. Cabo Verde.
1: Ba, you cannot tell. May mga upset talaga. Okay. Sa ngalan po ni team, ganun din ni Susane, ni Daniel, and of course, Malolos Transmitter. Thank you so much for being with us. Dito pa rin sa Headline Sports. Please do stand by for the news and the next program. Adeline Dumapong, di ba?
0: Yes, in and out the zone.
1: In and out the zone. Women program po ito, di ba? Okay, thank you very much. God bless.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Philippine Standard Time. It is exactly 10 a.m. Good morning, and here is the news. The Justice Department has called on Congress to prioritize the creation of a law to address nihilistic violent extremism, or NVE. This following the shooting incident at a private school in Tacloban City that left 3 people dead. In a news conference, Justice Undersecretary Nikit T. said that the country has no sufficient legal framework to tackle NVE. He said that the law addressing the NVE should be comprehensive and was acknowledged that there is such a phenomenon in the Philippines and globally. In the absence of a law, Mr. T. said authorities are looking into existing laws, among others, Cybercrime Prevention Act of 2012. The Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation Materials Act and regular crimes under revised penal code to uphold those responsible accountable. In news overseas, the Vatican has excommunicated followers of a conservative Catholic splinter sect, the Society of St. Pius X. This a day after it consecrated 4 new bishops in Geneva against Pope Leo XIV's direct instruction. In a decree, the Vatican said the society's 6 bishops were excommunicated. It added that any lay members who formally adhere that the group are to be considered schismatic and excommunicated, but the Vatican said those who left the splinter sect would be welcomed back with sincere affection. The Vatican later clarified that not all members would be excommunicated automatically, but it said those who habitually participate in the splinter sect's cult celebration and formally share its doctrinal positions would be excommunicated. In sports news, Gonzalo Ramos' late winner sent Portugal to the round of 16 World Cup to meet Spain after coming from behind to beat Croatia 2-1 with the help of controversial disallowed goal due to offside in the 103rd minute. Ivan Perisic opened the scoring in the second half with a drilled shot in the box, which zipped past Diogo Costa in the bottom corner. Cristiano Ronaldo had his say on the matter. Emphatic penalty score, his first knockout in the World Cup after Renato Viega was pulled by Nikola Vlasic in the 18-yard box. But it was Gonzalo Ramos who arrived in the 94th minute with the bullet header to send Portugal to the round 16 from a wonderful ball by Leao, keeping the campaign alive for Roberto Martinez's Portugal side. Philippine Standard Time. It's 2 minutes after 10 in the morning. Matini Hot Talk Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa naraang sports. Mayroon ako si Mita Pales at isang magandang maga sa inyong lahat.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong, dito lang sa Sports Radio 918.
4: So magandang umaga sa inyong lahat at muli no, ako po ang inyong lingkod, si Adeline, at nagpapasalamat ako kasi sa tuwing Biyernes ay nakakasama namin kayo at pinipili ninyo no, sasamahan kami sa isang oras na ito. Kaya today ang ating magiging guest ay napaka busying babae no, na tao dito na sa tingin ko ay makaka-inspire kasi ang kanyang disability ay acquired no. So mamaya mas makikilala natin siya. Papatikimin ko kayo, siya ay taga Baguio City. Pero mamaya ako na i-reveal kung sino yan. Yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Alam mo naman dito sa programa natin na ito, no, ito ang programa natin na nagtatampok ng mga kwento, no, ng mga taong nagbibigay ng inspirasyon at positibong impact sa mga communities nila. So, today I'm very excited to share with you or to talk to one of the persons na bago ko lang din nakilala at gusto ko makilala ninyo. So, magbabalik po tayo. Maya-maya lang, dyan lang kayo.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag ang may alam.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ikaw ba ay naharana na?
2: Tumawin mo sana.
1: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
3: uso pa ba ang harana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
5: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
5: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
6: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
1: May OPM na rock.
7: Pinoy ako.
1: May OPM na rap.
8: What you know last night, yo, it was the best.
9: May OPM na mabagal.
10: Agad magaganda ang mga Pinay.
1: May OPM na mabilis.
11: Mokakatay.
1: May OPM na Tagalog.
12: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
13: Ang ating musika.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
21: Yan. At nagbabalik na nga po tayo sa programa natin. At ang katulad ng nasabi ko kanina, ang panauhin natin ngayong araw na to ay isang babae na tunay niyang inspirasyon. Ano? Isa siyang para archery athlete, isang dedicated na leader, at isang masigasig na advocate para sa mga kapakanan ng mga persons with disability. Bukod sa pagiging atleta, siya rin ang presidente ng Irisan Persons with Disability Organization, Baguio Women with Disability Organization, at Baguio Para Athletes Association. Siya rin ang vice chairman ng Baguio Persons with Disability Cooperative, vice president ng Baguio City Federation of Persons with Disability, at naging past lieutenant governor siya ng Kiwanis, no, International Division 1A-1. So, mga kaibigan, i-welcome natin dito sa programa natin si Miss Elizabeth Baila. Good morning, ma'am!
22: Good morning! All the way from the mountain of Baguio City.
21: Sabi mo, kahapon ay ano, nasa bundok ka, no? So, maraming salamat sa pag-accept ng invitasyon, no, na makasama ka namin ngayong araw na ito. So, Miss Elizabeth, ayan, Ma'am Beth, no, ang tawag sa'yo, Beth,
22: yes,
21: or Liz?
22: Beth, para kahit ano.
21: Ma'am Beth, ayan. Kasi, yes, so para sa mga listeners natin ngayon na first time kayong marinig, no, or makilala, so can you, baka gusto mo ano, can you tell us more about yourself?
22: Okay, yes, my name is Elizabeth Baila from Baguio City. Born and raised here. Actually, hindi po ako PWD inborn. Year 2004, nung I had a car accident. So from that, marami akong naging surgeries para lang sana ma-survive yung aking paa. Pero, siyempre, from implant, tapos nagkaroon ng total knee replacement. Pero, unfortunately, to 2014, talagang hindi na nagkaroon ng infection yung paa ko. Sabi ng doktor na pwede pa naman, pero sabi ko ayoko na yung grabing agony. So sabi ko putulin mo na lang, Dok. Ayan. So parang because of the pain that I've suffered, mahirap kasi pag ganun, may implant, may bakal, talagang magnalamigan o kumain ka ng bawal, sobrang sakit. So every time na maglalamig dito sa Baguio, wala, nandun lang ako sa kwarto naka-heater. Yun po, for several years na ganun. So, nung talagang matindi na, na-infect, sabi ko, sige, tuloy mo na.
21: Okay. Yun. Ma'am, yeah, Miss Elizabeth, Miss Beth. So, pero bago tayo pumunta dyan, ano, dito, before you had your accident, what were you doing already? Kasi ilang taon ka na noon, and what were you doing at that time?
22: I was in my 35th year, yun ang nangyari ngayon. So, I was an OFW from 1993 until 2001. Umuwi ako para magnegosyo sana. And then, yeah, nagnegosyo nga ako, pero papunta ako ng palengke para bumiling ng aking mga luluto, ganun. Pero doon ako nagkaroon ng car accident. So, very active ako noon. Mm-hmm. Pero all of a sudden, nung nagkaroon na ang nangyari, wow, diba? Parang, siyempre, it took me, talagang nandun lang ako sa bed. Several operations pa.
21: Mm-mm-mm-mm.
22: Yan. Pero,
21: well, So you were an OFW for how many years?
22: 7.5 years.
21: 7.5 years. And then at the time, you were already also a mom ba? Or...
22: Yes, yeah, yeah, yeah. Actually, I left in 1993 na yun, iniwan ko yung aking dalawang anak. 2 and 3 years old lang.
21: Mm-hmm, mm-hmm.
22: So because of their insistence na, Mami, Daddy, uwi na kayo kasi dalawa kaming wala. Lagi nila sinasabing uwi kami. Okay, umuwi. Nag-try na mag-negosyo. Pero yung asawa ko bumalik kasi nga, hindi naman ganun kadali maghanap ng pera dito. Bumalik siya. Ako ang naiwan. Yun, nagkaroon ng itiri. Yun, yun ang naging istorya na nagkaroon ako ng car accident. Mm-hmm. So, I stayed in the house for several years. So, 2012, 2013, ganun. Fortunately, nagkaroon ng internet. So, syempre, ayoko naman na maging pasanin lagi. So, naghanap ako ng ways. Mga internet jobs, mga transcriber, gano'n. Sabi ko, nag-aral ako ng transcribing, tapos nagtrabaho ako online until 2014, nagturo na ako, English tutorial. Kaya nung naputol yung pa akong gano'n, hindi na ako masyadong nahirapan kasi nga mayroon akong work. Kahit 12 hours a day ako. Pero yun nga, may lumapit sa akin na sabi, oh, nung naputol na yung pa ako, may lumapit na taga sa amin, na sa parent ng isang person with disability, sabi niya, nakiusap na, pwede bang ikaw na maging presidente ng Irisan? Sabi ko, ah, nagulat ako. Sabi ko, bakit? Siyempre, alam nilang PWD. Sabi ko nga noon, why should I enter into the, siyempre, alam natin, pag pumasok ka ng ganyan, medyo magulo. Eh, nagtuturo naman ako, parang gusto, satisfied naman ako. Pero sabi ko, give me 1 week to think about. And then, nag-isip.
21: Mm-hmm.
22: And then, yun na. Sabi ko, okay. I'm accepting that,
21: Okay. So, Ma'am Beth, no, so, parang, anuhin ko lang, So, you were saying that, so you had, of course, it was a process, no, accepting that from being very active, sabi mo nga, then you became a person with a disability, and it took years for you, no, bago mo matanggap yon, tama. And that's why I think you also had to go through all the yung operations para kung pwede hindi ka maging kasama dun sa sector, kasi di ba implant and then of course it's very different when you are very young and then you have a disability, and then at very different from a person who's been very active all their lives, and at 35, tama ba?
22: 35 years old.
21: When you had your accident, and then you had to become member of the sector, no, na person with disability. Minsan nga may ibang mga tumatawag dyan, oh, welcome to the club, di ba? I don't know if you've heard that, pero in our sector, may mga ganon, di ba? Na pag, anyway, so I'm really happy to hear about that. So kanina, naumpisahan mo na po, ma'am, yung tawag dito. So, pagkatapos noon, nag-ask sa iyo, no, to become the president of Irisan. And at the time, how, kasi ang sinabi mo, alam naman natin magulo. So you had that preconception notion about na magulo yung ganun ba? How did you look at the group of persons with disability at the time?
22: Wala. Kasi, I don't have idea. Siyempre, di ba, wala naman ako sa mundo ng persons with disability. So, fresh talaga. Pero, sabi ko, okay. Na, siyempre, we are prayerful naman. At, kung ito ang, nakikita ko nga ngayon eh. Pero, siyempre, step by step, kung the plan of God, di ba? Bakit ako naging ganito? Hindi naman ako nagsisigi kung bakit ako naging person with disability. So, kinuha ko siya ng positive outlook na, at saka nakita ko ngayon, when I joined them dito sa Irisa, nakita ko yung pangangailangan, how they've been so behind. So, nung ako ang pumasok, ako ang naging presidente, first year pa lang, syempre marami na akong nakita ng mga katiwalian, ganun. Nakikialaban na ako, bakit ito ganito yung budget? Kailangan yung kunin ng ganito. Ganito. Baka isubong ko kayo sa aking kan. Ganun yung mga, ano ko noon, masyado akong atak.
21: Palaban.
22: Ba? Pero naglaylo. Oo, palaban. Naglaylo ako dahil hindi ka pwedeng maging ganun. Kasi marami kang maging kalaban. So, little by little naman na-realize ko na, okay, let's go through the process. Pero dahan-dahan, kailangan nating i-ano na, we should be empowered na ganito. Hindi kami nagtumutungo na lang kung ano yung plan niyo for us, but we should plan for ourselves.
21: Okay.
22: Yung ganun. So, naging ano, well, hanggang ngayon naman, president rin ako ng Edison Persons with Disability. Actually, our building is now being built at matatapos na by October. So, at least naman, makapag-iwan ng legacy na kahit nawala na ako sa mundong ito, siyempre, we are already malapit nang mag 60.
21: Wow, you don't look like it.
22: May magagawa tayo sa sector, especially sa mga young generation. Ayun.
21: Miss Beth, kasi 'di ba ayan, so congratulations no doon sa building na maipapatayo natin. It's not very often na ang mga grupo ng persons with disability have their own building, 'di ba? Mas common ang mga grupo na ni walang base, tama? Pero congratulations because now your Irisan will have a base, no, their own building. Yes, so congratulations for that.
22: Yeah, thank you. Of course, with the help of Mayor. Si Mayor Magalong ang naghumingi na sa DBM ng budget. Maraming kwento yan. I asked from different, ano noon, mga congressman, pero nung last hilingan ko si Mayor na, ito, may lote, may lote kami, pero paano kaya kami magkaroon ng building? So, last 2 years ago, yan o, nag-materialize, and then finally, this March, na-start na.
21: Okay, so before we delve deeper into that, Miss Beth, kasi ano ka, diba, you're also a para-archer, no? So, can you tell us about when did you start? Kasi kung yung sa timeline na sinabi mo kanina is that you started 20, you had your accident in 2004, right?
22: 2004, yes.
21: And then you kind of accepted the position, I mean the process, you went through all that in 2014.
22: 2014, and, I had na-amputee ako.
21: Oo, na-amputee kayo.
22: 2018, then, when I accepted. 2018,
21: okay.
22: When I accepted the residency.
21: And then, how did you get into para archery? And then, how did it change your life? More, yun po.
22: Oo, si, ano ang dyan? Si, ang pasimuno dyan, si Tina.
21: Binudol niya. Agustina Bantilok, for friends. Siya po yung Paralympic archer natin.
22: Opo. Actually, that time, noong 2018, siyempre alam na na-create na yung Irisan Persons with Disability. Tapos, one of our friend din na isang PWD, sabi niya, let's go and try archery. Kasi nga, a friend din niya, Tina. Because of Tina. Kung hindi daw kasi sila madagdagan, baka mawawala na yung archery. So, parang maganda rin na ganun. Then, okay, let's try. January yan, 2019, when we started na, sige nga, let's try. So, I tried it. Sabi ko, oh, parang bumalik na yung yung dugo ko na naging athlete. Kasi I used to be, I used to play volleyball at saka softball in my younger days. Catcher po ako nun. So, Nagkaroon lang ng buhay ulit. Kasi nung nasa bed lang ako noon na nanonood ng TV ng sports, sabi ko, ay, I cannot do that anymore. Nawalan na ako ng, ano. Pero, ayun. Wow, God is good. Na, when I tried, kasi ginusto ko, tapos tuloy-tuloy, yun na po, tuloy-tuloy. Nagkaroon ng 2019 May, ng first na PNPG. That was the first time also na talagang na-expose ako sa different kinds of persons with disability na nakita ko sa during the PNPG na bakit sila kaya nila yon, bakit yung mga ano nakaka nakakabas, may dala na nga, may wheelchair pa, yun, puro ako tanong noon. Bakit sila ganun? So, nakakaligo sila. So, it opened my mind. Kaya nung pag-uwi ko, hindi na ako naging, yan, sabi ko nga, hindi na ako naging spoiled. Kasi noon, spoiled ako. Lahat paabot. Pero hindi pala.
3: Wow. That must have really been a life-changing exposure, ano? Yung makita mo yung ibang mga kapwa mo may kapansanan who are very independent, no? And it gave yeah. you, yun nga, the inspiration to also be more independent, tama?
22: Yeah, so from then on, tuloy-tuloy na po yan naman. Naging, after ng PNPG, naging Philippine team na kami, archery. Kasi iba ang discipline ko noon, recurve. So, na-realize ko na yung recurve pang bata. Nag-ship ako ng compound, yung parang kay Tina.
3: And then,
22: hindi ko naman deny. Mm-hmm. Hindi ko ma-deny na, sabi ko nga, almost 60 na, in our 60s. So, okay, I have to accept na hindi yung recurve pang bata nga. At when I joined Tina sa kanyang compound na discipline, yun, that's the time. Munta kami ng, nagkaroon tayo ng ASEAN Para Games. So, luckily, blessing naman na nagkaroon ng bronze.
3: Ayan. O, diba? At nagka-bronze medal pa kayo nung ASEAN Para Games in Thailand. Are you talking about the Thailand, ano? ASEAN Para Games? Yes.
22: ASEAN.
3: Hello? Hello? Medyo nag-break.
22: Okay.
3: Yan. Medyo nag-break tayo, Ma'am Beth. So, teka.
22: Okay.
3: Dahil dyan, we will take a short break at magbabalik po tayo. Mga ka-zone, huwag ninyo kami iiwanan, huwag kayong aalis. Babalik po kami after this very short break.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
23: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
20: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
3: Yan. At nagbabalik nga po tayo ngayon at kasama pa rin natin syempre sa kwentuhan natin ang babaeng napaka-busy, no? Si Miss Elizabeth. At ngayon ay tatanungin natin siya. Ma'am, kasi po, napakarami ninyong mga, nakita ko no, kanina sa introduction natin, napakarami mong hinahawakang organizations, no? Tapos atleta ka pa, tapos, I would assume, no, na ang mga anak ninyo, sabi mo nga, you have two kids, pero I would assume na sila ay mga
21: mga nagtatrabaho na, they have their own lives, no? And then, paano po ninyo nababalanse ang lahat ng mga responsibilities ninyo? So, and don't know, I think that while you're gonna talk about it, ano pa po yung mga na-encounter ninyo na bilang, no, bilang in the leadership, what are the challenges that you have encountered, no, doon sa mga for persons with disabilities? Kasi nasabi nyo na kanina, medyo tawag dito, minsan na pag-iiwanan. So, babalikan ko lang yung question ko. So, how do you balance, no, being part of all these organizations and do you still have your own personal life? And then, what are the biggest challenges that you have encountered in the leadership?
22: Well, thankful naman na malaki na yung aking mga anak. May kanya-kanya. Kaya lang, syempre, yung isa may tatlong anak. So may apo na ako sa bahay na aking back subject, kumbaga. Pero yeah, still happy kasi nakakaano rin sila, nakaka-anti-stress. 'Di ba? So kumbaga, pag-uwi mo, pagod ka man, pero maraming mga kwento and everything. At yung isang apo ko, tinuturuan ko siya na nag-archery na rin. So, kasama ko siya sa archery. Well, as you have said, sa balance, bilang, sa totoo lang, talagang marami na akong mga hinahawakan. Pero I'm grateful na dito sa Irisan, meron akong mga other officers na pwede namang sila. So, para hindi na ako 100% na nakatutok sa kanila, they can, kunting supervision na lang. And of course, sa Baguio naman, we are handled by PIDAW. So, nandyan lagi ang guidance ni PIDAW. So, hindi naman masyado mahirap. Yun lang, kung nagkasabay-sabay ang mga activities, talagang wala nang kailangan mong i-prioritize kung anong mas importante. Yung mga challenges nga na yan na ano natin, may bibigyan, nakita natin na marami talagang nakulangan pa sa ating sektor. Pero, we're grateful na sa ating pinupuntahan, nakita natin, different LGUs, may mga, alam natin na may mga kakulangan. Well, luckily siguro dito sa Baguio, we are grateful dahil naging resilience hub na ang Baguio City. So, kailangan talaga, walang magagawa ang aming LGU, kundi gawing inclusive ang Baguio City. At we are heading toward that. Pero importante rin naman na sana, makita natin ang other LGUs ay kung ano yung nakakamtan natin sa mga resilience na LGUs ay makamtan din sa buong Pilipinas. Yan, na hindi tayo ma-left behind nga. Well, July na naman. Sana hindi maging compliant lang ang gagawin ng mga LGUs bagkos gawing makabuluhanan. Actually, nung naging national para-athlete ako, doon ko na rin start 2020 sa Irisan. I started ang yung mini Paralympic dahil sabi ko, hindi, ayoko namang ako lang, kami lang, konti lang kami na pumupunta sa national. Kung marami namang, nakikita ko na marami naman sa aking, sa other members ang pwede. So yun, 2020 when we started ang mini Paralympic, at because of that, na-enjoy nila, lumabas sila, may mga lumabas. Compared noon, ayaw lumabas ng mga bata. So kahit mga simpleng running, yung mga throwing events and other sports, doon na kung nakikita na may mga possible na mga pwedeng maging athletes sa sector. At ngayon, ginayan naging district na rin sa city. So, yan yung aking vision noon na marami pa kaming na dadala at matutulungan para sa mga ganun, maging gumanda ang buhay, magiging ma-motivate sila, ma-empower sila na persons with disability.
21: That's true. So, napakalaking bagay po ng ginagawa ninyo. And balikan ko lang, no, so I asked you about how do you balance all things. And I think what stood out for me is that you mentioned something about delegation. Hindi lang naman ikaw talaga yun. And you also, it's good that you also credited the people around you. Yung mga officers na nakasama niyo din. Mm-hmm. And then of course, no, the support of the local government.
22: Mm-hmm.
21: And I really like the fact na sinabi ninyo na, alam mo yun, you started in Irisan only, no? Mm-hmm. You saw the need, you wanted the other persons with disabilities as well to experience what you are experiencing. Mm-hmm. And from that small effort ninyo doon, lumaki, sabi nyo nga, naging district na, naging ganito. Mm-hmm. At yun, so, yan, congratulations sa inyo for doing that.
22: Opo. Nakakataba ng puso na dumadami na ang mga persons with disability or engaging in sports.
21: That's yan. True. And so, doon po sa engagement in sport, no, kasi sinabi nyo nga na tawag dito. So, do you think, I mean, I don't know if this is the right question, pero what is the contribution of sports, no, in terms of the development of your group, no, for persons with disability? Ano po ba yung kahalagahan ng sports? Kasi sabi ninyo, so itong sport pa na to, meron ba siyang gano'ng kalaki yung porsyento na naitulong niya? Because other people would, I see here that you're also part of a cooperative. So, that's a livelihood part, di ba? Mm. Tapos, meron din tayo sa sports. So, paano po nagkaroon ng impact ang sports, no, sa mga dyan sa programa ninyo?
22: Nakita mo naman na, personally, kasi wala naman akong other... wala nang time na mag-unwind. So, yung going to archery is one of my, parang pang-unwind ng, pang-relax ko. Doing archery is one of my relaxing, hobby. Hobby na, it's the same time as it's my sports. So, ganon din sa mga iba. Nakita ko sa mga iba na how they, nung nag-join sila na nagkaroon ng, tawag nun, so sa puso confidence. Nila sa na confidence, number, that's the right term, na nagkaroon ng confidence na they can do something, they can be something, somebody else, diba? Mm-hmm. So malaking bagay na yon na marami kang na-empower na hindi man sila makapagtrabaho or ayaw man hindi man sila nakapag-aral, pero they are qualified, kaya naman nila physically and mentally na maging athlete. So that is also there para sila maging somebody somehow.
21: Tsaka, Ma'am Beth, no, sa tingin ko, yung pagbago din ng when people in the community see persons with disability doing something, no, nababago din yung isip nila na...
22: Tama. Yes,
21: di ba
22: right.
21: Po, instead na ang pagtingin lang nila sa mga tao may kapansanan ay parang mga pabigat or, di ba... Diba? Pero sabi mo nga, ikaw mismo, no? Nung nakita mo sila doing sports and being very independent, you yourself was changed and inspired, mm-hmm. no? Seeing them. And I think that's the impact in the communities, no? No matter how small. Kasi talagang, yan po talaga yung gusto natin, no? Na mangyari talaga. And sometimes, most of the time, yung sports talaga, nakaka-change ng perception for persons with disability. Ayan. Naku, ma'am, napakalaking bagay ng ginagawa ninyo. And congratulations because I think recently you got an award, right? A recognition. Tama. Tell us about it.
22: Siyempre naman, bilang isang persons with disability, kung ano yung kaya nating magawa at ma-train. Actually, they've been training us sa DRR. Sa DRR kasi ako. Tapos, after that, OCD naman. Nag-train po tayo sa under office of the civil defense. Of course, sakwan pa rin, volunteerism. Yan. So, marami po tayong in our leadership dito sa LGU na nakikita ng mga kasama natin na persons with disability. At although sa una nga, medyo alam naman natin na may mga, sabi mo nga kanina na minsan ang tingin nila sa atin, mga pabigat or ayuda lang ang we're just after ayuda. Pero yun na nga, pinapakita ko sa aking mga kasamahan na wag sana tayong sa ayuda lang. Because

0: हेलो टीम,
1: स्ट्रॉन्ग वुमेन, स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, दिस इज इन एंड आउट द जोन वुमेन इन स्पोर्ट्स विद एडेलिन दुमापोंग।
2: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
3: डिसिप्लिन इज द की।
4: उमिवास सा अक्सिडेंटे सेडान। Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
0: Yan. At sorry po at kasi biglang nagkaroon ng fluctuation. Alam niyo na nasa bundok si Ma'am Beth at nag-foggy kaya biglang
8: nag-apektuhan
0: ng kanya. But pero balikan natin yung ano. Ma'am, we were talking about the award that you received. Ano nga po ba itong award na ito? At saka, sige, go ahead, Ma'am.
9: Yes po, it's leadership at saka empowerment ng sa ating sektor. So I'm glad, thankful na naman na hindi naman nat kahit papaano ayaw naman natin pero hindi naman sa ayaw pero we are grateful at napapansin ang ating mga effort at sa syempre ang ating vision at mission para sa ating sektor. So yon. It's on empowerment at saka sa dito nga sa Baguio, we are tuloy-tuloy yung aming yung resilience nga, resilience and ayan, sa volunteerism. So, hopefully, we can go further, not just Baguio, but also, we can also empower different cities.
0: Yan. At syempre, no, napakagaling ng inyong mayor, no? At very supportive, I would say.
9: That's actually, why, yes.
0: Opo. So, malaking bagay talaga na, malaking bagay ang support, no? Ng mga...
9: At saka, support. Gaganahan ka kung ganun ang mayor mo. Alam mong hindi...
0: Ayan, ako, mga kaibigan, baka ano na naman, na engulfed na naman ng ano, ng fog si Miss Beth. So, ayan po, marami silang ginagawa kasi talaga sa Baguio ngayon na talaga namang ano, we hope really that yung mga karapit LGU nila will also follow suit in doing that. So, Miss Beth, nandyan ka na ulit. Congratulations ulit. At bago ka pa kainin ng fag, ma'am, dumiretso na tayo sa ibang ano, sa ibang tanong.
9: No? Okay. Kasi lalo, nagpapag na talaga, oh.
0: Teka lang po. So, bago po tayo pumunta dyan. Ma'am, so ito po yung ano, tawag dito, itatanong ko sa inyo syempre. Okay, we believe you. It's okay. We want to see your face. Ma'am Beth, so ito na lang. Kasi importante ito, no? So, ma'am, kasi din dun sa napagdaanan mo, you were very active and then you became a person with disability and then you, nasabi mo nga, you were very spoiled, no? Parang hinihingan, ikaw paabot nito, and then you became active again. Nabuhay yung inyo. Ma'am, in all those things, in all those years, what is the biggest lesson na natutunan ninyo, no? Sa lahat ng pinagdaanan ninyo? At sino ang nagbibigay ng inspiration sa'yo?
9: Actually, nung during the time na nandun lang ako sa bahay, walang ginagawa, nanonood 24/7. Of course, mayroon akong mga binabasa at mga webinars na pinapanood na positive one. Pagkaroon ng positive outlook, despite and in spite. So, yun na nga, yung best things are yet to come. Yun ang aking nasa isip, paniniwala. Yan. So, kahit man ganun ang nangyari sa akin, naging active, tapos ganun, naging wala, naging persons with disability, pero I still believe on that the best things is yet to come. The best things are yet to come to in my life. So, yan, patuloy ka pa rin pinaninindigan yan, pinapaniwalaan at Well, may pananampalataya naman tayo sa Panginoon na He's always in control.
0: That's right. Yeah. At Ma'am Beth, so ano po ba ang pwede ninyong, kasi nandito na tayo, malapit na po tayo magtapos, and so ano po ang mensahe ninyo para sa mga, kung may batang may kapansanan na nakikinig dyan, or mga nagkaroon ng mga aktibo at ngayon biglang nagkaroon ng disability, what message do you want to give them?
9: Okay, so yes, mga kapatid, mga kasama, habang may buhay, may pag-asa. Huwag nating tuldukan. Kung na tayo man nagkaroon ng disability, hindi man lilipas, pero you will get through it. You'll get through it. Imagine me na nagkaroon ng disability 2004. Maraming mga surgeries that happened to me, pero all those pains that I had, pero hindi pa rin ako nawala ng alam ko na, yun nga, the best is yet to come. Hindi ko man nanggawa na nakamtan those years, pero yeah, makakamtan ko rin. Habang kay buhay. So, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sabi ko nga na we are all, may Diyos tayo na laging gumagabay at nagbibigay ng

0: Of course, I want to congratulate you again for kasama doon sa pinangaralan. We are glad na naisasama na tayo sa mga ganyang karangalan. So, hopefully, ang ating mga minimithi na totally na hindi na tayo left behind, bagkos maging equal na tayo, hindi man natin masurpass, pero at least equal with the able-bodied person.
1: Ayan, ma'am. So, maraming salamat po dyan. Ano? One thing I think we can take away from what you said is faith in God, no? Mm-hmm. And the belief that good things are yet to come or the best things are yet to come. And importante din, yes, yung sinabi ninyo, tulungan ang sarili. Kasi we can get all the help that we can, pero kung hindi natin gagawin, hindi natin tutulungan yung sarili natin, ay, well, walang mangyayari sa atin. And ma'am, you're a very good role model, no? And I'm very, really happy that yung mga taga Baguio, taga Irisan, they have you. Because sabi nga nila, minsan yung mga bata, hindi nila ma-imagine pag wala silang nakikita. But now they see you, and sabi nga po natin, maliliit na efforts, dyan, dito, saan, basta saan ba? Pupunta din tayo dun sa gusto natin. At ma'am, dahil ano, hindi ko pa lalagpasin ito, let's have a fast talk, sabi nga nila. Fast talk. Kung ano lang po yung maisip ninyo, this is just for fun before we finally say goodbye. Ma'am, coffee or tea?
0: Tea.
1: Oh, wow. Early bird or night owl?
0: Early bird.
1: Oh. Archery or public service?
0: Both.
1: Okay. Mountains or beach?
0: Always in the mountains. So I like beach.
1: Okay. Okay. Favorite comfort food?
0: Comfort food, nuts.
1: Nuts, okay. So give me one word that describe you.
0: Flexible.
1: And last but definitely not the least, your motto in life.
0: Yes, I've said earlier, the best things are yet to come.
1: Yon. So, Ma'am Beth, maraming salamat po sa oras at sa napaka-inspiring na kwento mo, no? So, Ma'am, baka meron akong hindi natanong at may gusto kang last message na iwanan para sa mga tagapakinig natin. Go ahead po.
0: Actually, natanong mo na yata lahat.
1: Okay.
0: Pero yun nga, mga kasama, mga persons with disabilities, yes, let's just be positive all the time.
1: Yan. So ma'am, napakaganda po paalala ng inyong buhay, no, na hindi hadlang anumang balakid or challenges na dumating. Sa halip, maaari itong magbigay ng bagong kalakasan, ano, para mas lalo tayong magsikap, maglingkod, at maging instrumente ng positibong pagbabago. So to our listeners, sana po may natutunan tayong lahat ngayon, araw na ito, tungkol sa resilience, determination, at higit sa lahat, ang kalahalagahan, no, ng pagpupursigi at pagpupunyagi. Dahil sabi nga po ni Ma'am Beth kanina, kung tutulungan natin ang sarili natin, maniniwala tayo sa Diyos, truly, the best is yet to come. So, muli, ako po si Adeline na nakasama ninyo ngayon. Hanggang sa susunod po na Biyernes, magkasama-sama ulit tayo at magkaroon tayo at makinig, no, ng mga istorya ng mga taong katulad ni Ma'am Beth, no, na truly inspiring. So, ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyong lahat. And have a beautiful weekend ahead.
0: Have a nice weekend po. Thank you, Ma'am Ads.
2: Maliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
6: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
7: PSC Hour.
6: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
7: PSC Hour.
6: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
7: PSC Hour.
6: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
7: PSC Hour.
6: Sa Sports Radio 918.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?
9: Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
10: Tune in na
9: sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
7: Sports Radio 918 AM.
9: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka.
7: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
15: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
16: Ito
11: ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
11: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sinaksihan ang paglagda sa ilang kasunduan na magpapalakas sa strategic partnership ng dalawang bansa.
11: Headlines.
19: Negosasyon sa free trade agreement na Pilipinas at Canada, target matapos ngayong taon.
11: Headlines.
18: 25 executives at investors mula sa Amerika bibisita sa Pilipinas para sa 5 araw na business mission.
11: Headlines.
19: Pilipinas sa pagtala ng average annual gross domestic product na 5.8% sa nakalipas na 5 taon ayon sa World Bank.
11: Headlines.
18: Pag-asa binabantayan ang tropical storm sa labas ng bansa na pinangangambahang maging super typhoon sa susunod na linggo.
11: Headlines.
19: At DepEd, DICT at PNP nagtutulungan para protektahan ang mga estudyante laban sa online terrorist groomers. Pagbuo ng batas laban sa naturang grupo, ipinanawagan ng DOJ sa Kongreso.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
18: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Biyernes, July 3, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
19: At ako naman po si Ched Oliva.
18: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nalagdaan na ang ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, critical minerals, ekonomiya at people-to-people exchanges. Samantala, inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa. Makaraan ang one-on-one meeting ng dalawang leader na sinundan ng iba pang pulong ng kani-kaniang delegasyon.
20: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
18: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
19: Itinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada at Pilipinas na isaan niya sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Anya, mas palalakasin pa nito ang kooperasyon ng dalawa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kognay nito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa free trade agreement bago matapos ang taong ito.
21: This free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
19: Si Canadian Prime Minister Mark Carney.
11: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
11: News Nationwide.
18: Franchise ng Jollibee sa Vancouver, Canada, binisita ni Pangulong Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Carney. Pagbisita, hakbang ng Pangulo para palakasin ang mga local product at business ng Pilipinas. Mula mismo sa Vancouver, Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
11: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
22: Report. Maulang umaga, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas. Update muna tayo mula dito sa Canada.
0: Isa sa mga highlights nitong ikalawang araw ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. is yung pagbisita ng Pangulo sa isang franchise ng Jollibee dito sa Vancouver. Isa itong paraan ni Pangulong
1: Employed ng foreign tourism. Pati yung foreign tourists, mga close to 6 million eh.
22: Mm.
1: Below pa nga doon sa pre-pandemic na 7 million to 8 million per year.
22: Mm-mm.
19: Sa kabilang dako, iginit din ni economist Michael Ricafort na naging malaking salik din sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang mga hakbang ng pamahalaan para sa good governance. Isang halimbawa na rito ang maigting na kampanya ng pamahalaan kontra korupsyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalong nagpaganda sa takbo ng ekonomiya ng bansa.
1: Importante ito, yung ano po, yung good governance.
22: Mm-hmm.
1: Kasi kasama rin sa reforma, it's a whole of country approach.
22: Mm-hmm.
1: Kasi yun po yung naging problema late last year sa anomalous flood control projects.
22: Yun.
1: Kasi kaya nga po nag-underspend yung government eh, para hindi na maisahan.
22: Mm-hmm.
1: Hindi mapunta sa corruption. They would rather not spend kaysa mapunta sa corruption.
22: Naging
1: mas maingat sila. Kaya nga yung national budget this year, in-approve yung January 5, wala na yung mga dating mga insertions. Malinis na.
22: Mm-hmm.
1: Better po. Eh, tapos ganoon din, yung reforma ngayon, yung pinupush. Kaya kailangan magtrabaho talaga yung ipush pa yung mga reform measures, especially yung mga requiring legislation, yung mga to further level up the governance standards.
19: Si RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: News Nationwide.
18: Balikan natin ang ulat kaugnay ng pagsasampa ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta at sa kahandaan ng PNP na isilbi ang arrest warrant. Magbabalita muli si Diane Lear.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: Report.
25: Yes, John, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan na isilbi ang warrant of arrest na posibleng ilabas ng Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta. Sa pulong balitaan nga dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Rico na susunod ang pulisya sa anumang lawful o kautosan ng korte ayon sa batas. At katulad ng ginawang pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada, sila ay makikipag-ugnayan sa pamunuan ng Senado kung sakaling dito nga aarestuhin si Marcoleta. Una nang kinumpirma ng Office of the Ombudsman na sinampahan ng kasong plunder si Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan na non-bailable dahil sa umano'y non-disclosure ng 75 million pesos na campaign donations. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: News Nationwide.
19: Doble kayod ang Department of Agriculture o DA para maramdaman ng mga Pilipino ang benepisyo ng pagiging upper middle income economy ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., marami pa rin kasi ang mga hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura kaya hindi rin agad maibaba ang presyo ng pagkain, partikular ang bigas. Sa ngayon, nakatuon ng DA sa mga pangmatagalang programa tulad ng pagtatayo ng food hubs, farm-to-market roads at pagpapalawak ng post-harvest facilities para mapababa ang gasto sa mag-asaka at mapababa ang presyo ng pagkain para sa ordinaryong Pilipino.
26: Nagawa kasi ng DA ngayon
18: ng international law, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, gayon din ang aktibong pakikilahok ng Canada sa Indo-Pacific sa pamamagitan ng kanilang Indo-Pacific Strategy. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Dark Vessel Detection Program ng Canada na nagpabuti sa maritime domain awareness ng Pilipinas at mga hakbang laban sa illegal, unreported at unregulated fishing.
20: I also thank Canada for its Dark Vessel Detection Program, which was deployed to the Philippines under the strategy to aid the country in combating illegal, unreported, and unregulated fishing and increase maritime domain awareness.
18: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: News Nationwide.
19: Inaasahang lalakas ang defense capability ng Pilipinas kasunod ng strategic partnership nito sa Canada. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni International Development and Security Cooperation o IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza na ang mas pinalakas na ugnayang ito ay magbubukas din ng defense economy sa Pilipinas.
27: Once they bring in their defense capability and through their logistics hubs in the country, then definitely it entails money. So may defense economy tayo nakikita dito, no?
19: Si IDSC Founding President Dr. Chester Cabalza.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: News Nation.

0: side.
1: Samantala, pangkalahatang naging mapayapa ang tatlong araw na pagdaraos ng kilos protesta ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na nagtapos sa Liwasang Bonifacio nitong Huwebes. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na walang naitalang untoward incident sa tatlong araw na aktibidad buhat pa sa People Power Monument sa Quezon City maliban sa ilang minor incident sa unang araw. Nagpasalamat din ang PNP sa mga organizer at mga lumahok sa pagtitipon sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kahinahunan sa kasagsagan ng pagtitipon. Kasunod nito, pinuri ni Nartates ang lahat ng polis na nag-alay ng kanilang oras at sarili para tiyaking ligtas ang publiko mula sa mga hindi inaasahang banta.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 truck o 40 tonelada ng basura na kolekta sa pagkatapos ng rally sa Liwasang Bonifacio. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Jed, tinatayang nasa 40 tonelada ng basura ang nakolekta sa Liwasang Bonifacio sa nakalipas na 24 na oras o yung oras na isinagawa ang pag-rally dito sa lungsod ng Maynila. RNG Department of Environment and Public Service Director Kenneth Amurao, umabot sa 13 truck ang nahakot ng basura mula kahapon ng madaling araw hanggang kaninang umaga. Karamihan sa mga nakolekta ay mga pinagkainan at lalagyan ng inumin mula sa mga nagtipon sa lugar. Matatanda ang nagprotesta nga nitong Martes ng umaga ang mga kasapi ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Bagamat ang main rally ay nasa EDSA at sinundan ito ng mga lista mula Batangas pagsapit ng hapon. Bumalik din naman kahapon ng madaling araw ang mga kasapi ng INC para sa maghapong programa. Ayon kay Amurao, tuluyan ang nalinis ang Liwasang Bonifacio matapos ilalim sa flushing o yung paglilinis gamit ang tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Alex Ayala makakatapat si defending champion at world number 2 Iga Swiatek ng Poland sa ikatlong pagkakataon matapos pumasok sa third round ng Wimbledon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Hindi ininda ni Alex Ayala ang kanyang pagkatalo sa first set upang umiskor ng come from behind victory kontra Maya Joint ng Australia 3-6, 6-2, 6-0 at makarating sa round of 32 ng Wimbledon. Matapos ang mabagal na simula, mabilis na nakabawi si Ayala sa second set kung saan kinapitan niya ang 3-2 advantage para makapwersa ng deciding third set. Sa huling yugto, lalong humataw si Ayala at hindi pina-score si Joint kahit isang set. Matamis ang naging tagumpay ng Filipina star dahil na ipaghiganti niya ang mapait na pagkatalo laban sa Australian player nang una silang magkita sa 2025 Eastbourne Open Final. Makasaysayan din ang panalong ito para kay Ayala dahil siya ang naging unang Pilipino na makapaglalaro sa third round ng isang Grand Slam event sa Open Era ng tennis. Dahil dito, makakaharap niya sa ikatlong beses si defending champion at world number 2 Iga Swiatek para sa pwesto sa round of 16 bukas. Unang tinalo ni Ayala ang Polish superstar sa quarterfinals ng Miami Open bago nakabawi si Swiatek sa Filipino player sa round of 64 ng Madrid Open na parehong nilaro noong isang taon. Samantala, eliminated agad si Ayala at kapartner na si Nicola Bartonkova sa Wimbledon Women's Doubles Event matapos matalo sa tambalang Yelena Ostapenko at Sofia Kenin sa first round 6-3, 3-6, 1-6. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 14 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating provincial stations. Sunod nating ihati dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
9: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:48 po ang ating oras. Balita dito sa Luzon. Central Luzon nag-uwi ng apat na pambansang parangal sa 51st National Gawad Saka Awards. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Luisa Gemino.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
16: Nagamit ng malaking karangalan ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 na matapos tanghalin bilang national winners ang apat na natatanging kinatawan mula sa Central Luzon sa prestigyosong 51st National Gawad Saka Awards na ginanap sa Philippine International Convention Center. Mula sa kabuang 212 na nominado sa buong bansa, 35 lamang ang napiling pambansang nagwagi ngayong taon, kung saan apat sa mga ito ay nagmula sa gitnang Luzon. Ang Gawad Saka, ang pinakamataas na parangal na ibinibigay ng DA para sa mga individual at organisasyon na nagambag ng inobasyon at pambihirang tagumpay sa sektor ng agrikultura at pangisda. Ang mga nagwagi at kanilang premyong natanggap ay kinabibilangan ng kilosang 5 para sa lahat multi-purpose cooperative na tinanghal bilang outstanding rural financing institution na tumanggap ng 1 million pesos. Danilo Cunanan, kinilala bilang outstanding corn based farmer, tumanggap ng 300,000 pesos. Randy Valerio, ginawaran bilang outstanding small animal raiser adapting integrated farming system, at tumanggap ng 300,000 pesos. At si Miss Gloria Carillo, na nagwagi bilang outstanding agricultural extension manager provincial level, na tumanggap ng 250,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa Bicol, PhilHealth Region 5. Pinaigting ang orientasyon sa yakap at gamot sa Kabikulan. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas albay sa balita.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
17: Pinaigting ng PhilHealth Bicol ang kampanya nito sa yakap at gamot sa pamamagitan ng serye ng mga orientasyon at caravan sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon upang mapalawak ang akses ng publiko sa mga programa at serbisyo nito. Sa Camarines Norte, nagsagawa ang Local Health Insurance Office ng orientasyon hinggil sa yakap at gamot, yakap assignment, kabilang ang membership registration at updating para sa mga empleyado at kawani ng Our Lady of Lourdes College Foundation. Samantala, nagsagawa naman ng Local Health Insurance Office ng Camarines Sur ng LGBTQIA+ Forum na may temang Pride in Health, Strengthening Inclusive Health Access for LGBTQIA+ Community sa Uma Hotel and Residence sa Sanaga City. Sa Masbate, sinagawa ang LHIO Masbate, ang on-site at online yakap caravan kung saan namahagi ng member data record at PhilHealth ID sa mga residente ng Barangay Pananawan sa Bayan ng Kawayan. Katawa ang RHU Kawayan bilang yakap clinic na nagbigay rin ng First Patient Encounter, PCU, empanelment at dispensing of medicines. Ayon sa PhilHealth, layunin ng mga aktibidad na maipabatid ang mahalagang impormasyon tungkol sa programa at mapadali ang pagpaparehistro at pag-update ng membership ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
1: Sa Kabikulan pa rin, 17 individual na sangkot sa illegal mining sa Camarines Norte ang inaresto sa isang joint law enforcement operation. Magbabalita si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
14: Report.
18: Inaresto ang 17 individual na sangkot sa illegal na pagmimina sa bayan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte noong Hulyo 1 sa ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation, Mines and Geosciences Bureau at Jose Panganiban Municipal Police Station. Inaresto ang mga minero na pawang mga residente ng Jose Panganiban, Daet, Vincons, Basud, Talisay at Parakale ng nasabing lalawigan. Nahuli sa akto ang mga ito na nagsasagawa ng mining operation sa barangay Luklukan Sur ng nasabing bayan nang walang kaukulang permiso mula sa Department of Environment and Natural Resources at Mines Geosciences Bureau na paglabag sa Republic Act No. 7942 at Republic Act No. 7076. Nasamsam sa operasyon ang mga kagamitan sa pagmimina katulad ng backhoe, grinding wheel, cement mixer at iba pa. Kinumpis ka rin sa operasyon

0: Ombudsman.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Said muling iginit ng Office of the Ombudsman na nakabatay sa ebidensya ang paghahain nito ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marboleta. Ayon sa Ombudsman, mismong ang senador ang umami na tumanggap siya ng tatlong cash donations na nagkakahalaga ng 75 milyon na umuli hindi niya idiniklara sa SALN at sa SOSE. Kinukuha rin ng Ombudsman ang naging pahayag na Marboleta tungkol sa utang ang loob na iniiwang pagtitig sa pagsiservisyo publiko. Ayon pa sa Ombudsman, kinikilal nito ang naging sentro ng matinding pampublikong diskusyon ang kaso at iginagalang ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng saloobin at magsagawa ng pagtitipon. Gayunman, hiniling nitong hayaan ng batas at ang ebidensya na maging batayan sa paghusga ng kaso. Binigyan din ng Ombudsman na nananatili ang presumption of innocence ni Senator Marcoleta at ang kanyang karapatang ipagtangkol ang sarili sa harap ng Andraft. Mula sa Sanigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 11:55 ang ating oras, dumako na po tayo sa Visayas International Cruise Ship. Nalulan ang 126 na turista dumaong sa Bohol. Si Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas Cebu para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Humigit kumulang 126 na turista ang bumisita sa lalawigan ng Bohol sakay ng isang international cruise ship. Dumaong ang barkong MV Heritage Adventurer sa pantalan ng bayan ng Baclayon, Bohol. Ito ay bahagi ng kanilang paglibot sa iba't ibang tourist site na kabilang sa kanilang ruta. Ilan sa mga pasyalan na kanila nakatakdang puntahan sa Bohol ay ang Chocolate Hills sa bayan ng Carmen, Philippine Tertiary Sanctuary sa bayan ng Corelia at ang Raja Sikatuna Protected Landscape sa bayan ng Bilar. Ayon sa Kapitolyo ng Bohol, ang patuloy na pagdaong ng mga cruise ship na may dalang mga turista ay patunay kung gaano kahalaga ang mga pinagmamalaking pasyalan ng lalawigan ng Bohol. Dapat anila itong alagaan upang mas marami pang bisita ang makaranas nito. Matagal nang kilala ang turismo bilang isa sa pinakamalaking nagbibigay ng kita sa ekonomiya ng lalawigan ng Bohol. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, Cebu City LGU nakipag-ugnayan sa mga mental health experts para mapalakas ang mental health program sa mga paaralan sa lungsod. Si Angelita Habal ng Radyo Pilipinas Cebu sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nang sagawa ng consultative meeting ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa mga mental health advocates, experts at kasapi ng academe upang talakayin ang pagpapalakas ng mga programa kaugnay sa mental health lalong-lalo na sa mga bata. Ang pagpupulong ay pinangunahan ni Cebu City Councilor Michelle Abelia Celiona, chairperson ng Committee on Health ng Cebu City Council at isa ring psychologist. Ang nasabing consultative meeting ay bahagi ng aksyon ng Cebu City LGU kasunod na nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng focus ang mental health ng mga estudyante, gayon din ng mga guro at maging ng mga magulang. Sa nasabing pagpupulong, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na magbahagi ng kanilang suhestyon at magbigay ng commitment kung paano matulungan ang Department of Education Cebu City Division na mapagtibay pa ang kanilang mental health program. Kabilang sa napag-usapan ay ang Adopt a School Program kung saan ang mga eksperto ay pipili ng paaralan kung saan maaari silang magsagawa ng konsultasyon at information drive sa mga estudyante. Napag-alaman rin na sa DepEd Cebu City, 10 lamang ang Registered Guidance Counselors. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Mindanao naman, Ministry of Science and Technology, isinagawa ang turnover ng Star Books sa Track Gymnasium Bongao Tawi-Tawi. Si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ng Minister of Science and Technology ang turnover ng Star Books sa 6 na paaralan sa lalawigang Tawi-Tawi. Kabilang ang Mindanao State University ILS, Track Tawi-Tawi School of Fisheries, BAA, MSU Western Cebu II at Haji Jatul Ahadja National High School sa mga naging recipient ng nasabing Star Books.
7: Hindi yung arbitral award ay hindi drawing o isang piraso papel na declare na ng isang leader natin before. Kundi ito ay nagsilbing compass ng ating pambansang pulisiya. So sa ilalim ng full government approach, na itatag yung National Task Force ng West Philippine Sea para lahat ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa karagatan natin ay iisa ang kumpas

0: isa ang direksyon paano maligtas yung suliranin natin sa West Philippine Sea. Dagdag pa dito na ideklara o na-establish ang National Maritime Council noong 2024 at ayong pag-enact into law ng dalawang batas, yung Maritime Zones Act at Archipelagic Sealands Act noong 2024. So with this development, even yung ating mga diplomatic policies, operational policies ay nasa iisang direksyon. So basically, yun ang ating kung paano natin isinabuhay yung 2016 Arbitral Award.
1: Okay. Yusek, sa inyo pong pananaw, maliban po sa ating paninindigan sa ating teritoryo habang napapanatili natin ang kapayapaan at diplomasya, ano po ang pinakamalaking tagumpay ng Pilipinas sa loob ng 10 taon? Wala nga po nang mailabas itong Arbitral Award at ano pa po sa tingin ninyo ang mga hamon na kailangan pa nating harapin?
0: Well, ang pinakamalaking tagumpay natin ay yung pagkakaroon ng legal clarity o malino na basihan ng ating karapatan sa karagatan. At yung malawak na suporta ng international community, yung ating tinatawag na like-minded nations and our treaty allies. Noon tila, even yung mga mamamayan natin dahil sa aggressive na transparency. Mas marami na ngayon ang nakakaalam kung ano talaga yung issues of West Philippine Sea. At even yung mga bansa na sa Asia, Europa, hanggang Amerika, ay nagkakaisa sila sa pagsasabing legal at binding yung 2016 award na binigay sa atin. Well, ang hamon naman ay ang tinatawag natin enforcement o yung mismong sitwasyon sa dagat. Nahaharap tayo sa mga pwersa, no? Ang ginagawa ng China na talagang mas malaki at mas malakas. Pero ang paglaban natin doon ay hindi lakas din kundi ang pag-iira ng batas kung ano yung tama at hindi yung kung ano yung malakas.
2: Yusek, may mga nagsasabi po na tila walang naging epekto ang Arbitral Award dahil patuloy pa rin yung mga insidente ng harassment at iba pang tensyon sa West Philippine Sea. Paano po ito tinitingnan ng National Maritime Council?
0: Naiintindihan naman natin yung sentimento ng ilan natin mga kababayan. Ang sagot ko dito, hindi po tama ito. No? Kasi kung walang arbitral award, baka matagal lang tuluyang naitaboy ang ating mga mangingisda at yung ating mga Coast Guard at Navy doon sa karagatan. At baka wala na rin tayong illegal na sandata para questionin ang harassment na ginagawa sa atin, sa ating, especially sa ating mga mangingisda. Yung award ang nagpapakita kung sino ang nasa panig ng batas at kung sino ang lumalabag dito. Klarong-klaro yun. No? Kung walang epekto ang award, hindi sana magsisikap ang ating bayan, ating gobyerno na gumawa ng mga peking naratibo para lamang pabulaan ito. Actually, naging basis din ito ng pambansang China na yung bansang China na gumawa ng mga disinformation and misinformation. At ang kawalan ng respeto ng iba sa batas natin ay hindi nangangahulugang walang saysay ang ating batas. Ito ay nagpapakita lamang na kailangan natin itong ipagpatuloy at ipaglaban.
1: Yusek. Yes, patuloy pong isinusulong ng Pilipinas sa mga maritime patrols at civilian missions sa West Philippine Sea. Now, with this being said, paano po ninyo binabalanse, Yusek, ang pagpapatupad ng ating mga karapatan habang iniiwasan po ang maaaring magpalala pa ng tensyon sa rehiyon?
0: We have a parang strategy, no? Na simple lang, assertive but not provocative, meaning pinagpapatuloy natin ang pagpapatrolya, ang hinihikayat pa rin natin ang ating mga mangingisda na pumalaot at doon igawa ang kanyang livelihood dahil yun naman talaga yung atin. Kung meron man mga hamon o yung mga challenges, ang gagawin lang naman natin, hindi naman natin tayo makikipag-away sa kanila, iiwas na daw. Yun ang pinakamagandang gagawin, iiwas. Pero babalik at babalik tayo. Kasi hindi naman kaiba sa ating kalaman, ay talagang malakas naman talaga ang China. At sabi nga, it is foolhardy for us to really go against force on force, no? So with this, we're also coming up with policies, national policies, para iisa yung ano, iisa yung boses natin, iisa yung ginagawa natin, at yung ating assertive transparency ay pinapalawak pa natin para sabihin natin sa taong bayan may ngayong ano ginagawa nila, kung ano ba talaga yung tama, kung ano ba yung at kung ano yung kasinungalingan. Kasi minsan naglalabas yung China ng mga reports o video na pawang kasinungalingan, no? So what we are trying to give to the public are the basic truth, no? Walang halong kasinungalingan.
2: Yusek, ano po ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga kaalyado at iba pang bansang naninindigan sa freedom of navigation at sa pagpapatupad po ng international law?
0: Actually, napakalaki ng kahalagahan nito, Director Cheryl. Ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lang laban actually ng Pilipinas, no? Ito ay laban para sa kaayusan ng buong mundo. Kung hahayaan nating baliwalain ang international like the UNCLOS sa ating region, hihina ang pandaigdigang sistema at kalakalan at seguridad, no? Yung regional security and the flowing of trade in our region. Kaya nga ang pakikipagtulungan sa ating mga kaalyado sa pamamagitan ng mga joint patrols o yung tinatawag nating maritime cooperative activities, even intelligence sharing at capacity building ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa, no? Ang lakas natin ay nagmumula sa pagiging bahagi ng isang mas malaking komunidad ng mga bansang naniniwala sa kapayapaan at katarungan. Director Sherry.
1: Alright, Yusek, ito naman po sa paggunita na ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award, ano po ang nais ipaabot ng National Maritime Council sa bawat Pilipino tungkol sa kahalagahan ng pagkakaisa, paggalang sa international law, at patuloy na pagtatanggol sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea?
0: Thank you, Joshua. Basically, ang mensahe ng gobyerno through the National Maritime Council ay ang tinatawag na pagkakaisa, no, unity. Ang pinakamalakas nating sandata ay hindi ang mga bagong pandigma, yung mga ating navy, no, kundi ang isang boses o tinig ng nagkakaisang mamamayang Pilipino. Kaya kapag tayo ay nagkakaisa sa paninindigan na ang West Philippine Sea ay talagang sa atin, sa Pilipinas, walang sinumang dayuhan o even a powerful country ang makakapagpahina sa atin. So, 10th anniversary ng Arbitral Award, let us remember, gunitain natin ang tagumpay, yung victory na ito ang may dangal at tapang, no? Kaya ipagtanggol natin ang ating karapatan, hindi dahil gusto natin ng away, kundi dahil ito ang tamang gawain para sa ating bansa at sa mga susunod na henerasyon. And this is also the marching orders ng ating Pangulo. Kung ano man ang awitan sa dagat, ay gagawin natin ito sa isang mapayapang pamamaraan at sa legal na pamamaraan. Joshua?
2: Yusek, marami pong kabataan ang gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang West Philippine Sea. Sa simpleng paliwanag, bakit po mahalagang ipaglaban ng Pilipinas ang ating maritime rights at paano ito nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat Pilipino?
0: Alam mo, sa isang siguro very simple napakalaking ano, yaman dagat noon, even yung mga energy resources ay nandoon, no? Dahil doon sa pagharas ng bansang China ay yung dati nating tinatamasa, yung magandang ani, mga dagat ay halos ko konti na. So ang apektado dito ay itong mga ating mga fisher folks, Filipino fisher folks, no? Tapos yung mga yaman dagat, for example yung mga oil and gas na nandun pa na hindi natin ma-develop, na dapat naman natin i-develop, just imagine kung mag-develop sana natin to, ay yung energy crisis na pinapamasa natin siguro malaking ano tulong kung ma-develop natin to. So in short, ang West Philippine Sea ay future ng ating bayan, ng ating bansa, ng ating mga kabataan. Sabi nga ni Justice Carpio, the West Philippine Sea matter is an intergenerational issue. So, kumbaga, mahahabaan ito, parang marathon ito. So, even in our lifetime, we may not even see the resolution of it. But our youth, the generations following us, will be the ones to inherit this. Kaya dapat maunawaan ng ating kabataan kung anong kahalagaan ng West Philippine Sea. Kaya kahit sila magmamana nito, kaya dapat maunawaan nila kung ano ang tama, ano ang issue, at pagit sa lahat, sabi mo kanina, ito ang kanilang future kinabukasan, Sheriff.
1: Alright, Yusek, panghuli na naman po ang inyong pumensahe sa ating mga kababayan sa patuloy na laban at mga hamon na ating kinakaharap sa West Philippine Sea.
0: Okay, para sa ating mga kababayan, ang laban natin sa West Philippine Sea, sabi nga kanina, ay isang mahabang laban, isang marathon, no? Hindi ito karera, no? Hindi ito maikli. Kaya nangangailangan ito ng mahabang pasensya, tibay ng loob, at higit sa lahat, tunay na pagmamahal sa bayan. Sa bayan, hindi sa sarili, hindi sa isang organisasyon, o hindi sa isang tao. Ito ay pagmamahal sa bayan, no? So huwag po tayong mawala ng pag-asa sa every time na meron tayong nakikita na tension sa West Philippine Sea, no? Kunyari water cannon, ramming and everything, no? Kaya ang even yung mga naririnig natin na mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ang bawat pagpapatrolan ng ating Coast Guard, ng ating Navy, ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang bawat pagpapalaot o pangingisda ng ating mga bayaning mangingisda ay patunay na buhay ang ating soberanya. So ang ating gobyerno through the National Maritime Council ay hindi tatalikod sa tungkulan ito, no? Kaya ang West Philippine Sea ay atin, no? At sa tulong ng may kapal at sa pagkakaisa nating lahat, mananatili ang West Philippine Sea na atin. Kaya huling hiling na lang siguro ay magtulungan po tayo, ipagdasal po natin ang ating bayan, ipagdasal po natin ang ating administrasyon, ang ating Pangulo, na sanay sa madaling panahon ay bakuhan natin ang dapat atin at ang kapayapaan sa ating rehiyon, especially West Philippine Sea, ay manatili para na rin sa ating lahat. So, yun lang siguro ang aking masasabing mensahe sa ating mga kababayan, Joshua and Director Cheryl.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.
1: Samantala, alamin naman natin ang Di Umano'y Online Extremist Group na 764, kasama si Assistant Secretary Alvin Navarro, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation Coordinating Center. Asik Navarro, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Joshua, magandang tanghali. At sa lahat po ng ating tagapakinig.
1: Yes, Asik, sa gitna ng mga ulat tungkol sa online extremist group na 764 na umano'y nanghihikayat ng mga kabataan sa karahasan at self-harm, mayroon na po bang namomonitor o iniimbestigahan ng CICC kaugnay ng ganitong uri ng online network sa bansa?
3: Sa pakikipag-ugnayan sa PNP at dun sa ating mga law enforcement, Joshua, meron na. In fact, meron ng mga na-rescue mula October 2025 hanggang sa kasalukuyan na ito yung mga nag-report directly at humingi ng assistance, halimbawa sa PNP, mga 24 na minor de edad ito. Given yung mga recent incidents na naiugnay dito yung mga itong grupo ng 764, pinag-iigting ang investigasyon patungkol doon sa mga adult groomer ng mga bata na sangkot dito.
2: Asik, paano naman po natutukoy ng CICC kung ang isang online community gaming platform o social media group ay ginagamit na po sa pang-recruit ng mga minor de edad?
3: Cheryl, una, magandang hapon sa iyo. To respond dun sa question mo, una, meron na tayong mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang law enforcement sa ibang bansa. Meron na tayong reference at dito sa domestically, meron na ring mga cases. Paano natin natutukoy na itong mga kabataan ay nare-recruit na? Una, yung mga na-rescue, sinasabi nila kung ano yung modus operandi ng recruitment. Halimbawa, patungkol dito sa grupo na ito, itong network na ito, ang pamamaraan nila ay itatarget yung mga nasa social media, mainstream media, at yung mga halimbawa naglalaro sa mga online gaming platforms. Ito kadalasan yung mga violente ang tema. Kapag natukoy nitong mga groomer ang mga vulnerable na recruit, dadalhin na nila ito sa mga messaging platform. Ang mga nagagamit dito, babanggitin na natin para rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, Discord o kaya Telegram. At dito na sila i-introduce doon sa initiation at kung paano sila magkakaroon ng membership status. Magsisimula yan, halimbawa, sa tasking o mambasag kayo ng mga salamin dyan sa komunidad ninyo. Tapos i-upload nyo at ipakita ninyo sa amin. Pag successful, pupunta na sa stage 2. Escalated na hanggang sa mga hanggang stage 3 at dahil ang kultura dito ay ginoglorify halimbawa yung violence at self-harm, yung mga batang na-indoctrinate na, yung mga kabataang nahikayat na, ay gagawa na ng mga krimen. At sa kultura nila, i-upload nila ito, ang tingin sa kanila ay star sila at celebrity.
1: Okay. Asik, balikan ko yung nabanggit muna na tama ba nasa 24 o 24 na minor de edad yung mga kaso dito sa Pilipinas, itong extremist 764 na involved dito sa grupong ito. Ano pong age bracket dito? Ano pong ibang detalye?
3: Kadalasan po ay mga 11 to 17 years old dito, Joshua.
1: Okay.
3: Ito yung mga age profile nung mga na-rescue. Siyempre, Joshua, ito ay mga na-i-report, di ba? May posibilidad na meron pang hindi na-i-report. Okay. At yun naman ang sa aspetong iyan ay pinag-iig pa ng ating law enforcement. Yung monitoring and detection.
2: Asik, meron po bang profile doon po sa mga tina-target po na doon po sa nabanggitin yung age bracket na 11 to 17? May specific profile po ba para malaman na itong batang ito ang pwede nating susunod na matarget?
3: Cheryl, tandaan din natin na hindi lang 11 to 17 kasi po pwedeng mas mababa pa ang edad. Ano ang mga... Sino yung mga pinupunteryan nitong mga groomer? Yung mga bata na halimbawa may suliranin sa tahanan, nagkakaproblema yung mga magulang, yung mga may problema sa paaralan, halimbawa binubuli sila o kaya ay may kinalaman sa mga grades, posible. At iba't iba pa, maging yung mental health issues, O kaya yung pagiging loner o sobrang introvert, hindi naman natin sinasabing masama yung mga ganun, pero kapag excessive, namomonitor yun, napro-profile yun nitong mga adult groomers.
1: Okay. So sa panig po ng CICC, paano po natin itinataas yung kamalayan kapwa ng mga guro at magulang na bantayan itong mga red flags na ito, yung mga nabanggit niyo po na maaari may family issues, bullying, o yung pagiging loner o introvert? Paano po yung coordination natin?
3: Joshua, ikakasa natin yung massive public information campaign. Siyempre, ito ay hindi lang, mas magiging mabisa ito kung masasangkot yung mga ahensya na may kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa magulang. Halimbawa ay DSWD, yung LGU, at gayon din ang DepEd. Dahil siyempre, pumapasok sa eskwelahan itong mga kabataang ito. Siyempre, yung pribadong sektor din, mahalaga ang papel na gagampanan ng media patungkol dito.
1: Okay.
3: At iba pa yung iba pang mga ugnay na ahensya, Joshua.
1: Okay. Now, kumustahin din po namin yung inyong koordinasyon naman dun sa mga social media platforms, sa mga mainstream gaming platforms.
3: Ng media patungkol dito. Yung iba pang mga ugnay na ahensya, Joshua.
1: Typically dito sa 764 extremist group.
3: Para mas malinaw yung nature ng pakikipag-ugnayan natin sa mga platforms and doon sa mga gaming apps developers, ang napansin natin at ng mga investigador patungkol dito sa mga online games, kahit na pang-adult, halimbawa ang mga online games, nakakapasok yung mga bata, nakakapasok yung mga kaya nga ang ikalawa, mahina yung parental control or hindi friendly sa parents. Kasi ang mga magulang naman, dahil sa mga pananagutan din nila sa bahay at sa kanilang pinapasukan, hindi ganun kahaba rin minsan yung panahon nila na naide-dedicate, di ba, sa pag-monitor nito. So itong mga to, mahinang age verification, hindi mga features na hindi friendly sa parents patungkol sa parental control, ito po ay ni-raise namin sa ating mga game app developers at doon sa platform. We continuously engage them patungkol sa mga bagay na ito. In fact po, mas pinaigting po namin yung pakikipag-ugnayan at nagtutulak po kami ng malakas na regulasyon, lalong-lalo na patungkol po sa pag-regulate ng platforms. Dahil sa ngayon po, walang mga legal representatives sa ating jurisdiction ang mga platforms na ito. Ito po ay sa mga darating na araw ay imumungkahi po natin sa Kongreso at sa Senado itong mga measure na ito. But pending that, to the credit naman po ng mga platforms and other online digital stakeholders, sinisikap po nitong mga players na ito na tumugon agad. In fact po, halimbawa itong Gorbox, binanggit ko na po ha, itong Gorbox, nag-agree po ang Google Play Store na tanggalin doon sa kanilang store yung sa Pilipinas itong app na ito. At tuloy-tuloy po yung aming pag-review sa iba pang mga online games na nagiging vulnerable at pinapasok po ng mga predators at groomers.
2: Asik, sa pananaw po ng CICC, sapat na po ba ang kasalukuyang cybercrime laws at online child protection measures ng bansa para matugunan nga po ang lumalalang banta ng online radicalization, sextortion, at violent extremist recruitment. Ano pa po ba yung kailangang palakasin?
3: Director Cheryl, maging ang Department of Justice po, nagbigay rin naman ng statement na hindi sapat yung ating legal framework sa ngayon dahil ito ay bagong phenomenon at hindi sapat yung law enforcement. It will require comprehensive response mula sa level po ng tahanan sa eskwelahan. Halimbawa, kailangan palakasin yung counseling at yung response sa bullying. At ganun din, kailangan mas patatagin din yung kakayahan ng law enforcement para makaresponde sa mga ganitong issue. Yun pong, kaya ito po yung mga kailangan natin gawin. Ano't ano man, pending a comprehensive legislation, may mga batas po sa cybercrime na sa ilalim nito ay maaaring papanagutin yun pong mga may sala, lalo na halimbawa yung mga groomers. Gayon din, meron din namang batas patungkol sa panglaban sa pag-aabuso sa mga kabataan. Yun po ang mga existing legal support na pupwede nating magamit. At yun pong kung ano man ang pangangailangan pa na batas, yun po ang ating susulong.
1: Alright. ASEC, panguli na lamang po, mensahe nyo na lang po at paalala sa mga kabataan at lalo-lalo na sa mga magulang para po maiwasang mga biktima ng ganitong illegal online recruitment, particular nga ng katulad itong 764 extremist group.
3: Una po, kailangan po sa bahagi ng mga magulang, kailangan nating palakasin pa yung relasyon sa ating mga anak. Dahil hindi magiging sapat ang intervention halimbawa ng pamahalaan. At ang mga magulang ang laging kasama ng mga kabataan. Kailangan ho nating ipakita, iparamdam sa ating mga anak na lagi tayong narito para makinig sa kanila, mabigyan sila ng panahon at oras. Sa bahagi naman ng kabataan, mas maging matalino tayo dahil yung mga gumagawa na ito, ang tanging layunin lamang, hindi yung kabutihan ng mga bata. Ang layunin nila dalhin ka sa maling landas. Yun lang, Joshua. Director Sherin.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Alvin Navarro, Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center.
3: Salamat din po. At magandang hapon po sa inyo.
1: Samantala, upper middle income country category na nakuha ng Pilipinas kamakailan ating pag-uusapan kasama sa Department of Economy, Planning and Development Under Secretary Rosemary De Leon. Yusek De Leon, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Yes, magandang tanghali, Joshua.
1: Yusek, kinumpirma po ng World Bank na kabilang na ang Pilipinas sa upper middle income country category. Para po sa mga ordinaryo natin mamamayan, ano po ba ang ibig sabihin ng bagong classification na ito? At bakit po ito itinuturing na isang mahalagang milestone para sa ating bansa?
4: Yeah, tama po yun. So ang nagiging basihan dito ng World Bank is kinocompute nila yung tinatawag nilang gross national income. So ito yung roughly ito yung kinikita ng bawat bawat Pilipino. Tinitingnan muna nila yung GDP natin. Ang GDP, ito yung mga produkto na nag-produce ng ating bansa, products and services, goods and services, produced domestically in the Philippines. Tapos idadagdag natin yung naging kita ng mga ating mga OFW. So taken together, ito yung ating gross national income. Tapos, i-divide nila sa population para makuha yung gross national income per capita. Pero, itong numero nito, i-adjust pa nila yung sa tinatawag na per purchasing power parity. No? Kasi, as you know, magkaiba yung, ano, no? Magkaiba yung cost of living natin kasi sa ibang bansa. Let's say, for the same product, let's say a burger in the Philippines would cost probably less, no, than a burger in Japan, pero parehong burger lang naman yan. So ito yung mga ina-adjust. So on that basis, ang naging classification natin, nandun na tayo sa ano, sa upper middle income country status.
2: Mm-hmm. Yusek, ayon din po sa World Bank, umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng Pilipinas na lampas nga po sa itinakdang threshold para maging upper middle income country. Ano-ano po yung mga pangunahing dahilan nito?
4: Yes, tama yan. No? So, lampas na tayo sa threshold ng UMIC. So, isang nakita dito yung, ano, yung pagpuprosige natin na lumago ang ating ekonomiya at saka syempre yung ating incomes na rin dito, no? This one is actually almost 40 years in the making. So if you go back 40 years, makikita mo ang dami natin pinagdaanan ng mga hamon, no? Ilang oil price crisis, ilang oil shock yan, ilang yung COVID na dyan pa, ilang mga sakuna yan. Pero despite all this, patuloy yung pagpuprosige natin kung hindi tayo sumusuko, no, sa patuloy yung pagpuprosige natin na kailangan talaga lumago tayo o umunlad tayo una muna as a person pero syempre kasama as a country. Tapos malaki rin ang ambag dito ng ating mga OFWs kasi isa rin sila sa nakatulong para sa pag-angat ng antas ng ating ng una muna sa pamilya nila syempre, sa kanila rin, no? And of course, sa ating bansa.
1: Okay. Yusek, bagamat positibo nga po ang bagong classification na ito, may mga kababayan po tayo nagpapakita pa rin na hindi pagsang-ayon dahil marami pa rin pong Pilipino ang nakakaranas pa rin ng kahirapan at mataas na presyo ng bilihin. Now, with this being said, paano po masisiguro ng pamahalaan na mararamdaman ng ordinaryong mamamayan ang benepisyo na pag-unlad na ito?
4: Yes, tama rin yun, no? Kasi nga this is an average this is an average number, no? So tulad nga ng binanggit ko kanina, pinagsuma total lahat ng income natin divided by the population, yun po yung average. Pero syempre, hindi naman lahat nandun yung ano, no, yung income, merong mas mataas doon, meron ding mga mas mababa yun. Kaya ang isang kailangan nating unahin talaga na pagdoonan ng pansin is bawasan yung i-reduce tong disparity, no? Ito yung ito yung tinututukan din natin kaya meron tayong mga regional development plans, meron tayong mga regional development council para ma-reduce natin tong mga disparity na to. So dito sa mga regional development plans, nandiyan na yung mga kailangan na investments ng gobyerno, tapos ano yung mga investments na gusto natin na ma-attract, no, doon sa mga lugar na iyon. Tapos nandiyan din syempre yung ating human capital investments kasi alam naman natin na yun din ang parang ito yung pinakamatibay na paraan, no, para maumunlad yung ang isang tao tsaka syempre yung ekonomiya. Kailangan mag-invest tayo sa human capital. So isa rin yan sa pinagtutuunan kasi alam natin naman na ito yung paraan nila para ano, no, para umangat. Ang isang malaking investment natin ng human capital is actually yung ating 4Ps, no, yung pantawid pamilya, na ito nagbibigay ng cash transfer on the condition na pumapasok dapat ng eskwelahan ng bata. Tapos yung mga magulang, especially yung mga buntis at lactating mothers, pumunta sa health center para sigurado tayo na maayos ang kalusugan nila. And alam naman natin na at this time, marami na rin yung mga nakagraduate, no, na 4Ps, yung iba, mga board top naturists pa. So it's really makikita mo, no, na kapag halimbawa nag-invest sa human capital, isang tao, at syempre yung ating pamahalaan, ito yung parang siguradong ano to, no, siguradong pathway para umunlad sila.
2: Yusek, isa sa mga inaasahang epekto ng upper middle income country status ay ang pagtaas po ng investor confidence at pagpasok ng mas maraming investments. Paano po ito makatutulong sa paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino?
4: Yes, actually to be more correct. Yung mga investors, karamihan diyan tinitingnan din naman yung mga nitty-gritty na datos, no? Meron silang sarili nilang computation, syempre titingnan nila yung prospective returns dito sa bansa na to. Kasi ang tinitingnan nila dyan is yung long-term growth prospects. Pero malaking bagay na talaga yung nakabilang tayo sa antas ng mga upper middle income countries. Kasi yung iba, yun ang tinitingnan muna kagad. Kasi kapag nandito ka na sa estado na to, ang perception nila dito, kaya ka siguro naging humic kasi maayos yung mga pulisiya mo with respect to growth, no? Meron kang magandang nakalatag na infrastructure development plan para magtutuloy-tuloy itong paglago na to. Tsaka, like I said, no, yung ating naging development journey, despite all the calamities, we were able to really muster this income growth, no? So, ibig sabihin nun, nandun yung pursigido tayo na talagang umunlad. Tapos meron nga tayong maayos na strategy para dito. So, paghalimbawa syempre, meron din kasing perception na kapag upper middle income country, maayos din yung human capital natin, yung kalidad ng human capital. And therefore, this will also attract yung tinatawag natin ng mga quality investments na magdadala ng mga quality jobs sa ating bansa. At ito yung klase ng mga trabaho na gusto natin na mahigkayan sa ating bansa.
1: Okay. Yusek, nabanggit din po na maaaring mabawasan ng ilang concessional official development assistance dahil sa bagong income classification na ito. Paano po paghahandaan ng pamahalaan ng posibleng pagbabagong ito sa development financing?
4: Yeah. Tama po yun. Isa yun sa mga effect, no? Pero lagi namin sinasabi nga, meron tayong transition period, no? So we are being allowed the transition period. Mga 3 years po ito, no? Bago talaga sila mag-phase out. Pero in preparation for this, alam naman natin na tayo, isa sa source of financing natin, apart from ODA, is actually ating public-private partnership. Kaya actually early on, no? Mga 2023, isa yan sa inayos na natin na piece of legislation, yung PPP code. Para noon maging maayos yung legal framework nito, madali tayong makapag-enganyo ng private financing para sa ating mga infrastructure na pwede namang ma-design so that there would be a continuous income stream. And this one will actually free up resources para naman dun sa mga kailangan ng spending ng gobyerno na hindi papasukan ng private sector. So, nakalatag na yung ating legal and policy framework para diyan. Tapos alam din naman natin na patuloy pa rin yung ating Bangko Sentral sa pag-promote ng tawag namin financial inclusion, no? Para noon lahat tayo magkaroon ng access to financing. So ang kailangan din talaga dito going forward is yung ating mga commercial na financial institutions would be able to come up with innovative na investment options. So hindi lang yung savings account, kundi baka pag-offer sila ng iba pang mga investment vehicles para dadami yung mga sources of capital para naman to sa mga ating mga private na businesses, no? Yung mga commercial talaga na businesses na kailangan din nilang mag-source ng capital. And of course, there's always the international capital market para naman doon sa mga big businesses to. So dahil nga nasa upper middle income country tayo, again there's now that facility for them. So ang kailangan lang is magtuloy-tuloy itong ating magandang pinapakita in terms of macroeconomic fundamentals, in terms of policy stability.
2: Yusek, nabanggit niyo po ang malaking kontribusyon ng ating overseas Filipino workers sa pag-abot ng milestone na ito. Ano po ang plano ng pamahalaan para mas maraming OFW ang bumalik na ng bansa at maging option na lang po ang pangingibang bansa?
4: Yeah, tama po yan. Alam namin na ang mga OFWs, well, bawat Pilipino, no? Gusto nila ng matatag na pamilya, matatag na, na community, and therefore, they also, at the very least, they want to be together with their families. So, ang kailangan talaga is magkaroon tayo

0: para makapag-attract tayo ng ganitong klaseng investments. As it is now, no, sa ating transport sector, kunwari sana sa NCR and Region 3, papunta na rin sa, ano to, sa down south. No? Alam naman natin na meron tayong malaking investments na on railways. No? Meron tayong subway, meron tayo yung mga MRT, LRT natin. Itong mga to, kailangan ito ng ano, ng dekalidad ng mga engineers, yung mga highly skilled na technicians. We're also venturing into, let's say, mga renewable energy. Again, ibang klaseng mga technicians ulit na kailangan nito. Yung ating mga electric vehicles, mga hybrid vehicles, ibang klase na naman po. So ito yung mga ano, mga klase ng trabaho na actually marami na sa mga OFWs natin ang nakakapagtrabaho sa ganitong klase mga ano na mga factories or businesses abroad. Tapos ngayon, nagsisimula tayo magkaroon ng ganung demand and therefore pwede na sila actually ano, pwede na silang bumalik dito sa atin sa Pilipinas.
1: Okay. Yusek, sa kabila nga po ng magandang balitang ito, hindi pa rin po may tatanggi na nanatiling hamon ang income inequality. Ano po ang mga pangunahing reforma at programa ng pamahalaan para po maging tunay na inclusive ang economic growth?
0: Tama po yan. Kasi nga, ano tayo, no? We are an archipelago. So, malaking bagay talaga na, malaki talaga yung nagiging access, inequality in access to the market. So, yun po yung unang-unang kailangang i-address natin. So, yung po ating infrastructure development, we are actually an archipelago nga, no? So dapat nga yan, yung iba nakakapag-produce sila ng excess, no, ng kanilang goods and services, kailangan ba ilabas nila yon sa kanilang probinsya para hindi masyadong babagsak ang presyo, hindi sila masyadong malulugi. And therefore you need the good ports, you need yung mga airports naman, o kaya yung mga maayos na ano na nakalsada. Ito yung isa to sa ano sa magre-reduce ng inequality. And then syempre yung nandun na rin, yung mga human capital investments. Yung actually marami tayo din na ano no na mga pwedeng tourist spots, no? So pwede tayong makapag-attract ng other capital, ng other mga tourist din, no? At ito magbibigay din to ng trabaho. And this is also a way of in a sense, income redistribution din to, kung domestic tourism, kung international tourism naman, eh talagang ano to, talagang malaking naging impact nito sa ating economy. So, nandiyan yung ating mga public investments on infrastructure, yung ating public investments on human capital, at saka yung mga sectoral plans din natin. Diyan.
2: Alright, Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na umaasang mararamdaman ang pagbuti ng serbisyo at ekonomiya ng ating bansa.
0: Yes, unang-unang sa lahat, salamat dito sa pagkakataon. No? And tulad nga ng sinabi namin, this is actually a milestone of everyone. Lahat tayo, no? Kasama yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad. So lahat ito ay isang malaking accomplishment, pero we do realize na hindi pa rin tapos ang hamon para sa atin. Kailangan pa rin natin na matugunan yung pangangailangan ng mga nasa yung below the average nga, na siyempre lalo na yung mga nasa laylayan. So ito yung kailangan natin ano matugunan.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas

0: nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Naggalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
1: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears. Dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabisig ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
13: Magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik ang Philippine Sports Commission R dito lamang sa DZSR Sports Radio. Yan po yung official Facebook account natin, DZSR Sports Radio. At na napapanood na si share din po ito ng ating Philippine Sports Commission. Okay, ang kanilang Facebook page. Nandito rin kami sa ating PBS receiver via the PBS Sports Radio logo. No? Just click it. Kung wala pa kayong app, download lang po ng app at pwede tayong magkakwentuhan, magkarinigan, PBS receiver, okay, sports radio, anytime, anywhere. So sa hapon na ito, muli naming ibibida sa inyo ang mga programa ng ating National Sports Agency. Ano? Mula po noong nagkaroon ng incentive giving sa ating mga Asian Youth Games medalists, tapos yung mga paglulunsad ng iba-iba pang mga grassroots program katulad ng Rowing Academy dyan sa Isabela sa parte ng Cagayan Province. Ganun din po ang pagsulong pa ng ilang mga sports venues dyan naman sa Baguio. Okay, ibibida natin yan sa programa sa araw na ito dito lamang po sa Philippine Sports Commission R. May update din na ibibigay si IC Almasan mula sa Integrated Communications Office and Events, actually office, ng ating PSC. Plus, yun ding ilan sa pangunahin na mga naging kaganapan noong isang araw ang pagbisita ng ambassador ng China dito sa Philippine Sports Commission venue. Yan po yung Ushu venue sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex. Si Arian Malyari ang sumaksi dyan sa pagbisita na yan. Mamaya makikwento tayo at ano ba ang tulong na pwedeng makuha ng Ushu o ng Philippine Sports sa pagbisita na yan. And then, babalikan din po natin yung ilan pa sa mga events, okay, na bumandera sa linggo na ito. Lahat naman yan may kinalaman ng ating National Sports Agency, PSC, dahil talagang ang ating PSC ay nangangalaga po sa Philippine sports in general. Okay? So, unang bahagi natin ay ang PSC update sa pamagitan ni IC Almasan. Narito, panoorin, pakinggan natin.
14: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
15: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si IC Almasan mula sa ating Philippine Sports Commission, mag-added ng mga latest updates from our agency and as well as our team Philippines. Ngayong hapon nga po no, ay nasa Kawayan, Isabela tayo para sa nagaganap na Cagayan Youth and Sports Summit. Ito nga po ay nagdala tayo ng mga resource speakers, no? Mapa NSA Presidents man po from our the head of the FINADO or the Philippine National Anti-Doping Organization po, no, Dr. Pineda, para nga po makapagdala kayo ng mga much needed topics po, no, para sa development of the grassroots sports programs here in Cagayan, Isabela. At ito nga po, no, ay hatid ko na po ang mga latest updates po, no, mula sa ating Team Philippines sa kanilang mga athletes achievements. Sa Muay Thai, we have the Philippine National Senior Muay Thai Team shining at the IFMA Muay Thai Senior World Championships 2026 in Kuala Lumpur, Malaysia, collecting 6 golds, 2 silvers, and 5 bronze medals to rank 3rd overall. The senior team had a show of their own. After getting a boost from the marvelous performance of the youth, they used it as a momentum to complete their mission against the world's best. Muay Thai superstar Islay Erica Bumogao led the pack with her own gold medal in the female senior Y crew, while Pinoy fighter Leo Albert Pamsadan notched the gold in the male under 24 to 45 kilos and bronze in the male under 24 Y crew. Golden duos for the national contingent were Rishen Yusores and Kylie Magliari, Ariel E. Lambakan and Philip Delarmino, Jasmine Dagame and Chian Dennis Rubillos, and Jan Briggs Remiscal and Tyron Jamborillo, showcasing elite performances in the senior and under 24 Mai Muay categories. Other notable medalists were Lars Stephen Caneto and Samantha Audrey Ananillas, who both clinched silver medals. Meanwhile, Rootsmar Abubakar, Kim Ryan Asense, Cuneca, Kay Costales, and Tyron Jamborillo earned a bronze medal each. Congratulations po no sa ating my team for our pole vault naman. The nation's best pole vaulter, EJ Ogiena, delivered a stellar performance winning his first gold at the 2026 season in outdoor at the Czesław Memorial Poznan in Poland. Ogiena cleared 5.72 meters to seal the gold ahead of Great Britain's Owen Hird with 5.60 and Italy's Matteo Oliveri with 5.60 meters. Para naman sa ating panel Pilipinas, they are our back-to-back champion at the country's monumental hosting of the Asia-Pacific Paddle Cup Manila 2026 at the Play Paddle McKinley in Taguig City. Bringing an immense amount of pride, the Team Philippines reigns supreme in the professional division to take the title for the second time. And last but not the least po no, sa ating roster, athletes achievements, the Alas Filipinas Under 18 Girls Squad had an impressive run at the 23rd Princess Cup Southeast Asians Under 18 Volleyball Championship in Thailand, securing another third place finish. They were able to clinch a podium spot after defeating Indonesia in a thrilling 5-set match. Thailand's Volleybells came out on top while another team from Indonesia settled for a runner-up finish. At yun na nga po no, ang mga updates natin sa ating Team Philippines for the past week. Kaya kung gusto niyo po kung masubaybayan ang kanilang mga aktibidades and achievements, ay patuloy lang po kayo sumubaybay sa aming mga official. Social media platforms for those updates. At para naman po sa mga kaganapan po no, sa ating ahensya, last Saturday, Manila just delivered what many are calling the most beautiful opening ceremony in the continental history of Sambo. That night nga po, the Ninoy Aquino Stadium came alive as the Philippines officially commenced the 2026 Asia and Oceania Sambo Championships with vibrant and powerful performances. Leading this historic celebration were PSC Chairman Gregorio, PSFI President Paulo Tangponchan, and Sambo Union of Asia and Oceania President Alamjon Mulayev, welcoming delegates from over 20 nations. This Monday naman, the PSC honored the young elite athletes and coaches inside the Philippine Sports Commission House in Rizal Memorial Sports Complex, who conquered the heights of the podium at the 3rd Asian Youth Games last October 2025 in Manama, Bahrain. The nation's delegation delivered 7 golds, 7 silvers, and 10 bronze medals. Each athlete received an incentive of 500,000 pesos for gold, 250,000 for silver, and 100,000 pesos for bronze. The coaches also received incentives for their untiring support and guidance of our national athletes. PSC Chairman Gregorio emphasized the purpose of the incentives as a motivation for them to continue pursuing their dreams from grassroots to gold. Present at the ceremony were PSC Commissioners Olivia Bongu, Walter Francis Torres, Matthew Fritz Gaston, and Edward Haiko, together with the POC. In representation was Don Caringal, and as well as Deputy CEM Richard Lim, and the President of the Association of Boxing Alliances in the Philippines, President Marcos Manalo, Philippine Taekwondo Association Sec-Gen Raul Samson, and Phil Silat Sports Association President Princess Kiram, and last but not the least, Samahang Weightlifting ng Pilipinas Representative Patrick Mi. Nitong Tuesday naman po, Cebu is officially stepping up its game at the recent Cebu Business Month 2026 MICE Tourism Summit. Leaders from tourism, hospitality, business chambers, and the government met at the Glass Pavilion in Mactan, New Beach to discuss making the island a top choice for big international events. Guided by the theme, Padayon Cebu, Inspire, Promote, Grow, the summit aimed to use Cebu's great facilities to bring in new businesses, create more jobs, and help local communities thrive. Sa kanya nga pong presentation na potential of sports tourism, our PSC Chairman Gregorio challenged Cebu to treat sports not just as games, but as a massive economic driver. Dito nga po ay inintroduce niya ang concept ng SMICE, that's Sports with MICE, the current SMICE the current MICE po, no? Chairman Gregorio shared how local businesses can leverage the PSC's commercialization guidelines to unlock high-yield revenue. At nitong Thursday naman po, the Philippine National Shooting Association and the Philippine Sports Commission, alongside foreign coach, introduced the discipline, safety protocols, and elite techniques of the sport to more than 450 PMA cadets. While already skilled in practice shooting, the cadets discovered comprehensive techniques for an Olympic stage. Many expressed strong interest in pursuing the discipline, and academic officials are eager for future partnerships. At yun na nga po, no, ang updates mula sa ating komisyon for the past week. At kung gusto niyo pa nga po matutukan ang mga kaganapan po sa ating ahensya, ay you should follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's at @phil.sportscommission. For our Twitter, that's at @psc_gov. And for our YouTube, we have their A channel as well. That's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements, I posted po yan sa ating official website. That's pse.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
16: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. PSC Hour sa Sports Radio 918.
13: Thank you very much, IC Almazan ng Integrated Communications and Events Unit of the Philippine Sports Commission. Sa hapon na ito, dapat makakaugnay natin si Chairman Patrick Pato Gregorio. Kaya lamang, siya po ay on his way to the airport of Cagayan kasi katatapos lamang ng kanilang Cagayan Valley Sports Summit kung saan din po dito rin sa parte ng Cagayan nila nabuksan itong Open Academy para sa rowing. Okay. So Cagayan Valley Sports Youth Summit, ayan, sina Giovanni Delgaco pa. Karamihan kasi taga malalayong probinsya talagang ating mga rowers, kaya yan dinala nila ulit sa malalayong probinsya. May mga short courses ito, charting courses, building champs. Okay. Sa isang malawak na river diyan. Okay, diyan sa Cagayan River ba kung di ako nagkakamali, napakaganda ng kanilang river, ano? Talagang conducive for rowing, ano, tama, maraming mahihilig sa rowing dahil dinala na ng Philippine Sports Commission, ika nga yung mga bangka, yung mga sagwa na yan na gagamitin dahil napakarami raw na boats dito sa La Mesa Dam doon sa, sabihin natin, doon sa barracks ng ating Philippine Rowing Association, PRA. Kaya nag-utos mismo si Chairman, tanggalin yan dyan, ganun man yan kamamahal, ibigay sa malalayong probinsya at gamitin upang mas maraming mga kabataan nga po ang matuto na mag-rowing. Hindi ba't noong nakaraang buwan, tayo ay may itinampok na mga rowers, mga 18 years old, 17 and 16 years old, taga Ternate, Cavite. Dahil sa Ternate, Cavite, unang naitayo yung Rowing Academy ng Philippine Rowing Association. At ang pangunahin nagturo doon ay si Coach Benji Tolentino, ang ating 2000, yung kanyang pagiging Olympian, 2000, well, sa Sydney, that was 2002 Sydney, okay, o 2000 sa Sydney, yes, okay. So yung ating Olympian na yan na nag top 18 in the world ay siyang nagtuturo, ano, sa mga kabataan natin from Cavite, and nag Asian Beach Championships, I think wala pang ikalawang taon ng kanilang pagtuturo ay meron na kaagad ng mga kabataang rowers na nag-uwi ng gold, ng silver at ng bronze medal. So dahil dyan, mas lalo pang pinapalawak ngayon ng PSE at ng NSA ng rowing ang grassroots development, diba? Sa iba-iba mga probinsya. So pabalik pa lang si Charma dito ng Manila. So at mahina din yung signal ng internet diyan sa Cagayan, kaya naman po ay hindi na lamang ika nga nagpaunlak para sa interview. Kanina dapat susubukan natin na makaugnay si Charma, pero mukhang negative. Kaya naman sa susunod na lang natin kakausapin ang report ni Charma, ano. So grassroots program ang kanilang talagang layunin, maka-discover at maka-develop, dahil ang gagawin nila Katulad din ng programa na meron, dugtong-dugtong ang mga programa, eh, merong training or train the trainers, ginagawa naman niyan sa Ultra through the Philippine Sports Institute. So maraming mga coaches ang natututo. At yung mga coaches na ito ang dadalhin sa iba-ibang mga probinsya, sa iba-ibang mga rehiyon. Okay, so hindi lang magbibigay ng mga equipment like ito sa rowing, mga bangka, mga sagwan, okay, and whatever equipment needed in a particular province na kung saan doon nahihilig at doon magaling ang mga kababayan natin. Yung training opportunities ibibigay din sa kanila ng PSC through coaches nga po. Nasa kasalukuyan ay pinaplansya yung mga pag-train dyan sa mga coaches. Kasi hindi lang naman technical aspect mismo noong laro o noong sport na yon ang kailangang matutunan ng mga coaches, lalo na these days, di ba? Kasama na dyan yung safety. Kailangan kabisado yun ng mga coaches. So, gustong ma-expand ng ating PSE, ang sports nationwide talaga to produce more Filipino Olympians. Ayun. Si Joe Rodriguez pala, yung ating ding Asian Games medalist. Okay. At 5-time SEA Games champion ang magiging in charge dyan sa may Cagayan, dyan sa may Isabela, okay, for this rowing or open academy or rowing open academy. Naku, samantalahin ng mga taga Isabela, taga malalapit siya na lugar, ano, malay ninyo, kayo na ang susunod na magiging miyembro ng ating Philippines. Kayo na ang susunod na tatanggap ng medalya at tatanggap din ng insentibo. Yung mga kabataan taga Cavite, aba, magkano yun? 100,000, di ba? Doon sa mga gold medalist, ay merong isa na dalawa ang gold. Eh, di 200,000 pesos. At the age of 15, 16, makakatanggap ka ng ganong insentibo mula sa national government. Aba, talaga namang may inspire ka to know the sport, to train in this kind of sport, and of course, to race or to compete for Team Philippines. Okay, sa aming pagbabalik, yung isang nakalap natin na mensahe ng PSE dyan sa ginanap nga na Cagayan Valley Sports Youth Summit sa pamagitan ni Commissioner Matthew Fritz Gaston ang aming ibabahagi sa inyo. So, kami po ay magbabalik dito lamang sa PSER.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
4: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kayahan naman kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.

0: your institution.
1: In Philippines, sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Okay, so balik po tayo. Philippine Sports Commission R, dito pa rin sa Sports Radio. Ito po yung lingguhan nating program na nagbibida sa lahat ng mga programa, proyekto ng ating National Sports Agency. At ganoon din, syempre, sa mga patuloy na karangalan, patuloy na mga medalya na naiuwi ng ating mga Pilipinong atleta. Uy, by the way, congratulations, syempre, sa member ng ating national team. Ano, kahit siya isa ng professional athlete, si Alex Iyala. Aba, ay national team member natin yan. Di ba nag-SEA Games siya? Nag-Asian Games na at speaking of, abay, malapit na yung Asian Games at kumpirmado naman na isinama yung kanyang pangalan doon sa sinabmit ng ating Philippine Tennis Association sa ating POC para nga sa Aichi Nagoya Asian Games kasi si Alex ang winner ng bronze sa singles at bronze sa mixed doubles kasama si Francis Casey Alcantara. So, sabi ng PhilTA, magdidesisyon si Alex matapos itong ongoing na Wimbledon kung siya ay maglalaro para sa Team Philippines sa Asian Games September 19 to October 4. Ang alam ko kasabay niyan yung WTA 500 sa Singapore. Okay. So si Alex Iyala patuloy na gumagawa ng kasaysayan at tunay naman na kanyang ibinabandera ang Pilipinas sa world stage, sa world tennis dahil nga po sa patuloy niyang pagpasok sa Grand Slam, paggawa ng pangalan, paggawa ng kasaysayan. Siya ngayon ang kaunahang Filipino na nakapasok sa singles, ladies singles ng Grand Slam. At yun ay nangyari pa sa Wimbledon, ang pinaka-prestigyoso at pamoso na Grand Slam event matapos ang kanyang panalo kagabi. At yan po ay sa tumalo sa kanya doon sa isang Eastbourne final na si Maya Joint ng Australia. 3 sets. What a come from behind victory by Alex at 3-6 and 6-3 and 6-love. Okay, talo man siya sa doubles pero okay na rin yun dahil nakakonsentrate na siya ngayon sa singles. At sa third round, ang kanyang makakaharap muli ay si Iga Swiatek, ang kanyang kalaban na nung kanyang tinalo ay tunay naman naging daan upang siya kilalanin sa world tennis. Si Swiatek na kanyang tinalo sa quarterfinals ng Miami Open noong nakaraang taon. Diba? So Alex Iyala, patuloy nating i-cheer si Alex. Bukas siya ay nasa round 3. Okay, round of 32 ng Australian Open. Laban nga kay Iga. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Pupuntahan natin si Chairman Pato. Ito na ang kanya magsisilbi na Chairman's Corner, Chairman's Report. Ano, ang mensahe niya, general message sa mga kabataan, okay, na nagbigay ng panalo para sa Team Philippines. Matagal-tagal na, early this year pa yung Asian Youth Games. Kasi yung Asian Youth Games ay ginanap nga po sa Bahrain, di kaagad na ibigay yung mga insentibo sa kanila. Pero ayan, naibigay din sa isang seremonya early this week. Kaya narito si Chairman Pato Gregorio sa mensahe.
3: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
4: So this is what we call the BSC House. May sarili na tayong bahay. Hindi na tayo pumupunta sa hotel at hindi na tayo magre-renta ng mga anong mahal na mga establishments because we have our own. We have a very good caterer, si Chef Willie. Tapos nandito tayo. Last Saturday, nandito rin kami ng Commissioner Fritz kasi nandito rin yung Sambo, no? So congratulations din sa mga medalist natin sa Sambo. 34 countries, 600 athletes, Sampo Asia and Oceania competitions. What is my message? Princess ko ba? Hello, ma'am princess. Oh, talampakan po natin si ma'am princess. Hindi pa kayo, hindi pa po nakatawa. What is my message? Why are we giving these incentives only now? I will tell you why. Bija, please listen to this. The reason why we're giving these incentives only now, because we had to go through sila Attorney Hinoy and the PSC team, they had to go through a very tedious, masalimuot na proseso para mabigyan namin ng justification kung bakit kami nagbibigay ng incentives sa batang athlete. Nag-delay kami ron kasi sinisigurado namin na dapat hindi kami ma-technical dahil for the last 36 years ng PSE, ang binibigyan lang ng medalya ng incentive ay yung elite athletes. Pero, ito na ang bagong PSE. Ito na ang bagong liderato ng mga commissioners at chairman niyo. Ito na ang bagong liderato ng Philippine Sports Commission. Walang elite kung walang grassroots. Kaya ang tagline natin, from grassroots to gold, from gold to greatness. Palangin niyo ba yung ibibigay namin gantimpala sa inyo? Kaya yaman niyo na? Palagayin ba namin yung gantimpalang ibibigay namin sa inyo? Eh, okay na ang career niyo bilang atleta? Hindi. Kaya nga incentive eh. Kasi yung salitang incentive, ang karugtong niyan, motivation. When you incentivize, you motivate. When you motivate, you pursue. Diba? So as we prepare Southeast Asian Games, may bagong programang ang Philippine Olympic Committee, Southeast Asian Games Youth Plus, 16 under, Asian Youth Games, 17 under, Youth Olympic Games, 18 under, Southeast Asian Games, Olympics. Pagdating sa national, binaba namin sa 8 to 15 yung batang Pinoy, pagkatapos pala ng pambansa. In other words, from age 8 hanggang maging elite athlete kayo, very clear na ho ang roadmap ng Philippine Sports Commission kasama ang Philippine Olympic Committee sa pamumuno ni President Bongbong. Do you understand that? So that incentive and money that we will give you

0: sa inyong pagsama dito sa ating program. By the way, meron tayong announcement, diba? Isa sa mga ongoing na programa ng ating PSC itong kay Attorney Al Agra. Bukas po ay magtutuloy. Ikalawang edisyon ito. Ito yung kanilang ginaganap na mga seminar lecture. May certificate na ibinibigay si Attorney Al Agra. Ito po ay programa ng PSC at ng Philippine Sports Institute, okay? Yung patungkol sa batas, iba-ibang mga klase, sports and law ang pinagsasama, iba-ibang mga subject ang kanilang tinatalakay, at every 2 Saturdays nagkakaroon ng ganyang klase dyan sa ULTRA, Certificate in Sports Law and Governance. So hanggang December yan, this year. So pwedeng mag-enroll dyan. Ayan, merong QR code na dapat puntahan, at syempre kausapin din ang mga kinaukulan, mga opisyalis ng PSC na in charge dito from the Philippine Sports Institute, dahil limited lang ha yung number ng mga estudyante, ika nga, okay, member na dadalo dito sa kanilang klase, para talagang masinsin, ano, madetalye yung kanilang magiging pag-aaral. Okay, so si Attorney Al Agra ng ating Legal Playbook ang nagbibigay po ng servisyo na ito. Okay, so sa ngalan ni Arian Malyare, ni ganun din ni Izzy Almazan, okay, pati na si Jess Laid, andito rin si si Matt, na katulong ko rin sa ilang production yan eh, si Matt Pacheco, si Tim Tapales, si Winson, okay, si Daniel, pati si Susane, and of course Malolos Transmitter, at ang ating Integrated and Communications Events Unit of PSC. Maraming salamat po, at hanggang sa susunod na araw ng Biyernes, dito pa rin sa ating Philippine Sports Commission R.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan, at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
4: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Headlines. Ngayon.

0: Gusto ko lamang sa buhay ay
1: gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
2: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na dinapay.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apay.
7: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go back. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga beneficiaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
4: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
4: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
4: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong

0: Eto, medyo, ano to, ayan na, nabawi ng New Zealand ang kalamangan 81-79, no? 45 seconds, no? At this point. So, 31 seconds na lang eh. 81-79 New Zealand. And so, again, after po nito pong laban ng Gilas Pilipinas at ng New Zealand, ang Nationals po pupunta po sa Australia sa Monday, sa Perth, kung saan doon naman nila lalaroin yung huling laban nila sa third window. Ito po nga FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pero regardless of the result ng laban ng Gilas dito sa New Zealand at sa Australia, no, eh pasok naman na po sa second round ang ating Philippine team. So, 40 second left. So, 81-79 for New Zealand. Sayang eh, nakaano na tayo. Naka 77-79, 7-point lead eh. Maganda-gandang ano na yun. Maganda-gandang advantage na yun. Pero naiwan ng ano eh, naiwan ng depensa si Rubén Terangi dun sa sumunod na play after makashoot nga ni, ano, ni Dwight Ramos sa kanyang 3 points, no? Umawi si Rubén Terangi, no? To cut the deficit to 4, 73-77 for New Zealand yan, no? Sayang eh. So, I think we have a few minutes left pa naman, no? So, abangan na siguro natin. Ito pong ating magiging result for this New Zealand and Gilas Pilipinas game. So, doon tayo ng mga 5. Kung aabutin pa dito sa ating program, pero may mga next programs pa naman po tayo, ano, to announce this result po ng Pilipinas and New Zealand. So, 2-2, both teams sa Pool C. So, agawan po sila dyan. So, ang mananalo dito will stay at number 2, but with a 3-2 record lang. Ano? So, nakaka-excite naman itong laban ng Gilas at New Zealand. Sayang yung 77-70 po na kalamangan, no? But ganyan talaga ang mga laro dito sa FIBA. Very fast fast-paced. Yung hindi mo malaman kung panalo ka na. Kahit ilang segundo na lang yung natitira, di ba? So, maganda dito. Talagang abangan yung bawat action. So, this Asian qualifiers is very crucial po for the Philippines. Kasi unlike in 2023, na host po ang Pilipinas doon sa FIBA World Cup, no? So ngayon, hindi po tayo ang host. So we need to go through the qualification, no? So hindi kagaya dati nga na as host, automatic, no? Regardless doon sa magiging ang mga games natin, pasok ka na. So dito, every game counts, no? Kaya talagang every possession, hindi ka pwedeng maiwan dito sa mga laban, dito po sa qualifier. So, ayun po, it's 5 in the afternoon na. Siguro, ipasa na natin yung magiging result na itong New Zealand Philippines sa next programs natin. We still have the Sports 918 mamaya with Aaron Ambayato. So, that will be the conclusion po ng ating program this Friday afternoon. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Master Control, kaya Daniel, kay Boss Mika G, kay Boss Winson, no? Sa ating mga taga-Malolos stress maker as well. Ako po si Dennis Silanga, dito po ang Sports Radio Magazine. Magandang hapon sa inyo lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas.
2: And 6, Love. Si Alex Yala po ang ngayon the first Filipino in the open era na umabot sa third round ng isang Grand Slam tournament. And for the first time din, umabot siya sa third round nitong Wimbledon. And this was a big time bawi para kay Alex Iala laban dito kay Maya Joint. Dahil syempre naalala natin yung kanyang naging heartbreaking loss in 2025 sa Eastbourne Open Final. So let's recap what happened dito sa naging panalo ni Alex Iala over Maya Joint. Yung first set, yung kalaban niya was the one on point

0: Wow, napakaganda nun. Again, thank you so much, Cram Aram Carpio. We are very proud of you. At syempre, hangad namin ang mas maraming tagumpay mo pa. Maraming salamat.
1: That was Cram Aram Carpio, our medalist sa ginanap na third Asian Youth Games last year. And recently, ibinigay sa kanila yung kanilang mga cash incentives sa mga medalists dun sa nasabing competition na yun. It's now 5:58 and kani-kanina lamang po natapos na itong laban ng Gilas Pilipinas at ng New Zealand after 2 overtimes. Sa kasamaan palad, nanaig pa rin itong New Zealand. 106-102 is the final score. Dun sa dulo ng second quarter, turnovers ang pinakamalaking problema rito ng Gilas. Dalawang malaking turnovers. After Kiambao, no. After lamang yung Pilipinas, 196 sa tres ni Justin Brownlee. And then tumabla itong New Zealand with 4 straight free throws. Sa next possession ng Gilas, tinawagan ng turnover si Justin Brownlee. And sa kabila, nakascore si Sam Menenga. Ang ganda ng pasa sa kanya ni Ruben Terangi sa loob. 102-100. Now, naitabla naman ni KQ with a floater. But lumamang ulit itong New Zealand. 104-102. Another basket ni Sam Menenga. Now, chance for Gilas to tie the game or maybe even take the lead, but inbounds play, bad pass si Juan Gomez de Liano na agaw nitong si Carlin Davison. Tinawagan pa ng unsportsmanlike foul eto pong si Justin Brownlee. So that meant 2 free throws para dito sa New Zealand. Actually, 4 free throws nga yung nangyari. So, ayun. Yung costly turnovers na yun ang naging dahilan ng pagkatalo nila rito. So, 106-102 is the final score. Leading the Philippines, tig 23 points si Juan Gomez de Liano at saka si Kevin Kiambao. Meron namang 18 si Papa Dwight Ramos, 17 from Carl Tamayo. 6 points from AJ Edu. Ganon din si RJ Abarientos with 10 assists in the game. And the biggest question mark dito, Justin Brownlee with only 5 points. Tatlong field goal attempts lang siya sa buong laban. He played 35 minutes 51 seconds. Meron naman siyang 8 rebounds, 4 assists at saka tatlong steals, but he did have 3 turnovers. All in all, 20 turnovers para sa Gilas Pilipinas. Meanwhile, para sa New Zealand, 22 coming from Ruben Terangi, 21 from Shay Ely, 16 points, 10 rebounds galing kay Sam Wardenberg. And then Sam Menenga with 13 points, Ty Webster with 12 points. 20 turnovers para sa Gilas, 16 para sa New Zealand. So Monday, Gilas Pilipinas kalaban po ang Australia. They will be now going to Perth para dun sa huling laro nila dito sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. 6:01 in the evening, susunod na po ang sports. 9:18 until 8 o'clock ng gabi. Next week po ulit, tayo magsama-sama dito sa Sports Radio 918. Have a great weekend mga kababayan. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, pagsasapinal ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at Canada ngayong 2026, ipinangako ni na Pangulong Marcos at Prime Minister Carney.
0: Headlines.
3: Relasyon ng Pilipinas at Canada iniakyat na sa strategic partnership, mga kasunduan matagumpay na naselyuhan.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, doble kayod sa kaliwat kanang business meeting sa Canada para sa ikatlong araw ng official visit nito.
0: Headlines.
3: Office of the Ombudsman, naisampa na sa Sandigan Bayan ang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta.
0: Headlines.
3: Senado, handa na para sa pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Paghahanda ng House Prosecution Panel, all set na rin.
0: Headlines.
3: Seguridad sa Senado, hinigpitan na kasunod ng pagsisimula ng impeachment trial.
0: Headlines.
3: COMELEC, pinaghahandaan na ang hamon ng fake news sa barm elections.
0: Headlines.
3: At Department of Economy Planning and Development, kumpiyansa sa mga positibong bagay na idudulot ng upper middle income status ng Pilipinas.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay kaapat na araw ng Hulyo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pagsasapinal ng Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada ngayong 2026, ipinangako ni na Pangulong Marcos at Canadian Prime Minister Carney. Mula Canada, narito ang ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Muling pinagtibay ng Pilipinas at Canada ang commitment sa pagsasapinal ng isang free trade agreement ngayong 2026 kasabay ng pagpapatuloy ng negosasyon para sa ASEAN-Canada Free Trade Agreement. Ang FTA ay isang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa upang mabawasan o maalis ang mga hadlang sa pagpapalitan ng produkto, kabilang sa mga ito, ang taripa, kota at maging mga regulasyon. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa pulong nila ni Prime Minister Mark Carney, na pag-usapan din ang pagpapalakas pa ng laban ng dalawang bansa contra economic coercion at ang pagpapatatag ng supply chain. Kung matatandaan, aktibong isinusulong ng Pilipinas at Canada ang negosasyon para sa isang free trade agreement na formal na sinimula noong 2025, kabilang sa mga pangunahing inaangkat ng Canada mula sa Pilipinas ang

0: That is a very, very important part of what we are doing, because without that, none of these agreements, none of these partnerships, none of these alliances would be possible, because it is only with like-minded partners that we can come to these agreements. And
1: ang mga ito anya ang nagsisilbing pundasyon at mga katangian na mananatili sa sistema at mga negosyante na unang magbibenepisyo sa oras na maisakatuparan na ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada.
0: That is why we will continue to promote those ideals, we will continue to promote those values, and we will continue to abide by an international legally led actions as we go forward.
1: Kasabay nito, nagpapatuloy rin ang negosasyon para sa isang komprehensibong Canada Association of Southeast Asian Nation Free Trade Agreement. Ito naman ang kasunduan na magbubukas ng mas maraming market opportunities sa pagitan ng Canada at mga bansang kasapi ng Southeast Asia. Mula sa Vancouver, Canada, para sa Integrated State Media, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang pangunahing balita, nilagdaan na ang ilang kasunduan na magpapalakas pa sa ugnayan ng Pilipinas at Canada. Kapwa sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang paglagda sa mga kasunduan na may kaugnayan sa depensa, seguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, critical minerals, ekonomiya at people-to-people exchanges. Samantala, inakyat pa sa strategic partnership ang relasyon ng dalawang bansa makaraan ng one-on-one meeting ng dalawang leader na sinunda ng iba pang pulong na kanya-kanyang delegasyon. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos.
0: We have tasked our foreign ministers to draw up a plan of action to pursue our shared commitment to work together in adapting to shifting global realities, addressing shared challenges, and building capacities for future-ready partnership.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinuturing ni Canadian Prime Minister Mark Carney na magandang oportunidad ang strategic partnership ng Canada sa Pilipinas na isa sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. Aniya, mas palalakasin pa nito ang kooperasyon ng dalawa sa kalakalan, enerhiya, depensa at turismo. Kagunit ito, target ng Pilipinas at Canada na matapos ang negosasyon sa free trade agreement bago matapos ang taong ito.
4: This free trade agreement would be the foundation of our new Canada-Philippines strategic partnership. We're together, we're launching a new era of cooperation, deepening our collaboration in trade and energy, defense and tourism. And as part of this partnership, we're announcing a joint declaration of intent on energy and natural resource cooperation and a new technical assistance partnership.
3: Si Canadian Prime Minister Mark Carney.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. abala sa kaliwat-kanang business meeting sa ikatlong araw ng official visit sa Canada. Mula Vancouver, Canada, nagbabalik si Rakel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Sunod-sunod ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga economic player ng Canada sa ikatlong araw ng kanyang opisyal na pagbisita.
3: National Police, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority at Pasay City Local Government Unit para tiyaking maayos ang seguridad sa araw ng pagbubukas ng impeachment trial. Binanggit din niya na inaasahan ang pagdalo ng mga grupong nais magpahayag ng kanilang saloobin, kaya bahagi rin ito ng kanilang pinaghahandaan. Sa unang araw ng pagliliti, sinabi ni Gatchalian na inaasahang tututukan muna ang mga paunang proseso o preliminaries. Kabilang dito ang pagpapakilala ng prosecution at defense panels, paghahain ng kanilang opening statements at iba pang administrative matters. Dagdag ni SP Win, patuloy pa rin inaayos ang programa para sa unang araw ng impeachment trial, kabilang ang pagrepaso sa mga komento kaugnay ng pre-trial order. Samantala, inaasahan ng Senate President na makadadalo ang lahat ng mga senador na may kakayang dumahok sa paglilitis. Aniya, hindi makadadalo si Senator Jinko Estrada habang matagal na rin hindi nakapapasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Dahil dito, inaasahang nasa 22 senador ang may kilahok sa pagbubukas ng impeachment trial sa Lunes.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Handang-handa na ang House Prosecution Panel kasama na rin ang Private Prosecution Panel para sa pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luis

0: Pero 19th Congress pa lang ay pinaghahanda na nila ang impeachment trial ng Vice Presidente. Aniya, kasano na rin ang lahat ng kanilang preparasyon mula sa mga documentary evidence maging sa mga witness na ihaharap sa paglilitis.
1: We are very much ready. As a matter of fact, 19th Congress pa tayo naghahanda. And I can honestly tell the Filipino people, the House prosecutors and the private prosecutors are all ready as we start this impeachment trial this coming July.
0: Yan ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Loistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, kinumpirma ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na naisumite na ng prosekusyon ang listahan ng mga witness na sasalang sa unang linggo na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ani Capuna, mahalaga na walang bigla ang witnesses na lumabas sa pagninig base na rin sa itinakda ng pre-trial order. Nabanggit ni Attorney Capuna na naibigay na rin nila ang komento ng prosekusyon pagdating sa court pre-trial order.
3: Meron lang kami sinamit kasi requirement ng pre-trial order na 3 days before the hearing, dapat lista na namin ang mga witnesses para walang surprise.
0: Yan ang pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, naglabas na ng direktiba ang Senate Impeachment Court para paharapin sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Nagaganapin sa Lunes, July 6 sa alas 2 ng hapon. Sa inilabas ng utos ng Senate Impeachment Court ay may petsang July 2, 2026 at nilagdaan ni Senate President Sherwin Gatchalian personal na pinadadalo si VP Sara o kaya ang kanyang kinatawan sa pamamagitan ng legal counsel niya para sa gagawing paglilitis. Nakasaad na alinsunod ito sa Rule 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial at sa Writ of Summons na inisyo noong May 9, 2026. Samantala, nagsagawa naman ng caucus ang mga senador kahapon bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa gaganaping impeachment trial sa Lunes. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, tungkol lang sa impeachment ang pinag-usapan nila at wala ng ibang paksa.
4: It's all about impeachment. It's all about impeachment. Para kaya ni sabi kanina, expecting na para nasa one page lang kami lahat, minority, majority. Pero yun lang yan ng Senate Secretary. Na walang kaming pinag-usapan ng mga about other senators, etc. It's just impeachment. Basta ang pinag-usapan lang namin is all about impeachment. Binigyan namin ng binigyan kami ng mga documents para to follow yung sequencing. That's it.
0: Yan ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: All systems go na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police o PNP para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, Hulyo 6. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyco na mayroon ng security template silang sinusunod habang pinahiigting ang intelligence monitoring para tiyakin ang kaayusan. Aabot sa 6,000 police personnel ang nakatakdang i-deploy sa paligid ng Senado para sa seguridad ng lugar, gayon din ang mga dadalo sa pagdinig. Sa ngayon, wala pang natatanggap na special request ang PNP para sa deployment ng mga pulis sa loob mismo ng Senado. Samantala, sinabi ni Con na nananatili sa heightened alert ang status ng PNP habang pag-aaralan pa sa Lunes kung kailangan itong itaas sa mas mataas na alert level depende sa sitwasyon.
5: Our comprehensive security preparation plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. And just ito mismong hapon na ito, the PNP will be conducting a final coordinating conference among all units for the final preparation po sa ating security plan.
0: Yan ang pahayag ni PNP Acting Spokesperson Police Colonel Allen Reyco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay pa ring balita, dinagdagan pa ng Senado ang seguridad sa loob ng gusali bilang paghahanda. Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: The Department of Social Welfare and Development o DSWD pinahusay ang 4Ps matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang bagong istruktura ng programa. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Inanakas ng Department of Social Welfare and Development ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ay matapos aprubahan ng Department of Budget and Management.

0: implement ang bagong organizational structure ng programa kasama rin sa aprobadong hakbang ang 5,703 bagong plantilla positions. Ayon sa DSWD, ito ay malaking reforma para sa 4Ps mula na maisabatas ang Republic Act No. 11310 noong 2019. Inaasahan na mapapausay nito ang serbisyo para sa mga benepisyaryo sa buong bansa. Para sa Magong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, 643 na magsasaka sa Cordillera, benepisyaryo ng e-titles mula sa Department of Agrarian Reform. Mula Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: 63 mga magsasaka sa Cordillera Region ang ganap ng nagmamayari ng sarili nilang mga lupain. Makarang matanggap ang kanilang Certificates of Land Ownership at Electronic Titles. Ang naipamahaging Certificates of Land Ownership at Electronic Titles ay sumasaklaw sa halos 500 hektarya ng lupang sakahang ipinagkaloob sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa mga lalawigan ng Kalinga Mountain Province, Ifugao, Abra at Apayao. Maliban nito, ipinagkaloob din ng DAR ang may 1,005 Certificates of Condonation at Release of Mortgage sa 859 na agrarian reform beneficiaries daan upang mabura na ang may 10.8 milyong pisong alaga ng kanilang pagkakautang. Bilang suporta sa pagpapaunlad ng produksyon ng mga agrarian reform beneficiaries, ipinasakamay ng kagawaran ang 2.1 milyong pisong alaga ng farm machineries at kagamitan sa 6 na ARB organizations na pakikinabangan na may 506 na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, fake news, pinakamalaking hamon ng Commission on Elections sa Bangsamoro Pulse. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Report.
4: Nakikita ng Commission on Elections sa COMELEC na ang pagkalat ng fake news at disinformation ang pinakamalaking hamon sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14. Sa media orientation on the Bangsamoro Peace Process, Bangsamoro Electoral Code at Media Safety sa Pasig City, sinabi ni COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco na patuloy na lumalaban ang komisyon laban sa maling impormasyon tungkol sa proseso ng halalan. Kabilang dito ang mga maling pahayag na kailangan daw umano ng national ID para makaboto. May bayad daw umano ang voter registration at marami pang iba. Ayon sa COMELEC, mayroon na rin mga kasong isinampal laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Dagdag ni Laudianco, habang lalo pang pinatitibay ng komisyon ang automated election system, lumilipat naman ang tangkang manipulasyon sa pagpapakalat ng disinformation sa social media, kaya naman patuloy nitong pinalalakas ang pakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at mga social media platform tulad ng Meta at TikTok upang mapabilis ang pagpapatanggal ng mapanlinlang na content at mapanatili ang digital evidence laban sa mga nagpapakalat ng mali at malisyosong impormasyon upang mapangalagaan ang integridad ng halalan.
5: Ito talaga sila. Kaya nga po, together with the Department of Foreign Affairs, we're gearing up for the presence not only of the international observers, the members of the diplomatic corps, kundi pati international media. Al Jazeera has already signified its intention to observe the elections.
4: Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, mararamdaman ng lahat ng sektor sa Pilipinas ang pag-upgrade ng bansa sa upper middle income status. Sa programang Boses, sinabi ni DepDep Undersecretary Rosemary Edilio na ito'y dahil sa sukatan na per capita gross national income sa average nakita ng mga Pilipino. Gayunman, mahalagaan niyang mapalakas ang pamumuunan sa fiscal capital, lalo't nananatiling hamon ng income disparity sa bansa.
6: Importante yung investments natin on physical capital dito kasi yun ang magbibigay ng opportunity sa kanila para so they would have access to markets, no? Tayo, we are an archipelago, so kung maiayos natin yung mga ports natin, ang laking bagay noon para sa access to markets, makapag-produce sila ng in surplus, pwede nilang mailabas yung mga produkto na yan.
2: Si DepDep Undersecretary Rosemary Edilio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Welcome development naman para kay Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remonola Jr., ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country base sa anunsyo ng World Bank. Ayon kay Remolona, ang hakbang na ito ay maituturing na isang mahalagang milestone na siyang nagpapakita ng malatag na ekonomiya ng Pilipinas. Kakambal nito ayon sa BSP Governor, ang mas mataas na tiwala mula sa mga foreign investor, mas marami at mas malawak na oportunidad sa trabaho at mababang interes sa pag-utang dahil sa pagtaas ng credit rating ng Pilipinas. Binigyan din niya na susi sa magandang estado ngayon ng bansa ang ipinatutupad na magandang reforma ng pamahalaan at ng Central Bank upang mapanatili ang katatagan ng macroeconomic stability. Tinak din ni Remolona na lalo pang paitingin ng Bangko Sentral ang pangalaga sa bagong estado ng bansa. Ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng inflation, sapat na international reserves, maratag na banking industry at pagsusulong ng digitalization at electronic payments.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Maituturing na isang makasaysayang milestone para sa bansa ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country. Sa panayam ng programang Mark In, Mark Out, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang nasabing pangangat ng estado ng bansa ay indikasyon ng pagtaas ng gross net income ng direktang iniuugnay sa bilang ng mga Pilipinong kumikita at may maayos na trabaho. Sama pa rito ang mananatiling batang populasyon ng Pilipinas na may average age na 25 years old na isang demographic sweet spot. Dagdag pa ni Ricafort, isa talaga sa pinakamalaking nakaambag sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas ay ang OFW remittances na itinuturing na pang-apat na pinakamalaki sa buong mundo. Nakaambag din ang patuloy na paglago ng business process outsourcing o BPO industry sa bansa, gayon din ang sektor ng turismo.
7: Lumalago yung bansa na, yung kaya umangat kasi dumami yung may hanap buhay.
8: Yes.
7: Yung mga sektor na yun, dulyer yung pambayad sa kanila. Pangatlo, turismo. Nag-record high yung foreign tourism revenues, $13 billion. Yung employed ng foreign tourism, pati yung foreign tourists, mga close to 6 million eh. Below pa nga doon sa pre-pandemic na 7 million to 8 million per year.
2: Yan ang payag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, magkakasaan ng 5 araw ng business mission sa Pilipinas ang nasa 25 business executives at investors mula sa Estados Unidos. Ito'y para maghanap ng mga oportunidad sa industriya ng renewable energy, manufacturing, financial services, telecommunications, tourism, housing, at maritime services. Isasagawa ang kanilang misyon mula July 6 hanggang 10 at bibisita sa mga pangunahing economic areas tulad ng Maynila, Clark, Subic, at Corregidor. Nakalinya rin ang pulong kasama ang ilang government officials at business leaders sa bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas marami pang tourism ambassadors target ng Department of Tourism kasunod ng pagkakatalaga sa P-pop group na Benny. Ang ulat mula kay Julian Calces ng Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Matapos italaga ng Department of Tourism o DOT ang nation's girl group na BINI bilang kauna-unahang P-pop group na Philippine Tourism Ambassadors, sinabi ng DOT na magdaragdag pa ito ng mga personalidad bilang bahagi ng mas pinalawak na tourism campaign. Ayon kay Philippine Tourism Secretary Dita Anggara Matay, nasa proseso pa lamang ng pakikipag-ugnayan ang ahensya sa iba pang mga personalidad, kabilang sa mga posibleng hirangin ang P-pop group na SB19 at ang Filipina tennis star na si Alex Ayala.
10: We want to highlight people who made marks like
11: SB19, Alex Ayala yesterday, and so others that are being...
10: Yeah, we don't want to exclude any.

0: what many are calling the most beautiful opening ceremony in the continental history of Sambo. That night nga po, the Ninoy Aquino Stadium came alive as the Philippines officially commenced the 2026 Asia and Oceania Sambo Championships with vibrant and powerful performances. Leading this historic celebration were PSC Chairman Gregorio, PSFI President Paulo Tangpochan, and Sambo Union of Asia and Oceania President Alam John Mulaev, welcoming delegates from over 20 nations. This Monday naman, the PSC honored the young elite athletes and coaches inside the Philippine Sports Commission House in Rizal Memorial Sports Complex who conquered the heights of the podium at the 3rd Asian Youth Games last October 2025 in Manama, Bahrain. The nation's delegation delivered 7 golds, 7 silvers, and 10 bronze medals. Each athlete received an incentive of 500,000 pesos for gold, 250,000 for silver, and 100,000 pesos for bronze. The coaches also received incentives for their untiring support and guidance of our national athletes. PSC Chairman Gregorio emphasized the purpose of the incentives as a motivation for them to continue pursuing their dreams from grassroots to gold. Present at the ceremony were PSC Commissioners Olivia Bongu, Walter Francis Torres, Matthew Fritz Gaston, and Edward Haiko, together with the POC. In representation was Don Caringal, and as well as Deputy CDM Richard Lim, and the President of the Association of Boxing Alliances in the Philippines, President Marcos Manalo, Philippine Taekwondo Association SecGen Raul Samson, and Phil Silat Sports Association President Princess Kiram, and last but not the least, Samahang Weightlifting ng Pilipinas Representative Patrick Mee. Nitong Tuesday naman po, Cebu is officially stepping up its game at the recent Cebu Business Month 2026 MICE Tourism Summit. Leaders from tourism, hospitality, business chambers, and the government met at the Glass Pavilion in Mactan, New Beach to discuss making the island a top choice for big international events. Guided by the theme, Padayon Cebu, Inspire, Promote, Grow, the summit aimed to use Cebu's great facilities to bring in new businesses, create more jobs, and help local communities thrive. Sa kanya nga pong presentation na potential of sports tourism, our PSC Chairman Gregorio challenged Cebu to treat sports not just as games, but as a massive economic driver. Dito nga po ay inintroduce niya ang concept ng SMICE, that's Sports with MICE, the current SMICE. The current MICE po, no? Chairman Gregorio shared how local businesses can leverage the PSC's commercialization guidelines to unlock high-yield revenue. At nitong Thursday naman po, the Philippine National Shooting Association and the Philippine Sports Commission, alongside foreign coach, introduced the discipline, safety protocols, and elite techniques of the sport to more than 450 PMA cadets. While already skilled in practice shooting, the cadets discovered comprehensive techniques for an Olympic stage. Many expressed strong interest in pursuing the discipline, and academic officials are eager for future partnerships. At yun na nga po, no, ang updates mula sa ating komisyon for the past week. At kung gusto niyo pa nga po matutukan ang mga kaganapan po sa ating ahensya, ay you should follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our Twitter, that's at psc_gov. And for our YouTube, we have their A channel as well. That's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements, I posted po yan sa ating official website. That's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Don't to. Kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Thank you very much, IC Almazan ng Integrated Communications and Events Unit of the Philippine Sports Commission. Sa hapon ito, dapat makakaugnay natin si Chairman Patrick Pato Gregorio. Kaya lamang, siya po ay on his way to the airport of Cagayan kasi katatapos lamang ng kanilang Cagayan Valley Sports Summit kung saan din po dito rin sa parte ng Cagayan nila nabuksan itong Open Academy para sa rowing. Okay. So, Cagayan Valley Sports Youth Summit, ayan, sina Giovanni Delgaco pa. Karamihan kasi, taga malalayong probinsya talaga ang ating mga rowers. Kaya yan, dinalan nila ulit sa malalayong probinsya. May mga short courses ito, charting courses, building champs. Okay. Sa isang malawak na river dyan. Okay. Dyan sa Cagayan River ba, kung di ako nagkakamali, napakaganda ng kanilang river. Ano? Talagang conducive for rowing, ano, tama, maraming mahihilig sa rowing dahil dinala na ng Philippine Sports Commission, ika nga yung mga bangka, yung mga sagwa na yan na gagamitin dahil napakarami raw na boats dito sa La Mesa Dam doon sa, sabihin natin, doon sa barracks ng ating Philippine Rowing Association, PRA. Kaya nag-utos mismo si Chairman, tanggalin yan dyan, ganun man yan kamamahal, ibigay sa malalayong probinsya at gamitin upang mas maraming mga kabataan nga po ang matuto na mag-rowing. Hindi ba't noong nakaraang buwan, tayo ay may itinampok na mga rowers, mga 18 years old, 17 and 16 years old, taga Ternate, Cavite. Dahil sa Ternate, Cavite, unang naitayo yung Rowing Academy ng Philippine Rowing Association. At ang pangunahing nagturo doon ay si Coach Benji Tolentino, ang ating 2000, yung kanyang pagiging Olympian, 2000, well, sa Sydney, that was 2002 Sydney, okay, o 2000 sa Sydney, yes, okay. So yung ating Olympian na yan na nag top 18 in the world ay siyang nagtuturo ano sa mga kabataan natin from Cavite, and nag Asian Beach Championships, I think wala pang ikalawang taon ng kanilang pagtuturo ay meron na kaagad ng mga kabataang rowers na nag-uwi ng gold, ng silver at ng bronze medal. So dahil dyan, mas lalo pang pinapalawak ngayon ng PSC at ng NSA ng rowing ang grassroots development, diba? Sa iba-iba mga probinsya. So pabalik pa lang si Chairman dito ng Manila. So at mahina din yung signal ng internet dyan sa Cagayan, kaya naman po ay hindi na lamang ika nga nagpaunlak para sa interview. Kanina dapat susubukan natin na makaugnay si Chairman, pero mukhang negative. Kaya naman sa susunod na lang natin kakausapin ang report ni Chairman ano. So grassroots program ang kanilang talagang layunin, makadiscover at makadevelop. Dahil ang gagawin nila, katulad din ng programa na meron, dugtong-dugtong mga programa, merong training or train the trainers, ginagawa naman niyan sa Ultra through the Philippine Sports Institute. So maraming mga coaches ang natututo. At yung mga coaches na ito ang dadalhin sa iba-ibang mga probinsya, sa iba-ibang mga rehiyon. Okay, so hindi lang magbibigay ng mga equipment like ito sa rowing, mga bangka, mga sagwan, okay, and whatever equipment needed in a particular province na kung saan doon nahihilig at doon magaling ang mga kababayan natin. Yung training opportunities, ibibigay din sa kanila ng PSC through coaches nga po, na sa kasalukuyan ay pinaplansya yung mga pag-train dyan sa mga coaches. Kasi hindi lang naman technical aspect mismo noong laro o noong sport na yon ang kailangang matutunan ng mga coaches, lalo na these days, di ba? Kasama na dyan yung safety. Kailangan kabisado yun ng mga coaches. So, gustong ma-expand ng ating PSC, ang sports nationwide talaga, to produce more Filipino Olympians. Ayun. Si Joe Rodriguez pala, yung ating ding Asian Games medalist. Okay. at 5-time SEA Games champion ang magiging ano in charge diyan sa may Cagayan, diyan sa may Isabela. Okay, for this rowing or open academy or rowing open academy. Naku, samantalahin ang mga taga Isabela, taga malalapit siya na lugar, ano? Malay ninyo, kayo na ang susunod na magiging miyembro ng ating Philippine. Kayo na ang susunod na tatanggap ng medalya at tatanggap din ng insentibo. Yung mga kabataan taga Cavite, aba, nagtig ano, magkano 'yun? 100,000, 'di ba, doon sa mga gold medalist ay merong isa na dalawa ang gold, eh di 200,000 pesos. At the age of 15, 16, makakatanggap ka ng ganung insentibo mula sa national government. Abay, talaga namang may inspire ka to know the sport, to train in this kind of sport, and of course, to race or to compete for Team Philippines. Okay, sa aming pagbabalik, yung isang nakalap natin na mensahe ng PSC dyan sa ginanap nga na Cagayan Valley Sports Youth Summit sa pamagitan ni Commissioner Matthew Fritz Gaston ang aming ibabahagi sa inyo. So, kami po ay magbabalik dito lamang sa PSCR.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Balik po tayo dito lamang sa ating Philippine Sports Commission R. Ito po ang programa ng ating PBS, DCSR Sports Radio at ng PSC sa pamagitan ni na Chairman Pato Gregorio, Commissioner Bongku, ganun din si Commissioner Walter Torres, Commissioner Edward Haiko at Commissioner Fritz Gaston. So si Com Fritz, nandiyan sa Cagayan, kasabay pa lang I'm sure yan ni Chairman na babalik dito sa Manila. Pakinggan po natin ang naging mensahe niya during the Cagayan Sports Youth Summit. Okay, so narito ang maiksing pananalita ni Coma Fritz.
1: Kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
5: Under kay hindi niya, Ma'am Blue Jay, Prof. Blue Jay, no? And then we thank you for all the participants that came, and we hope that we are able to impart to you knowledges, no, with regards to what is kung saan patungo ang PSC, you know, na ay again si nandito po yung pagiging great chairman. Then namin kita na dito pala ang takbo ng PSC. Tapos kami ngayon makikisabay. No? So, kagaya niyan dito. So, we are going to set up the regional and assess na rin ni, ng framework ng time frame ni chairman niya by September. End of September, baka meron na tayo dito ng ating mga aides. Okay. Na votes, kaya yung mga coaches natin dito, Coach Joe, paghahandaan nyo na yan. At sinabi rin ni Chairman sa inyo na dito ang magiging national team siguro natin dahil wala ko namin na-identify sa Manila. No? And once again, we thank you in behalf of our PSC, no? And Commissioner Fritz Gaston, in behalf of our board, the chairman, and all my colleagues, commissioner, fellow commissioners, we thank you for having been enjoying, no, in this being part of us in this summit, for attending the summit. Thank you.
2: Salamat din kay Commissioner Fritz Gaston. Uy, ang kaisa dyan at kasama ng ating PSC dito sa Cagayan Valley Sports and Youth Summit. Okay, ginanap po yan sa Francisco D. Memorial Coliseum. Ang ganda, ang laki ng Coliseum. Okay, so nandoon si Mayor Cesar D. Okay, City of Kawayan yan. Tapos nandoon din syempre si Attorney Erica D. Yes, si Erica D. ang Executive Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas kasi Sports and Youth Summit to eh. Tapos si Vice Gov, Province of Isabela, si Gov Francis Faustino D. And then si Jonathan Mendrano, ang Kawayan City Sports Development Officer. Okay, tapos ayun na. Meron pang naging ibang seremonya na pinangunahan naman ni Commissioner representing Luzon National Youth Commission na si Mikyong Agustin. Diba? Yung National Youth Commission, parati na rin ngayong kasama ng PSC sa kanilang mga programa. Napapansin ko yan. Ha? And syempre si Chairman Patrick Pato Gregorio. Okay, so yan pala yung naganap ano, kahapon at noong araw ng Miyerkules, July 2 and 3, dyan po sa Kawayan Isabela kung saan dyan din na pinasinayaan ang Rowing Academy, okay, ng PSC at ng Philippine Rowing Association. Okay, so abangan kung sino at saang probinsya sunod na pupunta, dadalaw ang ating Philippine Sports Commission para nga magbigay din ng mga equipment at yun na, i-promote din kung ano yung sport na sasakto sa kanilang mga lugar. Okay, so bago natin puntahan at balikan yung ilan pa sa mga naging pinagkaabalahan ng ating Philippine Sports Commission this week ay yung pinakabago, kahapon lang nangyari, ang pagbisita mismo ng Chinese Ambassador to the PSC Wushu venue. Yan po ay naganap sa fourth floor ba yan ng EMSAS building katabi ng PSC House dyan sa may Adriatico, Manila. Okay, si Ambassador ay dumating at siya po ay sinalubong ni na Commissioner Ed Haiko. Tapos nandyan din si Executive Director, Acting Executive Director na si Attorney Eroy, and then andyan din po yung taga Philippine Wushu, yung Wushu Federation of the Philippines natin na Secretary General na si Julian Camacho at ang iba pang mga leaders ng ating Wushu Federation Philippines. Si Arian Malyare ang sumaksi sa mga ganap kahapon. Kaya isa-isahin po namin ibibigay sa inyo. Siguro yung panayam na lang kay Julian Camacho, no, para maipaliwanag niya ano ba ang inu-offer ng China na tulong talaga sa Filipino Wushu or sa Philippine Wushu. Ano rin ba ang mga programa pa na meron at paparating na mga programa pa o kasalukuyang programa na meron ang Wushu at saka nga ang Wushu through the support of our Chinese embassy o kaya naman mismo yung China kasi alam naman natin basta Wushu sa China tayo nagtitraining. Okay, so ihatid muna natin ang ulat ni Ayang Malyari tapos mamaya yung kanyang panayam sa Wushu Federation Philippines.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
6: Yes, Ms. Judith, mas lalo pang pinagdibay ang ugnayan ng Pilipinas at China pagdating sa sports, particular na sa larangan ng Wushu. Ito'y matapos ang naging courtesy visit ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, sa Philippine Sports Commission at Wushu Federation of the Philippines sa Maynila nitong Huwebes. Mainit siyang sinalubong ng mga opisyal ng PSC na pinamunuan ni na Commissioner Edward Haiko at Executive Director Attorney Guillermo Iroy Jr. Gayun na rin ang Wushu Federation of the Philippines sa pangunguna ni na Secretary General Julian Camacho at Deputy Sec. John Lee Zaner. Isa sa mga naging tampok sa pagbisita ng ambassador ay ang exhibition performances ng National Junior at National Pool Athletes Parehong sanda at taulo. Ipinamala sa mga batang atleta ang kanilang husay at disiplina na sumisimbolo sa maliwanag na kinabukasan ng Philippine Wushu. Bilang dating atleta, suportado ni Ambassador Chuan ang karera ng mga batang atleta at hangad ang tagumpay ng mga ito sa mas malaki pang entablado. Sa kanyang mensahe, sinabi rin ni Ambassador Chuan na nananatiling handa ang China na makipagtulungan sa Pilipinas sa pamamagitan ng technical cooperation, sports exchange at athlete development upang lalupang mapaangat ang antas ng wushu sa bansa. Bukod dito, nagpahayag din ang ambassador ng buong suporta sa nalalapit na pag-host ng Pilipinas ng 18th World Wushu Championships. Anya, nakahanda sila na magbigay ng anumang tulong na kakailanganin upang maging matagumpay ang pagdaraos ng isa sa pinakamalaking torneo sa International Wushu Calendar. Kaugnay niyan, ibinahagi naman ni Sec. Jen Camacho na nagsimula na sila sa pagbuo ng Local Organizing Committee or LOC bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas ng World Wushu Championships. Ayon kay Camacho, bagamat nagsisimula na ang organizational preparations, inaasahang mas magiging puspusan ang paghahanda pagsapit ang unang bahagi ng susunod na taon, kung kailan mabubuo na rin ang iba't ibang working committees para sa logistics, competition management, accommodation, transportation, security at iba pang mahalagang aspeto ng hosting. Gayunman, posible pa umunong magkaroon ng pagbabago sa schedule ng torneo. Ipinaliwanag ni Camacho na nakipag-ugnayan ang International Wushu Federation sa Pilipinas upang alamin kung maaaring ilipat ang torneo mula sa original na target na November 2027 dahil magkakasabay ito sa African Games. Ngunit ayon kay Camacho, malaking hamon ang paglipat ng torneo sa Oktubre dahil ang nakatalagang venue o yung SMX Convention Center sa Maynila ay fully booked na sa naturang panahon. Kung kaya naman, nakatakdang bumiyahe si Camacho patungong Haikou Hainan, China ngayong Linggo upang dumalo sa executive board meeting kung saan inaasahan niyang ihaharap ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa posibleng pagbabago ng petsa ng World Championships. Hindi lamang iyon yung magiging agenda ni Sec. Jen Camacho sa China dahil personal din niya nga susuportahan ang Philippine Taulu Team na sasabak naman sa 4th IWUF Taulu World Cup na nakatakpan bukas, Hulyo 4 hanggang 9. So sasabak po yung ating pambansang koponan sa Taulu World Cup na may mataas na kumpiyansa dahil ito pong ating mga atleta ay kakagaling lang sa kanilang training camp sa China. Pangungunahan po ang ating delegasyon ng mga Taulu World Cup bronze medalist na sina Agatha Wong at Jones Liabres Inso. Kasama na yung ating dating silver medalist na sina Mark Anthony Polo at Mark Lester Ragay. Kasama rin sa koponan sina Angel Polo na siyang nag-iisang qualifier ng ating Philippine Wushu para sa paparating na 2026 Dakar Youth Olympic Games. Gayun din, makakasama rin ang koponan sina Alexander Gabriel de los Reyes at Sandrex Gainsan. Inaasahang magbibigay rin ng kanyang suporta ang Deputy Sec. Gen ng Wushu Philippines si Ma'am Dizener na nakatakda naman pong umalis pa Haikou China bukas po. So, yan muna yung latest no mula sa ating Wushu Philippines. Mula po dito sa Maynila, Arian Malyare para sa Sports Radio 918.
1: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Salamat Arian Malyare. Okay, so ayan, yung palang hosting natin ng World Wushu Championship 2027 from November, gustong ilipat ng October kasi may kasabay na African Games. So pag-uusapan yan sa Wushu IF meeting na dadaluhan nga ni Mr. Camacho. Okay, napapunta na ng China by tomorrow. Ganon din si Lisa Nair na pupunta din sa China para suportahan yung mga atleta natin na lalahok naman sa World Wushu Championships para sa Taulu. So officially, yung pong mga nakita natin kaninang larawan, yung pala si Ambassador Jing Chuan, okay, ng China. Tapos kasama rin niya yung mga Chinese Embassy Cultural Counselor na si Wang Yaping, tapos yung Ambassador Secretary na si Liu Lucheng at si Li Zhaolong. Okay. Hindi tayo madalas na makakita ng mga ambassador at saka mga consul, ika nga, o sabihin natin mga opisyales ng embassy ng isang bansa na talagang umiikot sa ating venue sa sport. So ito lang. Kasi nga, yung usyo nang galing yan sa China eh, at saka yung China talaga ang partner ng ating Philippine Sports Commission, Usyo Federation Philippines. Kaya nga dalawang buwan na nandiyan sa China nagtitraining, di lang para sa mga paparating na World Championship, kundi pati na rin po para sa Asian Games itong mga atleta natin. So, ayan. And syempre, ang PSC din, ay parati nang naka-coordinate dito sa ating Usyo Federation Philippines, kasi nga by next year na yung World Usyo, eh mga taga-PSC din po yung magpapatakbo nito. Kung technical aspect, definitely Usyo Philippines, but yung hosting generally katulad ng mga ibang competition ay mga PSC yan, kasi nga isinusulong ng ating PSC yung sports tourism. Okay, so ayan, aabangan natin, susundin natin yung sunod na magiging desisyon, ano, kung mamumuba ng November o December, di ba? Kasi yung SMX ay matatapos ba by November, kaya hindi pwedeng i-move ng October, or kung may iba bang venue na pwedeng ma-offer baka ang ating Philippine Sports Commission, mas marami pang usapan niya. Kailangan muna makadalo dun sa gaganapin na World Congress ng International Usyo Federation. Okay, so it's 1:37 at ito pa rin po ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio. Mamaya, ang mensahe, tama ba team? Yung mensahe ni Chairman Patrick Gregorio dun sa mga kabataan na kumuha ng mga insentibo. Yung sinasabi kong 14 years old, 15 years old, nag-gold, nag-silver, nag-bronze dun sa nakaraan na Asian Youth Games. Kasama na yung mga coaches. Ba, happy-happy mga kabataan, tamang-tama, magpapasok ka na. Magagamit nila yan para sa mga pangangailangan at syempre, sa dagdag din na pangangailangan ng kanilang patuloy na training, kasi karamihan sa kanila ay miyembro na ng ating Philippine National Pool o kaya naman Philippine National Team na, and all set to compete including at the Youth Olympic Games or kaya naman iba-iba pa ng mga international competitions. Babalik po kami.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Okay, so balik po tayo. Philippine Sports Commission R, dito pa rin sa Sports Radio. Ito po yung lingguhan nating program na nagbibida sa lahat ng mga programa, proyekto ng ating National Sports Agency. At ganoon din, syempre, sa mga patuloy na karangalan, patuloy na mga medalya na naiuwi ng ating mga Pilipinong atleta. Uy, by the way, congratulations, syempre, sa member ng ating national team. Ano, kahit siya isa ng professional athlete, si Alex Iyala, aba ay national team member natin yan. Di ba, nag-SEA Games siya? Nag-Asian Games na at speaking of, abay, malapit na yung Asian Games at kumpirmado naman na isinama yung kanyang pangalan doon sa sinabmit ng ating Philippine Tennis Association sa ating POC para nga sa Aichi Nagoya Asian Games, kasi si Alex ang winner ng bronze sa singles at bronze sa mixed doubles kasama si Francis Casey Alcantara. So, sabi ng PhilTA, magdidesisyon si Alex matapos itong ongoing na Wimbledon kung siya ay maglalaro para sa Team Philippines sa Asian Games September 19 to October 4. Ang alam ko kasabay niyan yung WTA 500 sa Singapore. Okay. So si Alex Iyala patuloy na gumagawa ng kasaysayan at tunay naman na kanyang ibinabandera ang Pilipinas sa world stage, sa world tennis, dahil nga po sa patuloy niyang pagpasok sa Grand Slam, paggawa ng pangalan, paggawa ng kasaysayan. Siya ngayon ang kaunahang Filipino na nakapasok sa singles, ladies singles ng Grand Slam. At yan ay nangyari pa sa Wimbledon, ang pinaka-prestihiyoso at pamoso na Grand Slam event matapos ang kanyang panalo kagabi. At yan po ay sa tumalo sa kanya doon sa isang Eastbourne final na si Maya Joint ng Australia. 3 sets. What a come from behind victory by Alex at 3-6 and 6-3 and 6-love. Okay, talo man siya sa doubles pero okay na rin yun dahil nakakonsentrate na siya ngayon sa singles. At sa third round, ang kanyang makakaharap muli ay si Iga Swiatek, ang kanyang kalaban na nung kanyang tinalo ay tunay naman naging daan upang siya kilalanin sa world tennis. Si Swiatek na kanyang tinalo sa quarterfinals ng Miami Open noong nakaraang taon. Diba? So Alex Iyala, patuloy nating i-cheer si Alex. Bukas siya ay nasa round 3. Okay, round of 32 ng Australian Open, laban nga kay Iga. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Pupuntahan natin si Chairman Pato. Ito na ang kanya magsisilbi na Chairman's Corner, Chairman's Report. Ano ang mensahe niya, general message sa mga kabataan, okay, na nagbigay ng panalo para sa Team Philippines. Matagal-tagal na, early this year pa yung Asian Youth Games. Kasi yung Asian Youth Games ay ginanap nga po sa Bahrain, di kaagad na ibigay yung mga insentibo sa kanila. Pero ayan, naibigay din sa isang seremonya early this week. Kaya narito si Chairman Pato Gregorio sa mensahe.
1: Free zone to. Kaya everybody, sali na kayo. BSC Hour sa Sports Radio 918.
11: Competitions. So this is what we call the BSC House. May sarili na tayong bahay. Hindi na tayo pumupunta sa hotel at hindi na tayo magre-renta ng mga anong mahal na mga establishments because we have our own. We have a very good caterer, si Chef Willie. Tapos nandito tayo. Last Saturday, nandito rin kami ni Commissioner Fritz kasi nandito rin yung Sampo, no? So congratulations din sa mga medalist natin sa Sampo. 34 countries, 600 athletes, Sampo Asia and Oceania competitions. What is my message? Princess ko ba yan? Hello mga princess. Oh, talapakan po natin sa mga princess. Hindi ko kayo, hindi mo ko nakatuwa. What is my message? Why are we giving these incentives only now? I will tell you why. Bija, please listen to this. The reason why we're giving these incentives only now, because we had to go through sila Attorney Eroy and the PSC team, they had to go through a very tedious, masalimuot na proseso para mabigyan namin ng justification kung bakit kami nagbibigay ng incentives sa batang athlete. Nag-delay kami ron kasi sinisigurado namin na dapat hindi kami ma-technical dahil for the last 36 years ng PSC, ang binibigyan lang ng medalya at ng incentive ay yung elite athletes. Pero, ito na ang bagong PSC. Ito na ang bagong liderato ng mga commissioners at chairman niyo. Ito na ang bagong liderato ng Philippine Sports Commission. Walang elite kung walang grassroots. Kaya ang tagline natin, from grassroots to gold, from gold to greatness. Palagiin niyo ba yung ibibigay namin gantimpala sa inyo? Kaya yaman nyo na? Palagiin ba namin yung gantimpala na ibibigay namin sa inyo? Eh, okay na ang career nyo bilang atleta? Hindi. Kaya nga incentive eh. Kasi yung salitang incentive, ang karuntun niyan, motivation. When you incentivize, you motivate. When you motivate, you pursue. Diba? So as we prepare Southeast Asian Games, may bagong programa ang Philippine Olympic Committee, Southeast Asian Games Youth Plus, 16 under, Asian Youth Games, 17 under, Youth Olympic Games, 18 under, Southeast Asian Games, Asian Games, Olympics. Pagdating sa national, binaba namin sa 8 to 15 yung batang Pinoy, pagkatapos pala ng pambansa. In other words, from age 8 hanggang maging elite athlete kayo, very clear na ho ang roadmap ng Philippine Sports Commission kasama ang Philippine Olympic Committee sa pamumuno ni President Bongbong.
1: Pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Sa Headline Sports, sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules, alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader, Attorney Al Agra. Legal Playbook. Dito sa Sports Radio 918.
2: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Legal Playbook sa Sports Radio. Kami po ay nasa Facebook, nandito rin po sa ating PBS receiver. Hindi lang araw ng Miyerkules, ganun din araw ng Sabado ay inyo pong napapanood, napapakinggan ang ating Legal Playbook. Kasama natin ang ating Sports Law Professor, ang ating NSA Leader at ang ating Masters Athlete, Attorney Al Agra. Muli, magandang umaga, magandang araw.
12: Magandang umaga, magandang araw Judith at lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio. Mag-aaral na naman tayo muli sa usapin ng sports law sa ating regular program na Legal Playbook, Judith.
2: Yes, muli napapanahon po na pagtalakay sa mga batas at syempre sa sports, lagi naman yan dugtong sa kabila po at sa likod ng mga pangyayari ngayon sa ating Philippine sports. Kaya naman, sige attorney, the floor is yours para sa ating Legal Playbook.
12: Oh, alam naman natin itong mga kamakailan na mga linggo, merong namatay na dalawang student athlete. Pinag-usapan natin ang anti-hazing, no, very relevant. Siguro, at napag-usap, every time naman tayo nagkikwentuhan at nag-aaral, Judith, pinag-usapan natin yung noble purpose of sports, no. So, konting review lang, healthy and alert citizenry, total human liberation and development, social progress, and patriotism and nationalism. So, meron akong panukala dahil nga sa mga nangyayaring trahedya sa sports, no? At paminsan-minsan nakakabalita tayo ng injury sa sports, namamatay sa sports, sexual harassment sa sports, discrimination sa sports at pambabastos sa ibang mga atleta, no? At ang ating tugon dito ay yung tinatawag kong safe sports. Kaya kamakailan lang nagbigay ako ng in social media ng aking panukalang policy na sana ma-adapt ng ating mga sports, ng buong sports community, at bahagi dito at na-submit ko na rin ito sa sana ma-adapt ito ng government agencies involved in sports. So that would be Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board, Department of Education, Commission of Commission on Higher Education, mga local government units, no, bahagi sila dito, at syempre mga state and local universities and colleges. So yan ang sa government sector. Mahalaga rin ma-adapt siya ng ating private sector, mga national sports associations, of course Philippine Olympic Committee, meron na siyang safe sports policy, ating mga private schools and universities, mga clubs, mga gyms, mga training facilities. In short, kailangan ng safe sport ay isulong ng lahat ng mga membro at bahagi ng ating sports community. So dadaanan lang natin ngayong umaga kung ano ba ang bahagi ng mga bahagi or parts of my proposed safe sports policy. Of course, like any policy, mahalaga kung ano ang pinaka-premise, ano ang pinaka-foundation ng policy na ito. Yung aking first statement, I said na ang sports